0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhi ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar.
4: Sugar cane extra.
5: Na may pinakamataas ng ORAC value.
4: Na epektibo.
5: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.
6: FM Radio. Favorite music. Radio.
7: FM Radio.

0: kahigpit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: The time now on FMR. It's 9:02.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng pag-asa, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMEA.
5: Ano ang AMEA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMEA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMEA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMEA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMEA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMEA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinaka-apektado, at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMEA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMEA website, amea.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Maabot na ang 519,825 kabugos nga parauma ng parupangisda habugos ng Rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture, ino sa naging babasihan ng listahan han mga parauma na gahayupan parupangisdang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos ng nasod para matagan hinhinabang hairap pag-uuma. Kundi in ang mga qualified ikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usang parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pagkatho opisinan municipal o city agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form na digbutang ang maging kikinahanglan ng impormasyon Edisyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumento hantuna nga ginaatiman ngan hantitulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagprobarhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad, sanglit pa katunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag gaiyohan Department of Agriculture Regional Office 8 ug ini nga stasyon. Bidang bida ka vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat 'yan ibibida sa Bida ka vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
7: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
5: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
7: Pero ano nga ba ang crop rotation?
5: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
7: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
5: At ano ang pakinabang?
7: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
5: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
7: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
5: Kaya, mga magsasaka,
7: huwag puro iisa.
5: Magpalit ng pananim.
7: Iikot ang pananim.
5: Aalagaan ang lupa.
7: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
5: Simpleng pagpapalit ng pananim.
7: Malaking tulong sa bukirin.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
8: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: polycotton, semancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: FM Radio. Favorite. Music Radio.
4: FM Radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Puti sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX
6: 500!
7: DTX 500!
6: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya
7: at the sugar,
6: sugar cane extract
7: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: DTX 500!
8: FM Radio. Favorite Music Radio.
9: FM Radio.

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: The time now on FMR. It's 10 o'clock.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy, the best talaga ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Bibili sa mga butika.
6: Isa po sa mga palatandaan na ang isang tao ay kumakain ng higit sa kanyang kinakailangang enerhiya para sa pang-araw-araw niyang gawain ay ang paglaki ng tiyan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa DTX 500 and
7: Mighty C Health Alert. Because of some reasons yan, Sir Ted.
6: Mm-mm.
7: Gaya ng poor diet, kaya lumalaki ang tiyan. So you are eating more than your body can burn, especially refined carbohydrates. Tapos,
6: tama,
7: kulang ka pa sa ehersisyo.
6: Naku, tama.
7: Okay lang sana kung naka-DTX 500 at Mighty C po kayo na nakakatulong sa metabolismo ng ating katawan upang mapapakinabangan talaga ng gusto ang ating mga kinakain na pagkain.
6: Nako, tama ka dyan, Doc Far. Mm. Ang paglaki kasi ng tiyan ay hindi lamang isang aesthetic na concern. Yes. So dahil nagdadala din ito ng mga panganib sa kalusugan eh. Kagaya na lamang ng sakit sa puso. Kaya kung ayaw nyo magkasakit sa puso, mag-DTX 500 at Mighty C kayo habang maaga pa.
7: Tama, Sir Ted.
6: Mm-mm.
7: Kaya kung malaki ang tiyan mo, siguradong meron kang mataas na triglycerides.
6: Mm-mm.
7: Cholesterol o mga fatty substances na pwedeng bumara sa mga kaugatan natin.
6: Oo.
7: Kasama na dito yung major na ugat ng puso, yung ating coronary arteries.
6: Oo.
7: Pero kung patuloy kang umiinom ng DTX 500, makakatulong ito upang hindi ma-oxidize ang LDL o bad cholesterol. Upang maiwasan ang plaque formation na pwedeng bumara na dahilan ng sakit sa puso.
6: Naku.
7: At ang Mighty C naman, Sir Ted, ang siyang nagpapalakas ng madaluyan ng dugo para hindi tumigas at di mahulog sa stroke o aneurysm.
6: Naku, ang galing talaga ng DTX 500 at Mighty C, Doc Far.
7: Yes.
6: Oo. So it goes to say na if you take DTX 500 and Mighty C, maiiwasan ang iba pang health risk if you have a fit body.
7: Yes.
6: O isa pang health risk, Doc Far, ha, na pwedeng iwasan is type 2 diabetes. Pag naka-DTX 500 at Mighty C ka.
7: Yan ang palagi nating sinasabi, Sir Ted, na paalala, no? Kasi itong sobrang kain, ay nakakabankra po yan ang pancreas.
6: Nako.
7: Dahil tuloy-tuloy ang pagpapalabas niya ng insulin hormone eh.
6: Oo.
7: At dahil sa iyong pagkain ng sobra-sobra, na i-stress ang mga beta cells na gumagawa ng insulin. At darating ang panahon, Sir Ted, na kunting insulin na lang ang kayang i-produce ng pancreas. Kaya naman, tataas na ang blood sugar mo.
6: Naku, nakakatakot, Doc Far.
3: DTX 500!
8: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500! Bibili
6: sa mga butika. Ang masama pa nito, Doc Far, natatakot o hindi pa nagpapasuri ng blood sugar levels ang karamihan sa atin eh. Sa totoo lang, maraming tao ang hindi nakakaalam na mayroon silang diabetes.
7: Totoo talaga yan, Sir Ted. Kaya kung patuloy kang kumakain ng mga matatamis na pagkain at inaabuso ang katawan,
6: nako,
7: darating ang panahon, Sir Ted, na hindi na maglalabas ng insulin ang pankreas.
6: Sigurado.
7: Kaya huwag na natin pong hintayin na ang ating pankreas po ay matuyo. Kontrolin ang pagkain, magsagawa ng intermittent fasting, mag-ehersisyo at mag-DTX 500 at Mighty C.
6: Yes, tama. Paalala lang ha sa mga suki na ang DTX 500 ang may charantine extract from Ampalaya na nagtataglay ng anti-glycemic properties na nagpapababa ng blood sugar levels. And it also mimics the function of insulin bilang tagahatid ng glucose. Molecules papasok sa selula.
7: Isa pa sa mga solution, Sir Ted, ito ay ang ipahinga ang katawan mula sa pagkain ng sobra-sobra.
6: Oo, dapat lang.
7: Change to a healthy lifestyle at syempre malaki ang maitutulong ng DTX 500 sa stress mong pangkriyas. Dahil pag sobra-sobra ang trabaho ng selula ng pangkriyas, marami din itong nailalabas ng mga free radicals na siyang sumisira sa mga beta cell ng pangkriyas na siyang gumagawa ng insulin. Kaya kailangan mo ng pang-araw-araw na supplementation ang super antioxidant na mula sa DTX 500.
6: Tama! So, yan po ang aming maipapayo sa mga may unhealthy lifestyle. Eto, Doc Far, magko-coffee break muna tayo.
7: Pero bago tayo magkapi ng DTX Coffee Mixer, Ted, magpaalam muna tayo.
6: Oo, dapat. Kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
7: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing
6: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin. DTX 500!
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500! Health Alert!
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Para sa malinis na dugo.
3: DTX 500.
6: Para sa malusog na tayo.
3: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
6: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalan pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas ng resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ng RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
3: Problema sa final liver? Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ito ay may Momordica Sharansha compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw DTX 500. Mabibili sa mga butiga.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
5: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Hey Billy, you there?
1: You wanna guess the color of my

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugarcane extra na may pinakamataas ng ORAC value. Yung epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
4: FM Radio. Favorite Music Radio.
5: FM

FM Radio Favorite Music Radio FM.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: nakakap tayo ay lumilipad at ako ay iniwan mo pang ginawa mo pa akong tanga tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
4: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide. Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
4: Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
5: Sa bayang napapakinggan
1: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi
5: ang kagalingang hatid
1: ng Rice Herbal Products.
5: Testimonya,
1: patotoo,
5: karanasan,
1: maging mga katanungan
5: sa pag-iinom
1: at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
1: Kuya Boy!
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balatuntunan. Atin siyempre yan sa atin ng atin po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello?
7: Hello?
2: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
7: Magandang kalusugan po. Si Ayani po po.
2: Sino po?
7: Ayani.
2: Bayani?
7: Ayani.
2: Ah, Ayani.
7: Yeah.
2: Ayani. Taga saan po si Nanay Ayani?
7: Dumaguete po.
2: Dumaguete. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Ayani?
7: 69.
2: Umiinom na po ng rice coffee?
7: Yes, I have tried already.
2: Umiinom na po ng ating rice coffee. Matagal na po ba, Nanay?
7: Bago lang.
2: Bago lang. Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee?
7: Yung pinsan ko, umano niya ako, inaalok ang pinsan. Uminom ka ng ano, rice coffee kasi masarap ito. Ang pagaling talaga sa kalamdaman mo.
2: Uh-huh.
7: At kalamdaman ka na hindi ka ka masyadong makalakad. Iinom ako niyan. Pero gumisahan yung kaibigan niya na nagsabili sa kanya na sign box ng 14-in-1 at saka yung isa 25-in-1 yung kaibigan niya. And then siya rin, nililis siya. 2 box na 14-in-1 at saka 2 box na 25-in-1 kasi mabilis kasi maubo. Oo, palibot-libot pa tayo, malayo pa ang lugar. Ganun.
2: Opo.
7: Yung aklo, kaya binigyan niya ako ng apat na sasye ng 14-in-1 tapos apat na sasye ng 25-in-1 kasi nanggap ko. Yun nga, nakatitibak ko. For the first time. Masarap nga.
2: Masarap nga, so, opo. So ngayon po, ay tuloy-tuloy na po kayo, tuloy-tuloy na po kayong umiinom ngayon ng ating rice coffee?
7: Tuloy-tuloy na po. Pero ang kunsan ko, sabi niya sa akin, ati, parang bini-ano, sabi niya, parang bini-block na ang aking numero. Hindi na ako makapasok. Bini-block daw siya.
2: Sino po?
7: So, bakit naman?
2: Sino po?
7: Si Janjan.
2: Ah, si Nanay Janjan?
7: Oo.
2: Bakit so, daw po?
7: Malambis na siya nagpa-tawag-tawag. Pero ayaw na pumasok sa number niya.
2: Ah, hindi na po na...
7: Bakit naman ganun?
2: Ang ano po? Hindi ko po alam, Nanay. Hindi ko po alam. Yeah. Hindi po ba ikaw si Nanay Janjan?
7: Hindi.
2: Akala, pinsan ko yun. Akala ko nga po, ikaw yun.
7: Pinsan.
2: Ah, pinsan. Opo.
7: Oh.
2: Ah, okay po.
7: Tapos, kaming dalawa ng, ano, yung kaibigan niya, nilito niya kami dito.
2: Hmm.
7: Yung kaibigan niya, yung na, sinabi niya na ospital, o alam ko rin niya na ospital yun.
2: Ah.
7: Tapos, nag-stop na siya. Continue na lang niya pag-inom ng rice cooking, yung protein in one, saka yung 3-5-in-1. Dahil, sa ano siya, para siyang ginagaling sa kanyang mga kalamdaman.
2: Mm-hmm.
7: Kasi 2 months daw yung na ospital.
2: Mm-hmm.
7: Wala kayong gastos din sa ospital. Kaya, continue na siya sa pag-inom ng 14-in-1 at saka yung 3-5-in-1.
2: Mm-hmm.
7: At ako rin, siguro, next month, bibigyan ako ito kasi hindi ako palagi mag ano yun, para tayong ayos bibigyan ang bibigyan.
2: Mm-hmm.
7: Ngayon, nakakaya naman ganun, di ba?
2: Mm-hmm.
7: Bibigyan tayo. Kung huwag naman mo akong bibigyan, bibigyan na lang ako.
2: Opo.
7: Kasi ang sarap talaga ng 14-in-1 at saka yung 25-in-1.
2: Very good.
7: Sabi ko sa kanya.
2: Opo.
7: So, bakit naman, sige, sasabihan ko sa Kuya Bill ganyan.
2: Mm-hmm.
7: So, dyan. Hindi ko ba inyo telephone book ang number niya?
2: Hindi po. Di ko po alam, nanay. Kasi hindi naman po ako yung may hawak ng ano ng telepono. Pinapasa po sa atin. Opo, pinapasa po yan sa atin at kinakausap. Di ba may unang, ano, unang nakausap po kayo? Hindi naman, hindi naman po ako agad yung nakakausap po ninyo. Ano?
7: Oo.
2: Baka po may problema po sa cellphone niya.
7: Sasabihan ko lang sa kanya.
2: Opo. Check niya po yung cellphone niya, baka may problema yung. Oh, baka may problema po yung cellphone niya.
7: Baka nga ka.
2: Opo.
7: Kuya Boy, ang salap talaga ng ano ninyo.
2: Maraming salamat po.
7: Ninyo.
2: Thank you very much po, nanay. O, ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
7: Ang ano, marami pa pong ano yung pagsabihan na dapat uminom ng rice coffee kasi sa lahat ng ano, ng mga herbs na ano po, orang sa inyo ang the best talaga.
2: Opo.
7: Salap talaga.
2: Sige po. Maraming salamat po, ah.
7: Sabihan ako.
2: Okay po. Maraming.
7: Dali kasi ako sa Cebu.
2: Mm-hmm.
7: Sa Cebu kasi ako.
2: Opo.
7: Buhay ako dito.
2: Okay.
7: Nag-bisita kasi ako sa mga ano ko doon.
2: Ah, yung pag-inom niyo po ng rice coffee, nakakailang sa shape po kayo ng rice coffee, nanay?
7: Ano? Yung binigyan natin ni Jan ng 4 na 14-in-1, 4 na 3-in-1.
2: Oh, sa isang araw, nakakailan, so, nakakailan po kayong rice coffee?
7: Ano, sa isang araw, 2-2.
2: Ah, dagdagan po ninyo, gawin po ninyong 4.
7: Oo.
2: Oh, 4 sa isang araw. 2 14-in-1, 2 25-in-1.
7: Yeah, ganun. Yeah.
2: Oh, dapat ganun. Sa isang pero, araw
7: kaya,
2: po yun, ha?
7: Ang ano ko, ang aking katawan.
2: Bukod po doon sa sinasabi po ninyong masarap yung ating po namang rice coffee, ano yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan? Simula nang uminom po kayo ng ating rice coffee.
7: Maano ako, masigla.
2: Masigla. Ano
7: tapos
2: pa yung iba?
7: Makaano na ako, makawalking ako.
2: Mm-mm.
7: Makatindig na ako.
2: Nakatindig na po kayo. Dati po hindi kayo nakakatayo.
7: Hindi.
2: Dahil po yan saan? Ano pong problema po ninyo sa paa po ninyo?
7: Kasi ano, yung daw parang sabitigas ang aking paa. Ano ba parang palaging nag-cramp?
2: Nagka-cramps palagi. May arthritis po ba kayo? Wala naman.
7: Kapit, ang sakit. Ang sakit talaga.
2: Mm-mm.
7: Parang yung mga dito parang pinipilipit.
2: Mm-mm. Oh, pero,
7: kaya nang simula kami ng rice coffee, yun, paawa ng Panginoon. Magaling-galing siya.
2: Okay
7: kaya
2: na.
7: Kaya continuous na ang pag-inom ko rin.
2: So ngayon, okay na po kayo ngayon. So continuous na, tuloy-tuloy okay na yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee.
7: Bili ako sa Dalmutsuit, bibili ako ng dalawang 14-in-1 at saka dalawang box ng 25-in-1. Kasi madaling maubos eh.
2: Opo.
7: Thank you God. Salamat talaga ng produkto ninyo.
2: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, ha? Salamat po sa pagtawag po ninyo. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po, nanay. Maraming salamat. Okay, dahil binababakinggan dyan sa... Adi po naman mga kababayan, dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. At dyan po sa G-Radio 102.9 San Miguel. Likewise, dyan po naman sa Buwak, Marinduque. Radyo natin, Buwak. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And radyo natin, Bonpen. At radyo natin, Odjongan. Hello po naman sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin, pati po sa atin po namang Facebook Live. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
8: Hello, magandang kalusugan din.
2: Yes po, sino po sila?
8: Ano po, Jerry Boy.
2: Jerry Boy, okay. Taga saan po si Jerry Boy?
8: Basay Samar.
2: Basay. Western Samar?
8: Eastern Samar po, sir.
2: Eastern Samar. Okay. West. Tama po, Eastern Samar?
8: Western Samar.
2: Western Samar. Okay po. Tatay, Jerry Boy, ilang taon na po kayo?
8: 49.
2: Ha?
8: 49 years old.
2: 49, okay. Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
8: Hindi pa nga kasi hindi ko maharap kung saan ako bibili nito.
2: Okay, paano po ninyo nalaman yung ating po namang rice coffee, Tatay Jerry Boy?
8: Nakapakinig po ako dito sa programa nyo.
2: Aha.
8: 58.5.
2: Mm-hmm. Nung narinig nyo po, yung mga... mga problema po natin sa narinig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na
8: narinig ko kaya nag-interest ako na tumawag sa iyo.
2: Okay po. Meron po ba kayong iniindang karamdaman din?
8: Medyo marami-rami naman po.
2: Ano po yung mga iniinda po nating karamdaman, Tatay?
8: Sakit sa kasukasuan.
2: Kasukasuan, ano po?
8: Madaling mapagod.
2: Oo.
8: Hindi natuwa tayo.
2: Hindi na?
8: Oo.
2: Okay. Diyan po sa Samar, Allen. Western po ba yan, Allen?
8: Hindi, Norte. Sa Norte yan.
2: Ang nandito kasi sa akin nakalista, Samar lang. Hindi ko alam kung saan yung Western or Eastern. Allen.
8: Yan na yun.
2: Allen. Allen, Calbayog, Calbayog City, Catarman, Catbalogan City, Lavizares, Pinabacdao, Santa Margarita, Catarman, malayo sa inyo.
8: Malayo, 3-4 na oras.
2: 3-4 na oras, Santa Victoria.
8: Malayo masyado, papunta ng Matlog yan.
2: Malayo na yan masyado. Wait lang ha, tingnan natin dito sa isang listahan natin para sure tayo kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Teka lang ha. Western Samar, di ba tatay?
8: Opo, Western Samar. Kasi Western Samar.
2: Wait lang ha, at titingnan natin dito sa ating isa pang listahan kung meron dito. Western Samar. Basay. Tama, Basay?
8: Basay, oo, Basay.
2: Anong spelling?
8: B-A-S-A-Y.
2: B-A-S-A-Y. Basay. Ay, wala dito. Sige, anyway, sasabihin po natin ito sa ating list, sa ating po naman deliveries na malagyan po dyan sa Basay, Western Samar, ng adi po namang rice coffee para makapagsimula po kayo. Pwede kayo tatay mag-order sa TikTok, sa Shopee o kay sa Lazada.
8: Ganun ba?
2: Pwede doon, meron doon. Pwede tayo mag-order doon. Hanapin lang natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling.
8: Marami kasing piki.
2: Kaya nga po, yung pong hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. RISE, yung spelling ng ng rice. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Hanapin natin yun. Diyan po sa karton, may makikita po kayo dyan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yung hotdog. Buwamera po yan. Tapos po may sikat ng araw sa taas. Okay?
8: Okay. Oh, yung... Sana ma-sustain na dito sa ano? Sa summer area. Sa eastern, saka western.
2: Sige po, at sasabihan po natin yung ating po naman mga deliveries patungkol dyan nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
8: Okay.
2: Okay po.
8: Apo. Thank you.
2: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Balitaan niyo po ako. Tatay, pag meron na ng ating rice coffee dyan sa inyo. Okay po?
8: Sana hindi magtagal.
2: Sana po. At yan po ay papaabot po natin. Pagbibigay alam po natin sa ating po naman mga deliveries.
8: Okay. Para tumayo.
2: Para lumaban na.
8: Oo.
2: Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Jerry Boy. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623. At again, bukas na po mga kaibigan sa mga taga Sariaya, Quezon. At sa mga karatig bayan ng Sariaya mga kaibigan, puntahan po ninyo ha. Ang pumunta po kayo bukas, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Diyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon, para po naman sa libreng check-up and consultation po mga kaibigan. At diyan syempre ng TGP and syempre ng Rice Coffee mga kaibigan. Nandyan din po yung ating po namang Rice Coffee team. At may mga pasorpresa po yung ating po namang team. Yung Rice Coffee team dyan po naman sa Sariaya, Quezon bukas. Dyan po naman yung gagawin sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Alas 8 ng umaga, bukas na po yan, September 5. Another caller on the line, hello. Hello, magandang alusugan po. Hello po.
1: Hello po.
0: Hello po, sino po sila?
1: Si Romy po.
0: Romy, okay. Dati Romy, taga saan po?
1: Taga Kalikanto po, Batangas City.
0: Batangas City. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Romy?
1: 62 po.
0: 62. Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo. Ano na po ba? Tama po yung nabili ko. Yung may dalawang hotdog na nakadrawin.
0: Apo, apo. Yun po yun. Kulay gintong dilaw po na karton.
1: Oo. Kulay karton.
0: Ah, kulay gintong dilaw.
1: Oo. Yun po.
0: Ah, yun po yun. Kulay gintong dilaw na karton. At ano po yan? Nasa diyan po, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos meron
1: opa,
0: pong
1: opa, meron, pa.
0: Meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Meron po, meron po.
0: Ah, yun po yun. Yun po yun yung ating rice coffee. At
1: anong ko lang po, Kuya Bo, pwede rin uminom mga tawa ko?
0: Pwede po, kahit po sino pwedeng uminom ng ating rice coffee. Dalawang taong gulang po pataas pwede nang uminom ng rice coffee.
1: Ah, pwede na pong uminom.
0: Dalawang taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng rice coffee. May karamdaman man o wala, pwede pong uminom ng rice coffee.
1: Dahil pa inumin ko yung aking anak na binata, dahil nadumi siya ng dugo.
0: Ay, pwede po siyang uminom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Painumin niyo po. Dapat po tatay, araw-araw, hindi lang po isang beses.
1: Araw-araw.
0: Dapat po araw-araw at dapat po tuloy-tuloy.
1: Opo.
0: Oh, ganun po yun.
1: Rito, ilan po ang tindahan dito? Dahil nabilang ko dito, Ninyo Pharmacy lang.
0: Diyan po sa inyo sa Batangas City. Halos po, halos po lahat ng mga butika dyan meron.
1: Ah, mayroon po.
0: Meron po, halos po lahat ng butika dyan sa Batangas meron po ng ating rice coffee.
1: Dahil kasi po ako minsan nakapagtanong sa isang pharmacy, wala.
0: Ah, pag wala po doon sa isang pharmacy, baka naubusan lang, punta kayo doon sa kabila.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Apo.
0: O tatay.
1: Happy birthday lang aking asawa ng happy birthday niya bukas.
0: Ay, birthday ni nanay bukas. Opo. Happy. Ano po pangalan ni nanay?
1: Josephine po. Baha.
0: Josephine. Baha.
1: Opo.
0: Okay. Nanay Josephine, happy birthday po sa inyo. And mag-iilang taon na si nanay?
1: 60 po.
0: Magsi-60 na.
1: Opo, bukas.
0: Ah, bukas, opo. Gusto niyo po bang pakantahan ko po kayo kay paring Elvis?
1: Pwede po, para marinig niya. Bate.
0: Okay, paring Elvis. Ito po kasi, kasama ko po kasi si paring Elvis. Tatay, pwede po pahinaan nung radyo?
1: Sige po, sige po.
0: Nag-feedback po kasi, okay, layo po kayo sa radyo.
1: Opo, malayo na po ako.
0: Okay.
1: So, na po
0: okay. Oh, ganito. Oh, paring Elvis. Isang awitin daw para kay Nanay Josephine dahil magbe-birthday bukas. Go.

0: Happy birthday po sa inyo, tatay, ay nanay. Nanay Josephine. Okay po. Maraming salamat po. Tatay, matanong ko lang, nakailang karton na po kayo ng ating rice coffee?
1: Balik, padalwa na po.
0: Padalwa na. Opo. Kumusta naman yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, tatay?
1: Eh, yung aking sikmura po, yun ang nano ko. Pero may pag-iiba na po. Ituloy-tuloy po yun.
0: Ituloy-tuloy po ninyo kasi may pagbabago na, tama?
1: Opo. Dahil nang binarinig po ako na kausap niyo ang yung matandang babae, nanay.
0: Oo. Uh-uh.
1: Na sikmura din na sa katyan.
0: Mm-hmm.
1: Ay parang pareho ang aming nararamdaman.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kaya ito tuloy-tuloy ko, re.
0: Okay po, tatay. Tama po yun. Dapat po tuloy-tuloy. At wag po natin puputulin. Kasi nakakailan pong sachet kayo sa buong maghapon?
1: Tatlo po. Hanggang apat sa gabi po bago ako matulog.
0: Tama po yan. Kahit po apat, kahit dagdagan nyo pa, wala pong problema yon. Wala pong problema. Mas marami, mas maganda dahil mas madali tayong mas madaling matutugunan yung problema po natin sa ating kalusugan.
1: Masama pag marami na iinom.
0: Wala pong problema, tatay. Wala pong side effect. Wala pong overdose yung ating rice coffee. Kaya po wala pong problema.
1: Salamat po. Salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay Romy. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: God bless po.
0: God bless po. Mabuhay po kayo. Bye-bye. Si Tatay Romy, mga kaibigan ng Batangas City, mga kaibigan. Ang ating po namang mga kababayan, Alaay. Maraming salamat po sa kanilang lahat dyan. Alaay. Tama ba? Marunong ba ako? Oy, tayo pinapapakinggan din dyan sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa mga taga-Katarman. Mag-ingay! Oy, again, paalala po, bukas na po yon, yung alas 8 ng umaga. Bukas na po, alam nyo na po yung, dapat maaga kayo. Dyan po sa Sariaya Sports Complex para po naman sa free check-up and consultation. Hatid po ng TGP at syempre ng Rice Coffee. Nandyan po yung ating Rice Coffee team. Huwag kayong mawawala kasi baka kapag nawala kayo, magkwentuhan na yung mga kapitbahay po ninyo, manghinayang po kayo. Kasi marami daw pa sorpresa yung Rice Coffee team dyan sa inyo. Bukas, ha? Bukas po yan, September 5, Sabado. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, yung lista, yung pagpapalista. Pero, wag naman yung paabuti na ng alas 12, magpapalista po kayo. Kaya agahan po ninyo dahil nga, baka kung alas 12 kayo makapagpalista, baka po alas 10 na ng gabi kayo ma-check upan. Basta, ang ibig ko lang po sabihin, maging maaga po kayo doon sa Sariaya Sports Complex. Hindi lang po yung mga taga-Sariaya, pati po yung mga karating bayan ng Sariaya, pwede po kayong pumunta dahil libreng check-up po yun, tsaka consultation, pati yung blood sugar po ninyo ay isi-check po dyan. Ang kagandahan, dahil yan ngang free check-up and consultation, mga kaibigan, napakaganda na, nandyan pa yung Rice Coffee team natin. Ibig lang sabihin, may mga pasorpresa na ibibigay po naman yung ating Rice Coffee team para po sa inyo. Bukas po yan, ha? Huwag po ninyong aliligtan yan sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Punta kayo dyan, ha? Alas 8 ng umaga ang simula ng listahan. Papalista kayo, kaya siyempre first come first serve. Tingnan mo yung ang mga mahuhuli diyan, yung mga taga diyan mismo sa malapit bu diyan sa kanila. Yung di ba? Usually, bakit kasi ganoon, di ba? Yung mga malalapit, siya pa yung nahuhuli. Ang mga early birds diyan ay yung mga galing pa ng ibang bayan. Pero yung mga nandyan lang, katabi lang ng Sariaya Sports Complex, ang sasabihin nila, titingnan, wala pa namang tao. Hanggang nakatulog ulit. Hahaha. Oh, kita-kits tayo dyan mga kaibigan sa Sariaya Sports Complex bukas. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali yung listahan. Pero dapat maaga po kayo. Para po naman sa free check-up and consultation, hatid po ng TGP. At syempre ng rice coffee po mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Again, sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAT value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
4: Umaga pa lang, nakatutok na sila.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
5: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
6: Duhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad.
7: Ito ang 4 alas kasama ang apat na news kupero Michael Fahating, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
8: Ang sound is oriented.
9: Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po ang 4 alas. Yan na po. No? Ako po si Michael Bahadin at ito ang... Ano?
8: 4 alas?
9: Runner?
8: This guy.
10: Nalilito kayo pa.
9: Nalilito kayo sa set eh. Umigot lang naman eh.
8: Magandang hapon po sa ating mga manonood at tagapakinig.
9: Yan.
8: At lalong-lalo na kay Miss Christine Abaygar.
9: Ibati agad.
8: Picture taking sa atin
9: kanina.
8: Our super fan, di ba? Maraming salamat, Miss Christine, at sa iyong pamilya.
9: Yan.
8: Ako po si Alan Herman, ang inyong Ace of Spades.
9: Yan.
8: Ah, excuse me.
9: Ace
8: of Diamonds. I'm so confused.
11: Yan yung problema nito eh.
8: Nagbago ko kasi kami ng set. Naiba yung ano eh, yung
9: orientation.
8: So medyo nagkakalituhan, nagtaka nga ako bakit biglang gumapo si Prof. Guido sa tabi ko.
11: Ronald Llamas po, Ace of Spades. Lilinawin ko lang po, ito po yung tunay na pangpala. Ito po yung sa kabila. Yung diamond yun, medyo may alta yun eh. Ito po yung ukay version ng 4 alas. Ace of Spades, wala po akong inalaman sa pag-alis ni Alan Peter.
9: May disclaimer agad. Nasa start ng program disclaimer. Pero kompleto tayo dapat apat. Wala na naman si Guido.
8: 4 alas, pero parang 3 lang
9: quatro.
8: Tayo. 4.
9: Guido. Asan si Guido?
8: Asan si Guido?
11: Ano ba ito? Trilos Bobos? Ano
8: ito? Ha? Guido!
9: Uy! Saan ka na naman Guido? Galing? Saan ka galing?
11: Nalito ka na naman.
12: Na, hindi ako nalito.
9: Ano?
12: I don't feel safe.
11: Saan ka ba dumaan? Elevator o sa hagdanan?
12: Eh, sa hagdanan, doon na baril si Anay, si Ninoy eh.
9: Kung hindi ka safe Guido, anong bit-bit mo para maging safe ka?
12: Ngayon safe na ako.
8: Bakit ka safe?
12: May dala akong bevel gum.
9: Bevel gum?
12: For extra protection.
9: Mubo ka na
12: kayo. Also for chicheria.
9: Yeah.
11: Actually, malaki ang pangangailangan yan eh. Ay, excuse. Pero bakit walang yumakap sa'yo yung umiiyak?
8: Yan, yan.
12: Okay. Oh.
8: Ay, nga, na may selfie.
11: Oh, yeah, well,
12: at sa baba eh.
8: Ah, sa baba. Ay, yun, ano, nakausap ni Chabit. Ay, ni Chabit.
11: Hindi, pumunta lang si Chabit para magsiyaan.
8: Ay, nakita ko nga rin eh. Kung may Chabit, magbitbit.
11: Parang, what a boring week, no?
8: Very
11: boring week.
8: Boring week. Kaya nga, nag-aalisan sa bansa yung mga tao dito.
12: Well, baka may alis, may umalis, baka meron din naman bumalik.
8: Baka may bumalik.
12: Hindi natin alam. Hashtag just saying.
11: Oh, ano, pupusta ka ulit. Bank account ko versus ng bank account ko.
12: Wala.
8: iPhone 18. iPhone 18 ang pusta.
12: That's a fool's bet.
11: Pinamo na kita last time.
12: Atras tayo dyan.
11: Sabi mo, babalik ng isang senador. Sabi ko, hindi.
12: Tama nga.
11: Pangatawalan mo.
12: Tama
11: nga. Put your bank account where your mouth is.
8: Ay, nako,
12: that's not a lahan.
8: Pwede mo pag-usapan natin yan sa... Pwede mo pag-usapan natin sa unfiltered mamaya. Siguro natuwa kayo, no? Kasi guys, after ng programa namin, ha? Oh, ano to?
12: Sa number 3 tayo tumingin, brother.
8: Sorry. So, may orientation talaga dito. Natuwa kayo dahil ng last episode namin ng after the season break, nagkaroon kami ng unfiltered. And it was ang ganda ng ano, ng tanggap sa atin ng ating mga mamaya.
12: Maganda nga ba?
8: Maganda ba?
12: Ang ganda.
11: Hindi ko paintindihan yung unfiltered na yun. Unfiltered naman
8: talaga. Ano ba?
12: Wala ba kakaiba?
8: What's the difference? Hindi. Unfiltered and unhinged.
12: Again, walang pinagkakaiba.
8: Kala ko walang filter yung camera.
12: Hindi naman.
11: Ito lang. Yung pinakita lang ni Doc Guido kanina.
12: Bebel gum yun.
8: Bebel gum.
11: Yun lang. Unfiltered yun eh.
8: Toyo man silang yun.
12: Toyo man dito sa ating mga kaibigan mula sa MTRCB. Talagang tuwan-tuwa ang mga MTRCB sa amin.
8: Siyempre naman.
11: Pero Michael, turuan mo naman si Juan.
8: Sino?
11: Si Doc ito, paano gamitin yun?
8: Ay!
12: Extra small.
8: San ba sinusuot yun?
12: Baka lang. Alam mo, yung alas, baka merong deputy alas.
8: Yeah. Di naman ganito bit-bit.
11: Hindi. Pero, in fairness, yan lang yung alas na tatanggapin ko. No?
12: Oo.
11: Na lamang sa akin na isang paligo.
8: Yeah. Uy!
11: No? Isang paligo lang.
12: $1.75 paligo. Ang lamang sa'yo.
8: Naintriga na.
11: Yung mga nandito, lamang na lamang ako sa paligo.
8: Yeah! Patay! Paano yung umalis ng bansa? Lamang sa paligo. Yung kakaalis lang ng bansa.
11: Ah, sa ibang naliligo yun.
12: Holy water. Ano yan? Sa River Jordan. Hindi natin alam. Ambassador siya eh.
8: Eh, magsimula na nga tayo dahil sinimulan dyan na yung mga katatawanan na yan. Magsimula tayo sa ating joke ngayon mula sa mga kasabihan.
12: Okay.
8: Di ba? Kayo ba ay bihasa sa mga kasabihang Pilipino? O, una na ako.
12: Okay, okay.
11: Sige.
8: Akin ba ito? O, ba't wala nakalagay? Sige. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan.
11: Ano?
12: Ano?
8: Mga ibang bayan na walang balikan.
12: Yeah.
11: Tutul yata si Alan dyan.
13: Kaya nga iniisip ko baka nga mas mabuti na ikulong si Inday Sara, magpakulong na siya para makita ng lahat kung gano'ng kawalangya itong administration na ito.
11: Hindi, makikita talaga yung kawalang nga nabing at Satchon. Kung si Harry ang
8: makukulong. Walang kaya talaga yun.
12: Patutuwa siya doon.
11: At hindi yung katulad ni Jingo, hindi mapupulit ang kwan niya. Ang iyong kwan, hindi yung sa kwan.
12: Tuhod.
11: Achilles.
8: Akala mo yung short pants eh. Ikaw siya.
11: Kung ano ang hindi mo gusto,
8: ano?
11: Huwag gawin sa iba.
12: Tama naman.
11: Kung nasa katinuan ka. Wala tayong naisip
8: na hiwala. Wala naman.
14: I do not feel safe at all. Kahit anong gawin ko.
11: Nakot nun ha.
12: She doesn't feel safe.
11: No?
12: Ilan ang security detail yan, Sek?
11: 363.
12: Binawasan niyo. Security detail.
11: Dati 5 eh.
12: Yung nga. Binawasan pa yung 363.
11: Kawawa naman.
12: Kawawa. Pero may kasabihan tayo.
8: Ano?
12: Ang taong nagkikipit. Lumilipad. Para iwas sa
8: atin. Sambihan na. Ito ko sa sabong ba yan?
12: Oo.
9: Pag personal trips, hindi na kailangan mag-abiso ng mga senador.
12: Oh, ayun,
9: yung pala yung sinabi ni...
12: Hindi kailangan ng travel authority.
11: Oh, oh, sabi. Eh, medyo unfair nga yan. Sa Congress, executive, kailangan ng travel authority.
12: Ako kailangan ng travel authority.
11: Pero sa Senate, tinanggal. Dapat ibalik yan eh.
12: Really?
11: Bakit tinanggal? Dati meron. Tapos tinanggal yan.
12: Ikaw, ano pala?
9: Si Prof. Da kahit sa
12: university. Kailangan ko ng travel authority.
9: Seriously?
11: Ay, kailangan natin sa university?
12: Ako na yung kailangan ko ng travel authority. Galing sa Mrs. Ko.
9: Hindi lang, pare pati permit to carry money.
12: Speaking of that, yung taong naglalakad na matulin, kung madapa sa hagdan, masakit din.
11: Yari ka.
12: Ayun, no? Sabi ni John Vic, we know where he is. But there are negotiations now with his protectors. Si Bato ang pinag-uusapan dito. I cannot really talk at length about it. But he is being protected by very powerful people.
11: Alam ko yan, pero hindi ko sasabihin dito.
12: Unfiltered.
9: Kaya sabi mo, unfiltered, anong saying?
12: Because if you're only watching Cuatro Alas, you're only getting half the story.
9: Yeah. Half the filter.
12: Yeah.
9: Oh, meron pa isang kasabihan.
12: Ayun.
9: Ano? Kung ano ang puno, siya ring ang...
12: Ano?
9: Bungang araw.
12: Ay!
9: Akin nga na yung bungang araw.
11: Ano yung refer mo ba dyan?
9: Sabi nga. Sabi ni Boying, ikaw magpasa, Prof.
12: Si Loren Legarda hindi pa bumabalik. Baka ayaw na bumalik. Isa pang big fish yan, sila ni Leandro Leviste, mag-inang legislator.
9: Ayun!
12: Bungang araw! Bungang araw! Witi ka! Witi ka!
9: Huwag na sabihin bakit.
11: Sino ba pinapatamaan mo dyan?
9: Wala! Bungang araw lang!
11: Si Meow-Meow yan! No? Ha? The tree doesn't fall very far from the fruit.
9: May tatawag na naman! May tatawag na naman dito!
11: Mayor yata ang yan eh! No?
12: Actually, mayor, congresswoman, congresswoman, and then mayor, and then vice. Tama, tama. Well, hindi ka mag-anak.
9: Hindi dynasty yun. Ang sabi mo, it's a powerful, ano?
12: It's a political, ano yung powerhouse.
9: Powerhouse!
12: It's a political powerhouse.
9: Check!
11: Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw at asawa ng mayor.
9: Joke na lang, bilisin niyo.
11: Wala akong ibig sabihin.
9: Wala.
11: Hindi ko na-refer dyan ng Taguig, ha?
9: Wala!
12: Taguig. Huwag na tayo mag-references. Kapalitaan niyo ba?
9: Ano?
12: Niluwa na raw ni Darna ang bato.
9: Oy! Niluwa niya?
12: Kaya balik na siya sa pagiging Narda.
9: Diba?
12: Pag niluwa, pag ina, no?
9: Darna!
12: Narda!
9: Yun!
11: Paki-ulite.
9: Narda!
12: Narda!
11: Sa uli, isa pa.
9: Ayun.
12: Pero ang tanong, nasa na yung bato?
9: Ano? Nasaan?
12: Nasaan? E di na kay Vic John.
9: Vic John?
12: John Vic!
9: Bumalik na.
12: Vic
9: John! Pag nakuha niya yung bato, John Vic na siya. E pag di niya nakuha,
12: ano? Big John.
11: Ang bato.
9: Ang bato ni Ding. Gito!
12: Ito, paano ko basahin to? Kung ang Amay Kai
9: Curiae. Amici.
12: Amay Kai Curiae. Amici Curiae.
11: Uy, paborito kong restaurant. Diyan kami kumakain ni Christian Sierra.
12: Amici, oh. Sarap ng ano doon. Pero hindi ito Amici. Amay Kai Curiae. Ay friends of the court. Ano naman ang tawag kung kaaway ka at di ka friend ng court?
9: Ano?
12: Di... Amicharot wale.
9: They speak yan, ha?
15: Literally translated, Mr. Senate President, it is a friend of the court. Amici curate, the plural form would be friends of the court.
9: Yun na yun.
12: Alam
9: mo na, hindi Amay Kai.
12: Amici.
9: Nga, nasira yung joke.
12: Amay Kai kasi. Amay Kai.
11: Dek, wala na raw tiwala si Vice President Sara sa PSG.
9: Sinabi
11: Porte
9: yun.
11: At polis.
9: Tama naman.
11: Isa na lang ang kanyang pinagkakatiwalaan.
9: Sino?
11: Eh di ang China.
9: Hi! Off-script, nag-off-script. Nag-off-script na. Wala kang inalaman na. Napunta na ng France si John Vic para raw sunduin at arestuhin si Saldico. Ano kaya ang sasabihin ni Saldico sa France?
12: Ah, ano, ano?
9: Sa France, ano? Anong sasabihin niya?
12: Merci, Nabucco.
9: Ay, Nabucco!
12: Ay, may sot doon.
16: We know where he is. Okay. We know the address. Okay. We know his house. It's to get him back here. The truth and the law is behind us, and I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order.
9: Yan po sabi ni Vic John.
12: Ha? Daming eventful week.
11: Hindi lang, hindi nyo sinabi ni John Vic sa, tungkol sa akin. No?
9: Ano sabi?
11: Bawal.
12: Nag-sorry na. Water under the bridge naman.
9: Water under the bridge.
11: Oh, apology accepted.
12: Oh, yung kanyang John Vic moment. Sek. Kala ko sa pelikula nakikita.
9: Ito, Vic, ito. Ang dami mong mabanat kay Sek, napansin ko, no?
12: Dami.
9: Ang dami mabanat kayo, no?
12: Unguided me.
9: Press con kahapon.
12: Oh. Ang title ng kanilang presentation ay Confisca! Imagine, a Confiscam!
9: Parang ang hirap pagsalita yung pag gano'n. No? Kasi merong pwede magsalita at merong dapat lang magsalita.
12: Ayon sa presiding officer.
9: Oh. Yan ang ating tutunghayan sa magkabalik na 4 oras. Ang ating bigatin na naman.
12: Bigatin!
9: Diba?
12: Abangan natin yan.
9: Sa magkabalik yan ang 4!

0: Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol 630 sa PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV News Break.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
2: Feasible ba to? Di ba? Yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan.
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV News Break.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31.

0: Facebook.
1: Two million sa Facebook.
2: Uy! Huwag ka tanda akin! Sabi ko hindi ako! Kayo naman talaga. Kay Guido, you're the star of the show.
3: Yeah. The stars, lucky stars. Nagbabalik ang Quattro Atlas. Welcome back. At hello sa ating more than 5,000 live viewers. At habang nasa akin yung microphone, batin ko na rin si Mike Sanchez, si Joey and Kathy, si Nanette Balmaceda, Esnaola, si Lem from Antipolo, Joyce from Land Bank, Net, Ed Lito from Dilimol, Nelson from Marikina, Glenn, Ivy Grace, Abelio. Happy birthday. Wow. Dr. Don Paloyo, happy birthday.
2: Wow. Sabi niya nga sa kanya yung microphone. May microphone ba dito?
1: Hindi ba tanggalin yung kanyang sunglass? bagay sa kanya yung nakamulat yung
2: mga. Mulat yun!
4: Lisig ang mga mata.
1: Sarang-sara, yo.
2: Easy. Hoy, na-preview tuloy yung na-wide to re-redirect. Nakita na. Na-preview ko sino ating bigating guest. Ikaw na mag-intro, brother.
3: Na-wide.
2: Sabi ko nga, no, ang ating susunod na guest ay, yun, ako si Michael Fatin. Kasi Alan Herman. Sabi ko nga, no, ang susunod nating guest dito, kami mga alas, pero ito, alas ng bayan.
3: Sabi yan, taas ng headroom mo.
2: Ang ano ko dito is, layman legislator. Pag ikaw ay constituent niya, talagang meron kang alas.
3: Wow.
2: Sa public service, sa peace and order,
3: yun.
2: Sa health services, naman. Education services, para ka talagang may alas pag ikaw ang constituent nito. No? And of course, I say it's a layman legislator dahil ang kanyang mga batas at kanyang mga paliwanag.

0: naiintindihan ng common tao. Kaya naman siya ay ginawang impeachment, one of the pro one of the lead spokespersons for the prosecution in the impeachment trials. Walang iba kundi si former Congressman Ace Barbers.
1: Hey! Kamuyamang ala! Dom, bumati ka muna sa ating mga manood.
2: Okay, maraming salamat at finally naimbitahan niyo ako dito. At
3: parang may konting hugot yun.
2: At alam kong sikat na sikat itong programa niyo. But from this day onwards, para lang sa inyong kalaman, ang inyong show ngayon na 4 last ay magiging 5 alas.
1: Yeah! Just,
2: thank you very much.
1: Thank you,
3: Bang budget siya.
1: Cinco centimos.
3: Alam mo, si Kong Ace Barber. Bata pa ako, barbers na yun. Sabay kaming pumasok sa kwale, yung partido ko, yung Akbayan. Sabay pumasok sa Kongreso, 98. Yung mga Spice Boys. Hanggang ngayon, spicy pa rin.
0: Legendary Spice Boys.
3: Iingit ako, naasar ako eh. Galit ako. Tingnan mo naman yung buhok niya at saka buhok ko.
0: Pero gano'ng kalakas sa show natin, si Kong Ace, no? Tinan mo naman, ating set, tinan mo kung ano nasa likod niya.
1: Barber!
3: Hindi pinilano yan, ha?
1: Hindi pinilano.
2: Exacto.
0: Ace, Barber.
1: alas na, Barber.
0: Yun.
1: Barber shop.
4: Kong, Ace Smith Barbers.
2: That's right.
4: Oh, diba? Oh. Smith. So, yeah. Ano,
1: smoking in the other yun, parang ano,
2: yung mother ko kasi half. American.
1: Kaya tisoy na tisoy. Tisoy na tisoy.
2: Tapos yung father ko, Italiano.
1: Italia. Ako na eh.
2: Ang rare. Ang totoo niya, pinalitan namin yung barbers. We actually petitioned the court to change yung pangalan ng barbers. Mm-hmm. Yes. Ate kasi, Barbieri.
1: Yan.
2: Nako, napakarami.
0: Dumami.
2: Kung dati marami, ngayon sobrang dami.
1: Sobrang dami.
2: Kaya, we expected that. Dahil marami namang, kumbaga, wala pa itong ginagawa nating impeachment, ay tuloy-tuloy na yung kanilang bashing at pagpakalat ng fake news against those that are involved in the impeachment.
0: Correct.
2: In Quadcom, kahit na nung panahon ng Quadcom, marami na rin ganyan.
0: Quadcom. So, what was the crux of a crux?
1: Crux.
0: Eh. Napapa-English.
3: Pasensya na kayo, Kong. Adneo yan. Kasi Kong, nasa list.
0: Nakapasmoke ng England ako dito. Ano yung meat of that press?
4: Saka bakit confiscam?
2: Okay.
1: Talaga ikaw na nagsabi.
4: Sorry.
1: Inananda talaga.
4: Nakita kong title.
3: Oh, confused cam na talaga.
2: Ginawa naming napakasimple para maintindihan ng tao o ng ordinaryong mamamayan yung usapin tungkol dito sa Article 1.
0: Mm-hmm.
2: So nilarawan namin dito kung ano yung umpisa at dulo.
0: Mm-hmm.
2: No? Kung saan na itong confidential funds kasi parang hindi pa naiintindihan ng marami kung ano ba itong confidential funds. Ito. That's why nagsimula kami pagpaliwanag kung ano yung ibig sabihin ng confidential funds.
0: Mm-hmm.
2: At sino ang pwedeng gumamit, paano ginagamit, at saan ginagamit.
0: Right,
2: doon
0: right.
2: Kami nag-umpisa. And then, yung other details na kinuwento namin dito sa press ko nito ay sinabi namin kung sino yung mga taong involved, ano yung mga dokumentong kinakailangan, sino yung mga nag-aproba, sino yung tumanggap ng pera, at saan ginamit yung perang yan. Until dun sa pinakadulo, ang conclusion nito, ito ay isang scam.
0: Wow.
2: Kaya nga tawag namin ay confiscam because scam ito ng confidential funds.
3: Wow. Set naman nila yung pattern eh.
0: Yeah.
3: Kahit saan mo tignan, kahit saan angulo, talagang scam talaga.
0: Actually, that's a word.
3: Kahit pina-strike out sa records.
0: Nga.
3: Nakamarka na sa consciousness ng mga tao.
0: That's a word that gets thrown out a lot, Sec. Pattern. May nakikita talaga kayong pattern dito?
2: Meron. Kasi simula na nagkaroon ang, let's say, for example, yung itong OVP, no? Mula ng last quarter of 2022. Remember, ang election ay May, no? May ng 2022, no? And May remaining third and fourth quarter of the year, no? Yung period na yan. At yung fourth quarter na yan ay merong confidential funds na ibinigay para sa Office of the Vice President.
0: Right.
2: Ito naman ay ni-request ng ating pangalawang Pangulo.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Siya ay binigyan siya ng pondo para magamit dun sa sinasabing confidential intelligence operations or activities. At doon sa three quarters ng 2023, pattern yung nakita namin, may pattern kasi 125 million kada quarter.
0: Di ba parang ano yun? Ginagastos. Parang nakakakamot ulo yun. Dahil di ba dapat dating, intelligence
5: nagbabago.
0: Ito naka-program kumbaga.
2: Naka-program siya no, sa apat na quarters, wini-withdraw siya in cash.
0: Bilog na bilog yung numero. I mean, not for anything.
2: And etong magugulat ka dahil nali-liquidate nila yung buong amount. No? Eh, di ba, ang intelligence and confidential activities, ito naman, in a per-need basis.
0: That's one.
2: Gagamitin mo lang yung ano, kung
0: that's
2: merong one. Plano, at kung ano yung kaakibat na success doon sa sinasabing intelligence or surveillance gathering.
0: Walang alam si Sec Ronald tungkol dyan sa mga confidential intelligence operations.
2: Parang may doctorate na si Sec dyan.
0: Wala.
2: So sa tingin ko, ano, ito
3: may
2: yung...
3: May life is an open book.
2: So nagkaroon ng ganun. At nagkaroon ng question. No? Hindi lamang ang mga prosecutors o yung membro ng Kongreso sa Committee on Good Government and Public Accountability, ang COA mismo, yung isang constitutional body, nagsabi na mayroong problema, no?
0: Medyo malabo yata.
2: Medyo hindi tugma, no? Yung isinasubmit na mga dokumento to prove na tama yung paggastos ninyo. Kaya nga ang allegation dito sa Article 1 ito, misuse, misappropriation at saka irregular liquidation.
5: Bago pa ang prosecution, ang COA ang unang humiling o humingi ng paliwanag.
2: That's
5: parang ganoon po yung nangyari, oh.
2: Parang ganoon.
0: Notice of disallowance.
2: Bago nagkaroon ng notice of disallowance, nagkaroon muna ng AOMs.
0: Audit observation memorandum.
2: Maranda, no? Ano ibig sabihin nun? Binibigyan ng pagkakataon yung ahensya na isubmit nyo yung tamang dokumento para masabi natin justified at legal yung inyong ginastos. Ngayon, hindi pa rin nag-submit after several months, may several number of days na you're given to submit all these records.
5: Completed,
2: Pag hindi mo yun na-submit, merong notice of suspension para hindi mo na mag-gastos yung naiiwang pera. Ngayon, kung hindi, another opportunity yun kasi para masagot mo. Makasubmit ka ulit ng mga...
0: Kumbaga to cure the deficiency.
2: That's correct. Kung hindi pa rin yun, that's the time mag-i-issue ang COA ng notice of disallowance. And sabi nga, dun sa joint circular, kapag hindi na-satisfy yung requirement sa iyong pag-liquidate nitong paggastos mo rito, merong prima facie evidence kaagad. Ang presumption is iisipin ng COA na ginastos mong personal yung pera.
5: Assumption yung kaagad.
2: Legal presumption.
0: Siguro kung ace is being kind, the presumption is binulsa mo.
5: Yung AOM na binabanggit yung audit observation memo, ito yung napanood sa impeachment, ito yung tinestiguhan ni Attorney Michael Poe of the defense na mayroon siyang ginamit na word na wag mo na yon, some word
2: audit
5: muna.
2: Audit query. Sabi niya, audit query, no?
5: So, isipin mo, yung binigyan sila ng pagkakataon na ipaliwanag to, ang hiniling ni Attorney Michael Poe is audit query. Yun ang naano ko sa impeachment Anong difference mo nun?
2: Well, actually, wala yun sa joint circular. Kasi sinabi lang naman doon, AOMs, notice of suspensions, and then notice of disallowances. No? Kapag yan, pwede mo naman i-appeal ito sa Korte Suprema. No? Kung sakaling talaga maninindigan ka na tama yung pinagkagasusan mo at itong perang yan ay talagang ginamit sa
0: tamang paraan.
2: Confidential and intelligence gathering. Kailangan mapatunayan hanggang doon sa korte. Pero itong audit query, parang sinasabi lamang nila na huwag niyo muna kami i-AOM.
5: Patagal
2: ko. Audit query, no? It's a step na parang ako ay mas ay will coin it parang nagpang delay ano pang ano tawag doon?
0: Time out muna.
2: Oh, time out muna kasi gagawa kami ng
3: kasi bilang tawag doon style bulok. Yung pero yung isang din na pag-uusapan dito yung immensity ng scam. Imagine mo yung recipients ng Office of the Vice President 1,320

0: 22 mm-hmm. at yung sa Office of the Vice President ay 405.
1: Ang dami nun.
0: Imagine mo yung recipients nila.
2: Ang dami.
0: Mas marami pa sila. Lahat ito walang birth certificate. Ha? Ibig sabihin, mas malaki pa sila sa CIA. Mas malaki pa sila sa Mossad. Mas malaki pa sila sa KGB.
3: Boss, paano nung mag-birth certificate yung pusa at saka pagong?
0: Wala, ha? No, sobrang ko naman ito.
4: Isa rin dun sa kanilang isinabit na mga dokumento na nagpapatunay daw na ang paggamit nila ay tama. Mm-hmm. Eh yung mga pangalan ginamit nila, meron doon kasi 60 years ago patay na. Yung iba naman doon ay hindi pa marunong pumirma pero nakapit.
3: Yung dahil 3 years old yun. Gifted child, daming intelligence.
4: Kaya nga merong tanong na mas naiwang malaking tanong sa isipan ng hindi lang ng COA, kundi ng taong bayan.
1: Yeah, yeah. Correct, correct.
4: Tinitingnan din nila yan at gusto din nila malaman. Kalahating bilyong piso mahigit no, mm-hmm. ang ginamit sa confidential funds.
3: Mm-hmm. Grabe. 12, di ba? 612.5.
0: Pero more or less established na kasi yan eh. Parang yun yung grave threats. Pero taka ko, ba't tumagal ng tatlong linggo? Yung threat na narinig naman ang buong mundo. Hindi lang buong Pilipinas, ha? O yung confidential fund, lumabas na sa Quadcom yan. Justice Committee, no? Nagkaroon lang ng detalye. Pero lumabas na yan eh. Ang ano bang aasahan namin dito sa susunod na kabanata? Itong unexplained. Well, of course, hindi naman aaminin na tatanggalin na yung bribery. Walang nagsasabi na tatanggalin na.
3: Pero before Congis answers that question, yung about that, ano, latch onto that grave threats, no? Kasi maraming nagsasabi mula sa mga tagahanga ng defense na bakit daw ginawa yun? Kinasuhan ng grave threat sa korte. Habang kasalukuyang tumatakbo ang impeachment trial, nakasama ang grave threats. Hindi ba double jeopardy daw yun? Nakikita ninyo yun sa ano nila, di ba? Sa timeline. Pero baka hindi tayong pwedeng sumagot dyan. Hindi naman tayo.
0: Papanggap lang tayo.
3: Hindi naman tayo.
0: Pero itong 4 oras, quadruple jeopardy.
3: May bit-bit kaya itong abogado kong
4: Ace. Ang pagkakaintindi ko dyan is that ang impeachment ay separate proceedings kesa doon sa criminal. Ang impeachment walang kulong. Tanggal ka lang sa pwesto mo. Pero ang criminal na proceedings ay ito ay pag na-prove yung element of crime no that was committed beyond reasonable doubt kasi yun ang quantum of evidence na kailangan. So diyan ka makukulong. So ito are two separate proceedings na kahit merong ongoing na grave threats sa isa sa articles of impeachment dito ay hindi yun parehas nung nandito sa korte.
3: Baka pwede yung verify yan. Ano sa tingin mo?
0: Yung sa impeachment kasi, parang palang ito eh, matatanggal ka sa posisyon at mamamarka ka sa kasaysayan. Na sobrang kahihiyan.
4: At saka perpetual disqualification.
0: Yun, hindi ka mga makukulong, pero ituturo ka na sa mga eskwela.
2: Markado, ibig sabihin.
0: Markado. Ako yan. Gusto ko bang makulong. Kasi
2: para kasi hari, sabi niya kay Bibi Sara, uy, makulong ka. Halika mo yung rehas.
0: Uy, hindi. Si Alan Peter, sabi rin niya, handa ako makulong. Ayun, lumipad sa Jason ko.
2: Pangpalungan kasi niya. Kanina may pakakakabi sa inyo kasi may bit-bit nga ito.
3: May bit-bit ang ating spokesman.
2: Ang nangyari kasi, Kong Ace, is nagpalabas ng guidelines si Senate presiding officer na parang sub judice.
3: You cannot make comments correct, on the aspects of the case.
2: Sige. Mula sa isang pogi, magpapakita pa tayo ng isang pogi. Siyempre, di ba?
3: Sino ba to?
2: Ikaw nga magpakilala. Sino yung anong bit-bit niyang deputy spokesman na saglit na may papakita sa inyo dahil cameo lang ito.
3: Cameo. Kasi kung hindi ninyo alam, mga alaskador at alaskador, merong itinalagang bagong deputy spokesperson. Ang prosecution team, makikilala na natin siya ngayon. Bigyan natin siya ng mga
2: pero pintahan natin ha. Huwag yung dread. Pintahan natin ang itsura nito.
3: Dashing and manly and with a deep voice, pleasing personality, intelligence and charm.
0: Parang dokido.
2: Ano ba yan? Ano ba yan?
3: Attorney Hez Montalan. Pakita na natin siya.
2: Pintahan natin. Kung totoo yung sinasabi mo, tingnan natin.
3: Tingnan nga.
2: Wala pa. Uy, yan.
3: Uy, tigas yan.
2: Maskulado.
3: Okay, yan. Uy.
2: Uy! Yung parang hindi yan.
3: Niyak.
2: Hindi yan. Yo!
3: Pasok ka, Tony.
2: Sorry, kasi.
0: Tony.
3: Kasi ang banggit sa amin ni...
0: Yan, yabang din sa akin ng isang palika.
3: Ang banggit sa akin, ang banggit sa akin ni Kong S kanina, eh, bit-bit niya. Siyempre, pakilala na natin. Ayun. Sige, bumati ka nga. Hindi to na, pag pagsagsalita na, hi, everybody!
2: Bumati
3: ka naman sa ating mga manunood.
1: Hello, hello.
3: Yeah! Modulate talaga.
0: Tony, isang ka bang lupalop ng galing? Yeah. Sumulpot ka ba sa ako? Katulad nung 1,322 spies? Sara, at saka 405 na spies? Yeah. OBP? Sumulpot ka ba sa suka? No? Katulad ng mga insekto? O, saan ka ba ng galing? No?
1: galing ako sa...
2: Uy, uy!
1: May boses kong... Galing po ako taga. Taga, isa po akong munting mamamayan ng Antipolo.
3: Wow! Naging
1: ano po, na I entered into law school.
3: Yeah.
1: Naging po akong abogado.
0: Yeah. Saan law school yan?
1: Sa De La Salle University.
0: Nak- Tanya,
2: oh, that's the best.
1: Yes, yes.
0: Ang tanong tawag doon?
3: Yako.
0: Jokno Tanyada Law School.
3: So, yes, Dinchel was your dean?
1: Yes, one of my professors.
3: Actually. Oh, he was your professor, si Dinchel. Yes. So, speaking of Dinchel, mukhang siya na yung up next at bat for the next article, tama ba?
1: Yes, huh? Yes, he's one of the...
3: Siya nga ba?
1: He's one of them.
3: Hindi kaya ka namin imbitahan dito.
0: Attorney, galing ka sa hinulugan taktak.
2: Yeah, yun! Antipolo talaga. Baano man tao yun. Hinulugan
3: taktak. Kaya ka namin imbitahan kasi may mga bagay na hindi pwedeng sagutin. No? Well, yes. And relating to law as well. What
0: do you... sabihin, kaya niya magbayad ng 30,000?
2: Yeah, yeah!
3: Sagot na ulit. Ang unang narinig ko sa... Huwag tayo, minakawakawak ako pa ito. Parang laki na katawan eh.
0: Ang unang... Masyado yakapin eh, ingit si Doc.
2: Kaya nga, fanboy.
3: Ang unang tatanong ko sa katarinig ko sa depensa, may binanggit sila tungkol sa... Kababanggit lang ni Kong Ice kanina, yung difference ng grave threat sa saka ng impeachment. Ang sabi nila, limited immunity.
5: Ano limited?
1: Limited immunity.
3: Yeah.
2: Sige nga, ikaw. Limited immunity.
3: Ano masabi mo doon, attorney?
2: Hindi ka naman namin sinusubo sa patas dito.
3: Pero ano masabi mo doon?
2: Limited immunity.
1: Okay, I'm gonna attack this on two aspects. First, there's no such thing as limited immunity.
3: Okay.
1: There's only such a thing as presidential immunity.
3: Uh-huh.
1: And the Supreme Court has categorically ruled na sa presidente lang nag-a-apply itong immunity from suit.
3: Yan.
1: Pangalawa, ito po pagdating po dito sa ano po, sa grave threat, criminal case for grave threats and criminal case for the impeachment proceedings.
3: Mm.
1: These are two separate proceedings.
5: One cannot apply to the other.
3: Yan.
5: So yung allegation na nila may double jeopardy dito or yes, double jeopardy dito. Walang-wala. Wala naman criminal liability dito sa impeachment. Ang what we're trying to find out here or determine here is the fitness of the Vice President to continue serving as the Vice President of the Philippines.
3: Alam ko na kung ba't mo kinuha ito. Para yung bashers mo sa kanya.
4: Wala na yun. Yan yung baptism.
3: Sige, hayaan natin mag-fanboying si Doc Guido. Doc Guido, may tanong ka ba kay Hess? Attorney Hess?
0: Galing ba sa kwan mo yan? Sa computer mo yung tanong?
5: Actually, galing sa mga, well, may mga comments galing sa 7,000. More than 7,000. 7,400 live viewers. Pero karami nagpa-fanboying, sabi ni Marilu, ang guwapo ni Kong Barber. Sabi ni Australia, ang cute ni Kong Barber.
3: Sabi
5: ni Nele.
0: Okay ba yun? Yung cute tsaka guwapo.
5: Sige ba kayo? Kasi si, ano, matalina daw si Kong Barber.
3: Okay, matalina natin alam yan.
4: Thank you.
5: At walang bahid ng pagka-corrupt.
3: Pero
5: yung isang tinatanong nila, and I'm not sure kung sinang pwedeng sumagot, with the recent developments daw, parating na ba yung testimony daw ni Senator Trillanes?
3: Uy.
5: Pwede ba mag-ano doon?
3: Sino?
5: Galing sa viewer yan, sa listener yan. So kung hindi pa nagsagotin, hindi sabihin lang na. No comment.
4: Hindi pa kasi ngayon, hindi pa naman napapag-usapan. Although, nagkaroon kami ng pre-trial conference at dun sa trial order, may mga names of those witnesses na ipipresenta ng prosecution. Pero hindi naman prohibited na magdagdag kami o magbawas kami.
0: Magbawas.
4: No? Because na ginagawa naman talaga nila yan. No? Basta lang susunod tayo dun sa 5-day rule.
3: Mm-hmm.
4: 5-day trial rule bago ka magdagdag ng iyong witnesses. So far, hindi pa napapag-usapan yan. Kung meron man, we will make the announcement at the appropriate.
3: Yun, no?
5: Nice answer. Yeah, yeah.
0: Talaga, oh. Meron na ako, may bumabate.
6: Oh, sige, sige.
0: Ang tago natin siya sa pangalang Ronnie Hall. Pinapabate yung kanyang dati daw estudyante.
6: Ay, sino, sino?
0: Siyempre, nasa lista. Nasa lista. Barber.
5: Talaga?
0: Oh.
6: Ace by professor.
5: How?
0: Ibig sabihin, yung failure ni Ace, failure ng teacher. Itong teacher.
4: Marami ako natutunan dyan. Marami ako natutunan kay Prof. Ronnie dahil, ano yan eh, alam mo ba, ito ah, baka hindi alam to ni Prof. Ronnie.
6: Oh, sige, sige.
4: Dahil makisig si Prof. Ronnie, oh, yung mga classmate naming magaganda. Eh, talagang sa kanya nakatingin. Kami tuloy naiingit sa kanya. Magaling yan at pinasa ako niyan.
0: Hindi ko na lang sasabihin yung alam ko kay Ronnie.
5: Saan filter niya?
0: Yung sinasabi kasi niya, susundan ko sana eh.
5: you had to up your
0: susundan
5: game,
0: ko na sana eh, no? Sige, bakit nasa Japan ngayon yan?
5: Okay, nagte-text kay Sek kasi baka biglang anong asahan? Bago tayo mag-gap ha, anong asahan ng publiko sa'yo, Attorney Hex, na parang ang tunay na pangalan niya ay
7: Hezekiah
5: Joshua. Anong asahan ng prosecution?
0: Pangalan pa lang, lamang na lamang na yun.
5: Anong asahan ng taong bayan pag ikaw na ang isinasalang at ikaw na ang parang isinasalang inaalay eh, no? Ikaw na isinalay ng prosecution para magsalita. Anong asahan nila sa'yo?
1: Well, asahan niya po sa akin na i-explain ko po sa inyo maayos kasi as much as possible I want to be the public legal explainer dito pagdating sa impeachment kasi hindi naman po natin madedeny napaka-technical po ng proceedings na to.
6: Okay.
1: Mga terms ang ginagamit at saka kung paano fina-facilitate yung proceedings na to. So I will do my best po para maintindihan po ng taong bayan kung ano po yung nangyayari at para they themselves can make a determination of what should happen in these impeachments.
7: How is the prosecution doing?
1: Kamusta? We're doing very well. Very well.
0: Ace, ano, may bombshell na ginawa sila last time eh, sa hearing eh, si Congressman Luis Tro at si Lorna Capunan. Willing kaming tanggalin yung 15 namin testigo. Pero, ipatawag nyo yung isa.
7: Nag-chess analogy.
0: No, very... Eh, yung classic political judo. Dami pido, dami pido.
7: Explain.
0: Aharap ba? Aharap ba siya? Pag humarap siya,
7: yun.
0: Yari siya. Pag hindi siya humarap, yari siya.
6: Pero
0: kaya, nung pinapanood ko yun, yan yung mga...
7: Napaano ka? Guess pa naman natin siya last week. Guess pa naman natin siya last week. Baka sa'yo na natutunan yun,
0: sir. Hindi. Si Lorna, masasuto sa akin. Si Lorna. Ginugulpik yung asawa niyang dati.
7: Baka binulungan ninyo. Ay, nako.
0: Pero yun, kwan.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
6: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
5: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
6: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
9: Pero ano nga ba ang crop rotation?
6: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
9: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
6: At ano ang pakinabang?
9: Una, nakatutulong itong mapanatiling

0: lusog ang lupa.
1: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
0: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
1: Kaya, mga magsasaka,
0: huwag puro iisa.
1: Magpalit ng pananim.
0: Iikot ang pananim.
1: Aalagaan ang lupa.
0: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
1: Simpleng pagpapalit ng pananim.
0: Malaking tulong sa Bukirin.
1: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Holly Cotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Magandang kalusugan, sino po sila?
2: Pwede na rice po.
1: Taga-saan po kayo?
2: Anawan Ocampo po.
1: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, matagal na po.
1: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po, hindi na po nag-ano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
1: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa ano po, blood sugar ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Hindi naman niya karapatan na hindi mapaliwanag kung saan ang galing. Saan napunta yung daan-daang milyon. Hindi naman niya karapatan na hindi ipaliwanag yung bilyon-bilyong pumasok sa kanyang sariling bank account. Kaya nirespeto natin yung kanyang karapatan. Pero yung tanong ko kasi kay Kong Ace, spokesperson siya nitong prosecution. Tiga Mindanao siya eh.
6: Oh, yun.
5: Pinagmamalaki nung akusada. Akusado.
6: Akusada yun.
5: Amin ang Mindanao. Parang yung pelikula ni FPJ at Ramon Revilla.
6: Akin ang kabite.
5: Sa'yo tondo. Ito ang sinasabi, akin ang Mindanao. Overwhelming. Wala kayong kakampi rito.
6: Correct.
5: Si Kong Ace, Tiga Mindanao eh.
6: Si Kong Zia din.
7: Nakasama na sa presyo.
5: Ano ba ang ibig sabihin? No? Hindi ba kayo affected na kayo ay Tiga Mindanao? Tapos yung inaakusan nyo ay Tiga Mindanao din na sinasabi niya, isla namin ito. Wala kayo, walang iba rito na kalaban namin. Ano bang epekto sa inyo?
8: Alam mo, there are 62 members no ng Kongreso na Tiga Mindanao. Kasama dun yung mga party list. District representatives at saka party list who are from Mindanao.
6: Number of them on the prosecution team. Even.
8: Yeah, most of them, no? Yung mga seniors ay na doon sa prosecution team, no? Like Congressman Keith Flores, Congressman Lordan Suan. Doon sa 62, if I'm not mistaken, 48 members ng Kongreso na taga Mindanao ang nag-endorso nitong impeachment against Vice President.
7: 75%.
6: Grabe, sa Guido eh.
7: Bilis.
8: So, ganun kalaki ang sumuport at nag-endorso nito. So, hindi totoo na merong control ang Duterte doon sa Intiro Mindanao. No? Mm-hmm. Kasi naman, ang gusto ng marami na taga Mindanao, lumabas yung katotohanan. Mm-hmm. Saan mo ba ginamit yung pera niya?
6: Actually.
8: Diba? And these are the things na tinitingala ng mga taga Mindanao, ang leader na dapat may integrity, may credibility, at saka siyempre, yung walang bahid ng issue ng korupsyon.
5: Ano kahit sa survey, mahigit 2/3 ng Mindanawan, gusto matuloy yung impeachment. Mm-hmm. Kaya pag sinasabi nilang amin ang Mindanao, medyo hindi ganun katotoo yan. Pero ang tanong ko, kung magtawag ba sila ng secession? Magsisid ang Mindanao. Tingin mo magtatagumpay?
8: Hindi magtatagumpay sa tingin ko.
7: Papayag ba kayo ako, Kong?
8: Hindi.
5: Dati kasi si Bebot Alvarez nagtawag eh.
8: May pumunta naman. Parang apat yata.
7: Parang ang appliance na in-unplug mo dun sa electrical sa akin.
8: Meron kasi iba yung may cause. May kausa. Dun sa, dahil gusto mo lang
6: sarili,
8: na wala namang basihan.
6: Okay. Trip lang.
8: Siguro mangyayari yan kapag meron ng mabigat at malaking issue at merong cause o kausa na dapat ipaglaban.
6: Tama naman.
8: Mindanao. Pero ito, I have to be honest. Kasi naging fertile yung pag-iisip ng ibang taga Mindanao dyan sa usapin ng secession. Kasi for the longest time, ang Mindanao ay
5: napapabayaan.
8: In terms of social services funds, infrastructure funds.
6: Naman.
8: And if you want to develop Mindanao at alisin yung konsepto ng ganyang secession, palagay ko, kung ito ay matutugunan sa pamamagitan ng pag-alaga ng ating national government dun sa isla ng Mindanao, palagay ko ito ay aasenso, magde-develop, at pati ang mga tao ay, kasi merong, alam mo, kaming mga Mindanao, medyo mga loyal kami.
7: Yes, yes. Oh.
8: Yeah. Although
5: clients. Sa mga isis.
7: Lalo na, oo.
8: Naunahan lang.
7: Yeah. Kasi corona. Bilis eh, bilis.
8: Pero yun nga, like, loyal and of course, we're clannish. Hindi naman, parang kultura yata ng Pilipino maging clannish.
7: Kasi food basket, di ba?
5: Pero hindi naman kayo nabigyan ng 51 billion sa distrito.
8: Wala. Alam mo, kami, ang aming probinsya ay nasa northeastern tip of the island ng Mindanao.
7: Yan.
8: So, kung kami ang daanan ng bagyo eh. So kapag ka may malakas na bagyo kagaya ng Odette, no? Kitang-kita yung response, no, ng national government tsaka local government.
7: Correct.
8: Nung time na yon, medyo mabagal ng konti. But you know, hindi natin ma-blame kasi nga nasa isla ang buong Mindanao.
5: Mm-hmm. Pero nung nagkaroon na presidente natin kang Mindanao.
7: Yan.
5: Dramatically bang nag-improve ang sitwasyon ng lalo na doon sa mga distrito na nabigyan ng 51 billion?
7: Yeah, grabe.
5: Walang sarkasan sa mukha niya. Ganun ba?
8: Ako sa tingin, kaya nga, no, we were hoping na sana nga nagkaroon ng... Kasi first time nagkaroon ng Mindanao.
7: Correct. Dapat sana naging ano eh.
8: Kung merong mang naibuhos sa Mindanao, siguro on let's just say yung ano yung social services, no, medyo tumaas ng konti ang allocation sa health, tumaas ng konti yung allocation sa major infra, pero equitable ba?
7: Yun ang tanong, equitable
8: yun ang,
7: ba?
8: Yun ang isang tanong.
7: Yun ang nakita slanted ko sa aking research. At
5: siyempre, research ka?
7: Meron!
5: Professor ka na rin ba?
7: Nakikiapin ako sa professor natin. Para kanina, doon din ako nagtuturo eh. Gusto niyo pa bang makilala si Congressman Ace Barbers?
9: Ako gusto!
7: Talaga?
9: Ako gusto!
7: Talaga?
9: Gusto! Gusto!
7: O sige, isarag na natin siya sa Ratata! With Kong Ace Barbers!
10: Ratsyad ng tanong, tapatan at taran.
11: Tahan! Tara na, mga atat!
10: Simulan na natin ang Ratatat!
7: Sakit lang ang titingin, ha? Huwag ang tumingin dito. Ito na po, ratsyad ng tanong, tapatan at tarantahan. Siyempre, di ba? Dalawa ito. At sa politis ko pala, lagi kita nag-guest dati, di ba? Pili na at saka charot o trulalu. Ang pili na at pipili ka na isa, dalawa sa mga tatanungin namin. Okay? Ang charot o trulalu, ang charot hindi totoo,
9: false.
7: Sabi mo, charot.
8: Charot.
7: Ang totoo ay trulalu.
9: Trulalu.
8: Trulalu.
7: Yeah! TNL kasi ito eh, di ba? Wala na natin ang Pilinas. Una sa Pilinas. Ako na ba? Sige. Ikaw. Ano ang mahalaga sa'yo, Kong Ace Barbers? Tikas o trabaho?
8: Don't you have to choose one.
7: Ano mas mahalaga sa'yo? Tikas mo o trabaho?
8: Trabaho.
7: Kong Ace, ano mas mahalaga? Talino, tapang o pagiging tapat? Yan.
8: Pagiging tapat.
7: Yan. Tama naman. Good choice.
5: Oh. Tumindig, tumimbang, o tumanda ng paurong? Natagdag ko sana rito. Oh. O madulas sa CR? Tumindig, tumimbang, o tumanda ng paurong?
7: Tumindig.
9: Rob, ito, Kong Ace, tumalima o tumakas sa batas?
5: Tumalima.
7: Tumalima.
9: Tumalima. Sikat na naman ito.
5: Tinorek
9: pa eh.
7: Tagasunod, tagapagpatupad, o tagapamahala? Ano ko dyan?
8: Oy.
7: Sige.
8: Tagapagtupad?
7: Doer!
5: Kaya ako tigasunod sa misis.
7: And speaking of, ikaw ba ay Mr. Suave o sunod lang sa sabi ni misis?
9: Ako, on the spot.
8: Suave.
7: Yeah!
9: Suave.
5: Sino ba sa mga anak mo ang pinakamana sa'yo?
7: Yan.
5: Si King? Si Jack? Si Ace Jr. o si Spade?
7: Yan. Ah. Di nyo alam yan, ano?
8: parang lahat sila.
7: Lahat sila! Ang mga anak po ni Kong Ace ay si King, si Jack, si Ace Jr. at si Spade.
5: Puro swerte yan.
8: Si Ace Jr., ang nickname nun, Joker.
7: Joker!
8: King, Jack, Joker, and Spade. So, marami nagtatanong bakit ganun yung
7: pinasa. Bakit nga? Bakit? Sige nga, sige tanong.
8: Kasi yun din ang tanong ko sa tatay ko, bakit ace?
9: So, pinasa niya lang. So,
8: pero may sagot ako dun sa tanong kung bakit ganun yung pangalan ng anak ko. Alam mo, hindi naman makakaila na pag tayo tumanda, minsan nakakalimot tayo.
9: Yeah, yeah.
5: So, ako, hindi ako nakakalimot.
8: Ibig sabihin, pag dumating sa punto na merong konting demensya ng Alzheimer ka, isa lang tatandaan mo palagi. Pag sinayo mong royal flush, yun na yun.
9: Usoy! Usoy na! Kung Aza, kung ikaw naman ay alas, alas ka nga, pero kung ikaw ay alas, anong alas ka? Yung alas na puso, yung pala, yung bulaklak, o diamante?
8: At bakit? Okay, yeah. Alas na puso.
9: Uy!
8: Bakit? Kasi, alam mo, mahalaga, mas mahalaga para sa akin na meron kang puso na magserbisyo sa tao.
9: Nah!
8: Meron kang puso na rumispeto sa karapatan ng bawat tao.
7: Oh! At sarap na tulungan
5: yun. Pagmahal mo?
9: Akbayan!
7: Dahil sabi mo nga puro turo to ace ano mga royal flush eh. Charot trululu. Charot hindi totoo, trululu totoo ha. Unang tanong, kung ikaw ay isang alas, napusoy ka na ba ni Mrs.?
8: Charot.
5: Wow. Ganyan ang mga CNN, hindi mapauwi.
7: Okay. Charot trululu.
9: Ayan, sige.
7: Puro lalaki ang iyong mga anak.
9: Yan.
7: Ibig sabihin ba nito, hindi ka babaero?
9: Charo. Charo.
8: Bayad kasi lahat.
9: Charo. Okay.
5: Ito mga honey trap eh.
9: Asyik, mabawi ka.
5: Smith at Barbers ang iyong apelyido.
7: Yan.
5: Tisoy.
7: Tisoy.
9: Tisoy.
5: Ang tanong, naging habulin ka ba ng mga chicks dati?
9: Dati.
8: Nung bata tayo?
5: Yeah.
8: True lalo.
9: Rob, kung is, para sa ating mga 9,200 live viewers, mabilis at matulin ka rin ba sa go-kart racing?
8: Go-kart?
9: Go-kart.
8: Racing. Oh, yeah.
9: So, true lalo.
8: Siyan sa mga naging hilig ko nung medyo bata.
7: Nag-research ako.
9: Nag-research. Meron kayo, go-kart.
8: True lalo. Meron. Nung kami mga bata pa.
7: So, mabilis at matulin ka.
9: True lalo.
8: Masasabi natin matulin at saka mabilis.
9: Yeah. Sa go-kart!
5: Sa go-kart!
9: Sa go-kart!
8: Kasi nagpapabilis.
7: Ako yan, sorry. Mahilig ka magtanim ng gulay.
9: Yes.
7: Obviously. Nagtatanim ka rin ba ng galit?
9: Yes. Charot.
7: Charot.
9: Hindi siya farmer.
8: Yung charot dun sa nagtatanim ng galit. Dun sa nagtatanim ng gulay.
9: True.
7: Nag-research to eh.
9: Nag-research
7: ako eh.
5: So, yes, pala tayo plantito.
9: Plantito.
5: Sa usapin ng West Philippine Sea.
7: Nakuya na.
5: Wala ba dapat alinlangan na atin ito?
7: Yan.
8: True lalo.
9: Yeah. West Philippine Sea, atin ito! Si AirPods ay AirPods eh no para talaga AirPods. Si Tatay ay dating DILG secretary. Satisfied ka ba sa trabaho ng DILG?
7: Uy, may intriga to.
9: Intriga.
7: Charot to lulu.
9: Satisfied ba?
8: Oh, naman.
7: True lulu. Tulad ni AirPods, may balak ka rin ba maging senador?
8: Uy. Nabigyan ng pagkakataon at ito ay may chance no kasi sa ngayon hindi ko pa nakikita.
7: Yun.
9: So true. First on
8: Trululu.
9: Thank you. Atasa. Ratata.
7: Easy peasy. So sabi mo, apat na lalaki, no?
8: Yeah.
7: Walang babae.
8: Actually, may kwento yun kung bakit King, Jack, Joker.
7: Sige, yan.
8: Okay, yung first born.
7: King.
8: nung lumabas yun, di syempre lalaki, at nag-iisip kami, sabi ko, dahil isunod na lang natin sa akin, Ace, ang sunod ay King.
7: Pero hindi, Robert din, Robert King Barbers.
8: Okay, ito yun eh, kasi lahat ng Robert, lahat ng lalaking Robert, ay lahat ng lalaking Barbers ay may Robert. Hanggang sa apo.
7: Talaga?
8: Para malinaw yung sa loob at saka yung... Ibig sabihin, kasi lahat ng lalaki follows
7: the line, the Robert line.
8: The Robert line. The Robert line. So kaya yun ang ano namin. So nung una lumabas yung firstborn, lalaki, so King. Nung second, lalaki ulit, naging Jack.
9: Kasi wala nang magkasama. Succession lang. Let's keep yung queen.
8: No? Yung pangatlo, dahil alam naman pangalanan kong G's. So ginawa ako, akong Ace Jr. But yung nickname niya ay Joker.
7: Joker.
8: Kasi nakasama ko si Senator Joker Arroyo before. Sama daw. At actually, kung hindi ko siya nakilala, hindi ko mapapangalan Joker. And then on the fourth, no, akala namin ay babae, pero lalaki yung lumabas.
9: Queen na sana kung babae.
8: Queen na sana kung babae.
7: Or prince,
8: mahirap G's, mahirap ano. Ayoko namang pangalan Tong Itz. Bumili ako na isang deck ng cards sa baba, sa ospital. Nag-shuffle ako. Tapos pinapili ko si yung wife ko.
7: Wow!
8: Sabi ko, pumili ka ng card. Pagkuha niya, isa, seven of spades.
7: Yeah.
9: So, yes, spade.
8: Kaya
7: that's a great story. Meron din akong gusto expose dito eh. Kasi anak ko ng tatay niyo rin. Ang pala ko, Robert Michael eh.
9: Talaga?
7: Robert din.
9: Pero nickname niya si Flash. Dapat ang i-Flash.
7: Flash.
5: Kung naging chairman ka ng Committee on Dangerous Drugs.
7: Yan.
5: Sa tatlong terms mo. Asa ko.
8: Yes. Diba? Itong second round ko.
5: Yeah. Yan yung pinagmamalaki kasi ng mga Duterte.
7: Yan,
5: kasi lulusyonan daw nila ang drug
7: claim.
5: No? Druga. Ano bang observation nyo doon sa kanilang claim? No?
8: Well, okay. Magandang tanong, Sec. Ronald. No? Kasi habang kami ay gumagawa ng mga panukalang batas tungkol sa paglaban dito sa droga, marami din kaming naimbestigahan, no? Na drug smuggling, and then discovery of mga warehouses na mayroong droga. At itong nagtataka kami kasi bakit itong pumapasok sa atin ay tuneladang drugs.
7: Correct.
8: Na dapat nga matakot yung smuggler eh. Kasi nga, ngayon lang nagkaroon ng seryosong kampanya ang ating nakaupong presidente at that time, no? Dahil sabi nga niya, no let up ito. Itong kampanyang ito is war against drugs.
7: Correct.
8: So, ako, naniniwala ako na ganun ang sistema nung policy na yon. Kaya nga, ngayon ko lang narinig sa lahat na naging presidenteng na kilala ko, siya lang ang nagsabing merong narco general, narco judges, narco prosecutors, narco politicians. So I was impressed, no? Dahil nakabi ko, maganda yung ano. There seems to be some disconnect kasi ganun yung kampanya, matapang yung kampanya, may namamatay.
5: Dami.
8: Pero,
5: pumapasok.
8: Patuloy na pumapasok ang tuneladang droga. And kung babasihan natin yung witness, yung testimonya ng isang witness sa aming investigations nung una, binabanggit niya ang mga taong nasa likod nito. Karamihan nito ay Chinese, karamihan nito ay may link sa Bureau of Customs, at itong sa customs na nangyayari, mayroong mga pangalan silang binabanggit. Sabi nga, na doon sa corridors of power.
7: Magnetic lifter.
5: Michael Young.
7: Yan.
5: Lumabas ng bansa, nung na-bybust yung kanyang billion peso drug haul sa Angeles City at time.
7: Correct.
5: Presidential advisor
7: talaga.
5: Economic affairs pa to, di ba?
7: Yeah.
9: Ako naman, gusto kong mag-shoutout na sa kaibigan din ni Kong Ace, si Attorney Lourdes Mangawang, na nag-testify sa committee mo.
8: Oh, yes. Oh,
9: na tinago daw sa magnetic lifters yung mga tonatuliladang
8: droga.
5: Exposure yung first years ni Digong.
9: Yes.
5: Investigahan niya ni
9: magnetic filters. Lifters.
8: Merong pronouncement kasi ang dating Pangulo in one of his late night speeches. Sinasabi niya na walang laman na droga, no? Sa na-discover na ano doon sa Cavite, doon sa warehouse sa Cavite, yung magnetic lifters doon.
5: Laman nun, pero, sabon.
8: pero base sa Bureau of Customs, kay Attorney Mangawang, siya ang in charge doon sa X-ray. Eh. Merong indication that the X-ray data shows na merong laman.
7: May laman.
8: At yung laman na yun, mataas ang possibility na drugs.
7: Correct.
8: And plus the fact that umupo yung aso.
7: And leading to the quote of that time, only people lie. X-rays and dogs do not lie.
8: Yeah. X-rays and dogs
7: do not lie. Kaya rin malapit sa puso mo ito, kasi si Erpat, nakiki Erpat na rin ako talaga. Makakakala talaga. Ano, eh. At ikaw, nung, si Erpat ng senador, at ikaw ng congressman, kayo yung nag, ano ng patas na ito?
8: Yung dangerous drugs. 2002 yan.
7: Kaya malapit sa puso mo talaga yan.
8: Dangerous Drugs Act, no? Kasi,
5: yung isang testigo sa ICC, ang sinasabi niya, pinapatay namin yung mga drug lords doon. Sa Dabao, para palta namin ang sarili na.
8: So, yun nung nakita ko na, na dapat mas, kaya nga yung aming recommendation dun sa aming committee report, ay laliman ng husto, dapat ang lahat ng law enforcement agencies, eh, laliman ng husto yung investigation. Isama yung mga taga Bureau of Customs.
7: So, hindi pa tapos na usapin na yan.
8: I hope matapos na yan. No? At talagang nakakalungkot na dumadami yung mga droga sa
9: dumadami nga. So,
7: eh, tapos ngayon, puro Davao, di ba? Mayroong mga vloggers pa na nauhuli na... Yun, anyways. Ako, ang ano ko nga sa iyo eh. Anong tingin mo dito sa mga pagong, pusa, meron bang ano?
9: Mga alias.
7: Alias eh, oh. Kasi ang sabihin nga natin eh, pupunta na tayo sa ating Herman Kahn! Ang alias.
9: Alias.
7: Master Showman.
9: Alias Pogi.
7: Alias Pogi.
9: Ikaw ba yun? Ahit Lubi.
7: Parang nakakaglo sila.
5: Alias Bilat.
12: Walang putol. Walang budol. Alan Herman sa... Herman Kahn! Herman Kahn!
7: Ayan, so kilala nyo ba kami ang mga alaskador at alaskadora? Siyempre, the Ace of Hearts, the Ace of Clubs, the Ace of Spades, the Ace of Diamonds. Siyempre, alas ng bayan.
9: Yan
7: ang mga alias namin. Ngayon, sabi ng defense last week, finally, after 23 trial days, finally, sinabi nila na yung mga pangalan sa acknowledgement receipts ng confidential funds ay mga alias din daw. Okay, gets natin yan, alias. Kasi ang hirap nga namang paniwalaan na sina Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Jay Camote, at si Antonio Pagong ay mga totoong tao.
9: Naman,
7: kung confidential informant ka, syempre, ayaw mong ilagay ang tunay mong pangalan sa dokumentong pwedeng makita ng kung sino-sino. Fair enough. Pero teka lang. Kung alias ang pangalan sa resibo, ibig sabihin, may totoong tao na nasa likod nito. At dito nagiging interesting ang Joint Circular 2015-01. Kasi may sistema ang gobyerno para protektahan ang identity ng confidential informants nang hindi isinasakripisyo ang accountability.
9: Ano?
7: May classified supporting documents na kailangan secured. May vault system kung saan maaaring ma-access ng authorized auditors ang records kapag kinakailangan. In other words, confidential does not mean unverifiable. Hindi kailangan malaman ng buong Pilipinas kung sino informant. Ayoko malaman.
9: Ayoko rin.
7: Pero kailangan may authorized na makapag-verify na may totoong informant.
9: Naman.
7: Kaya kung sabihin ng defense, alias ang pangalan, okay. Sino ang totoong tao sa likod ng alias?
9: Dapat malaman.
7: Hindi namin ini-expect na ibulgar ang mga pangalan sa TV, sa media, o sa buong publiko. Ang simpleng tanong lang, nasaan ang confidential record na naglilink sa alias sa totoong recipient? Dahil kung may totoong tao, dapat may paraan para mapatunayan na may totoong recipient. May totoong transaksyon, may totoong tumanggap ng perang bayan. Again, kung alias yan, sino ang totoong tao na gumamit nun? At kung confidential lang ang identity, nasaan ang record? Hanggat hindi nasasagot yan, magiging kalokohan ang paikot-ikot na usapan.
9: Sino?
7: Sinong tumanggap?
9: Yan.
7: Mary Grace Piatos. Sino si Mary Grace Piatos? Alias. Okay, sino ang totoong taong gumamit ng alias? Confidential. Nasaan ang record? Confidential nga eh. Pwede bang ma-verify ng authorized auditor o ng senator judges under strict privacy? Ewan. Doon na lang ba matatapos yon? Mga alaskador at alaskadora, hindi nating sinasabing bawal ang confidentiality. Ang sinasabi natin, ang confidentiality ay protection sa pagkakakilanlan. Hindi ito exemption sa verification. pwedeng sikretong operation, pwedeng protektadong informant, pwedeng classified ang identity, pero ang pera ng bayan, hindi pwedeng secret.
9: Secret.
7: Trust me, bro.
9: Trust.

0: paraan para malaman kung sino ang mga gumamit ng mga alias na yon.
1: Hmm.
0: Otherwise, magiging malinaw na may alias.
2: Namin narinig ang mga alias, si Pagong. Di muna, payatos-payatos mo muna. Pag nagkaroon ng mga Pagong, miyaw-miyaw. Anong
0: pusa?
2: In simpler terms, kung kapag ganito na ang mga alias, na pwede ka naman na magkaroon ng iba pa, hindi gaano pinag-isipan, sabi nga ni Sik, ilang libo itong mga alias ito. Ano, what does that tell you? What does that tell our viewers, our netizens, our kababayan, na ganito yung alias na?
3: Ako, tingin ko, base dun sa ginawa nilang liquidation sa loob ng 11 araw, madalian ito eh.
2: Yun.
3: So, kaya siguro, kung ano-anong mga pangalan.
2: Nagsashopping siya. Oh.
0: Parang mass liquidation.
3: parang ganun. Yun ang aking pananaw dito sa isyong ito, kung bakit ganun ka-absurd yung mga pangalan na lumabas, no? Talaga namang alam mong hindi na pag-isipan. Madalian kasi.
4: Dating sa akin, impunity.
1: Yun.
4: Dahil, ano kayo? You can do anything and everything. We will not be held accountable.
2: Igimango, pusa.
4: Tingin mo, na-imagine ko nga, habang nilalagyan niya yung mga
1: pangalan na yan,
4: nagiinuman mo yan eh. Tapos nagtatawaan pa yan eh. No? Ilagay natin, bilat.
1: Yeah.
4: Ilagay natin, pago.
1: Yo.
4: Ilagay natin, jokno.
1: Yeah.
4: Ilagay natin, hontibero.
1: Yes.
4: Diba? Parang nagtatawaan lang
1: kasi yan.
4: Parang libo-libo yan eh.
2: Kasi walang huli.
4: Diba?
2: Sabihin.
4: Yung impunity na ibig sabihin. Ano ngayon? Parang gano'n, ano ngayon kung gawin namin ito?
1: Yan.
2: Bago ka mag-init,
0: Secretary
2: Liamas, bumasok na tayo sa Bar Tagulan! Secretary Liamas!
5: Tara na, mga mema! Heto na ang Bar Tagulan!
6: Bawalang takot, dapat todo prangka!
4: Noong September 8, nagsalita si Secretary Gubo Chodoro sa Seoul, South Korea, sa Seoul Defense Forum.
1: Yun.
4: Habang nagsasalita siya, may pumunta sa stage.
1: Yun. Nakita ko ka.
4: Sa tabi niya, nagbigay ng papel na binabanatan siya. Parang nambabastos. Ni Gubo, Secretary Gubo, tumigil siya. At binasa niya. Papel.
1: Uh-huh.
4: Sabi dun sa papel, ay nagba-violate tayo ng international law.
1: Tayo, ah.
4: Dun sa ating arbitral award.
1: Mm.
4: Sabi ni Gubo, ni Secretary Gubo, ha? Yung own clause? Nag-violate ng international law? Yun nga ang nag-govern. International law sa dagat.
1: Correct.
4: Ha? Tapos nakalagay pa ron na we don't recognize.
1: We don't recognize
4: this award. Sabi ko, ni Secretary Gubo, eh siyempre, talo kayo eh.
1: Yeah.
4: You lost. Kaya hindi nyo
2: nare-recognize.
4: Tapos inisa-isa niya, yung aggression, yung pambubuli ng China sa atin. At ang sabi niya ay medyo itong China, kahit kaunting decency
2: kaunti lang.
4: Dahil yan ang essence ng diplomacy. Kahit kaunti lang, di ba? Mahiya naman kayo.
1: Yun.
4: Ngunit niya ron, mahiya naman kayo. No? Just a modicum of decency. No?
1: And pero, stability.
4: Oh, alakpakan yung mga tao. No? Nakaroon siya ngayon ng fan base sa South Korea.
1: No?
4: Kaya, ang ganda nung ganun.
1: Yes.
4: Kahit saan ka pumunta, dinedepensahan mo yung ating bansa, yung ating teritoryo.
1: Sana all.
4: No? Etc. Ang medyo tampo ko lang.
1: Tampo.
4: No?
1: Tampo.
4: Dapat yung gobyerno has to speak with one voice.
1: Yes. Uh-huh.
4: Hindi pwedeng may secretary ka for economic affairs.
1: Yeah, yeah.
4: Biglang sasabihin, expand namin ang trade sa China. Expand namin ang trade sa isang invader. No? Tapos meron kang officer ng foreign affairs. Sasabihin, expand namin itong secret agreement.
1: Yeah, yeah.
4: Hihingi kami ng pahintulot sa China pag i-resupply namin ang BRP Sierra Madre. Balak namin i-expand yan, hindi lang sa Ayungin, sa buong West Philippine Sea. Teka. Isang salita man lang tayo. Di ba?
1: One stance.
4: Sasabihin mo, magkakaroon ng joint exploration? Okay.

0: exploration, not with an invader.
1: Yes, sir.
0: Not with an aggressor.
1: Yes, sir.
0: Yun lang ang sinasabi ko. Mag-ayos tayo.
1: Yan.
0: Diba? Mag-ayos tayo. One voice.
2: Yan, one voice.
0: Oh?
1: Correct.
0: Yan naman kayo.
1: Yan naman yun.
2: Gano'ng kahalaga mo, Ace?
1: Na tayo mga Pilipino, lalo na mga politiko, no? Lalo na mga namumuno sa atin, natindigan ito, West Philippine Sea.
3: Eh, mahalaga, no? Para sa atin. Dahil suberenya ng Pilipinas ito.
1: Yun, no?
3: May, saka ba nagsisilbi? Ikaw ba, kunyari, ikaw ay lingkod bayan? Saka ba lingkod bayan? Lingkod bayan ka ba ng China?
1: Yan.
3: Yung likod bayang ka ng bansa. So, itama ang pananaw ng marami na dapat isang boses at tayo tindigan natin ito.
1: Yan.
3: Hindi pwede yung dahil mas malaki sila magpapagulat
1: na tayo.
3: Hindi naman tayo maling prinsipyo para sa akin. Mm. Yung sasabihin na hindi natin sila kaya sa gere.
0: Yes.
3: Diba? Hindi natin sila kaya sa gere. Hindi natin narinig yan sa mga Vietnamese. So, hindi dapat, lalo na kung ito ay manggagaling sa pinuno ng ating bansa.
1: Yan.
3: Medyo sa akin paniwala, medyo yan ang the height of being indifferent dun sa panawagan at sa sigaw ng tambay.
0: Saka linawin natin, isang grupo lang yung lantarang sumusuporta sa China.
2: Sino?
0: Isang grupo lang.
2: Sino yan?
0: Isang kabalyo nagsama-sama. Mga chinador, mga taksi, mga pili. No? At nag-aambisyon na maging gobyerno sa 2020. Para tayo ay maging, sabi nga ni Digo,
2: kakayain ba natin yan, sir?
0: Siyempre, hindi.
2: Yeah!
1: Bakit may nababasa ka ba sa social media na may mga
2: parang may isang dating
1: sumusuporta
2: na. Isang dating congressman nag-post eh.
1: Wala ko alam dyan.
2: Parang sabi, mas safe daw siya sa China.
1: Wala ko
2: alam dyan.
1: Buti na lang. Ex na lang.
0: Yung natanggal sa ethics. Yung meow-meow. Tapos yung nanay, mayor.
1: Dito kang sa ating programa, meron kaming panata sa katotohanan.
2: Panata.
1: Kung gawa'y mamamanata, na talagang katotohanan lamang ang iyong paninindigan, aksyonan, at tatrabahuhin para sa ating bayan. Ikaw ba'y namamanata para sa katotohanan?
3: Namamanata.
1: Yes!
2: Tralalo!
1: Yes. Mas sumama ka sa aming wall na mga namanata at katotohanan para asahan ng ating taong bayan na itong Pilipinas, hindi lang West Philippine Sea, atin ito.
0: Hindi yan wall of shame, ha?
1: Yeah. Oo.
2: Yan, alam nga, finally, meron na tayong tunay na ace.
4: Tunay na ace, witnessed by 9,800 live viewers.
2: Almost 10,000. Yung mga comments
1: mo dyan. Comments
4: mo! Karamihan, nagpa-fanboying kaya na eh. Kay Kong Ace.
2: Sige, basahin mo!
1: Para naman hindi puro basher sa mga
4: natabunan na ng mga trolls eh.
1: Sabi ko kasi kanina, di ba? Talagang trolls, di ba? Anyway, last na lang ako.
4: Last.
1: Anong paniniwala mo sa fake news, sa mga ganyan? Anong dapat atindig ng taong bayan? Kung manonood tayo ng social media, manonood tayo ng news, manonood tayo sa impeachment, anong dapat
0: panindig? As a spokesperson, yan yung haharapin nyo.
1: Correct. Yeah,
3: that's correct.
0: Overwhelming yan dahil may suporta yan ng isang superpower.
3: Correct.
0: Yung malign influence na yan, no? Yung may-ari ng TikTok.
1: Yeah.
3: Kailangan manindigan, number one. Number two, dapat maging mapanuri ang ating mga kababayan tungkol sa nakikita at nababasa nila sa social media. Alam mo, biggest user ng Facebook ay Pilipino.
1: Yun nga.
3: At kung ano yung nakikita nila doon, lalo na yung doon sa malalayong lugar o ika nga yung nasa probinsya, kung ano yung nakikita nila at nabasa nila doon, ang tingin nila dyan, yan ang katotohanan.
1: Yan.
3: Kaya nga, sometimes ang tao nagtataka eh, bakit kahapon ang nabasa ko, ganito yung angulo. Ngayon naman, ang nabasa ko, iba naman yung angulo. So, it again confuses and complicates yung issue.
1: That's what it is.
3: Kaya, nung ako'y nasa Kongreso, nung last Congress, inorganize natin yung TRICOM.
1: Yes.
3: And the very objective of this TRICOMITTEE, tatlong committee to, yung public information, communications
1: and technology,
3: at saka public order. Kasi nga, kailangan malaman natin, ano bang pwedeng gawin ng taong bayan at ng gobyerno tungkol dito sa pagkalat ng fake news. So, ang pinopropose lang namin doon ay magkaroon ng isang regulatory framework
1: yan
3: para malabanan itong mga ano na ito.

0: meron kang institutional fact-checker na mabuti nga ngayon merong gumagawa nun. No? Kumbaga ito, institutional, ang gobyerno. Hindi naman pwede magsinungaling sa taong bayan ng gobyerno. So that is what we intend to do. No? Ngayon nga, na-refile yung bill na yan and I hope pumasa ito.
1: No. At dapat, tulungan din tayo ng ating taong bayan. Kayo, sa inyong mga tahanan, ha, sa inyong pamilya, sa inyong mga kamag-anakan, lahat dapat tayo fact-checkers din. Huwag natin palampasin ang kasinungalingan. Yes. At yan po si Kong Hey, Burger! Yeah, siyempre. Tuloy-tuloy po kami, guys, sa ating Unfiltered, ha? Siyempre, dapat dire-diretso pa rin ang panonood nyo dahil sabi mo nga sa Unfiltered ay...
2: If you are only watching Cuatro Alas, you're getting only half the story.
1: Yan, mamaya po yan sa pag-upload natin bandang alas 7 ng gabi, ha? Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa dalawang oras ng makabuluhang talakayan.
2: Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
3: At sa bawat story, ha, may iba't ibang kwento.
1: Himayin
0: natin ang bawat sulok at bawat kanto.
1: Yan.
4: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
1: Dito lamang po sa Cuatro Alas! Woohoo! Unfiltered!

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: bring the bat!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito. Sa

0: Maupay nga kulob Pilipinas, maupay nga kulob sinirangan Bisayas, especially po ha atin mga viewers and listeners and aton favorite music radio 100.7 ngan PRTV Tacloban. I am Janara Trixia A. Perez, Health Education and Promotion Officer 3 from Eastern Visayas Medical Center, nga nakupuan iyo makakaupod para na aton programa this afternoon and EVMC Cares. Kundi in po ginahatag po namon ang mga importante nga impormasyon mahitungod po aton health, mga iba't ibang sakit, nga dapat po maaram kita, maaram po general public para makakabulig po ha aton health. Ayan, so you can watch us every Saturday 3 to 4 PM nga ni po ha FMR 100.7 ngan PRTV Tacloban ngan ha official Facebook page sa Eastern Visayas Medical Center. Ayan, so good afternoon po ha aton nga tanan, especially po ha aton mga employees po sa Eastern Visayas Medical Center, han mga patients po naton na hospital, sa aton hospital, ha mga bantay, hangatanan po, maupay nga kulob po, ha iyo nga tanan. So, another Saturday, another episode po kita yan na. But before we dive in po han aton episode, magkakami adala po kita han quick nga recap han aton activity or aton topic last Saturday. So last Saturday, ang aton po naging guest is si Dr. Andrew Leo F. Lominoque, usang medical officer 4 from the Department of Internal Medicine han Eastern Visayas Medical Center para maghatag po han impormasyon tungkol ha stomach or gastric cancer. So if nakakita po kamo or nakabatihan tong aton episode, damo po talaga aton na learn from Doc Lominoque. Kay explain po talaga niya kung paano na de-develop ang stomach cancer, no? Ngahin, paano gyapon naton na pre-prevent? So, damo actually factors nga naka bagat cause gihapon hininga sakit, pero usaha iyo mga ginyakan is that dapat mas maging physically active kita. So na-mention na ni Adto nga especially yan na no nga damo na it nag-engage sa mga exercise such as pickleball, di ba? Damo na yan it nagpi-pickleball, damo na gihapon it nag-run, nag-jog, nag-hike. So mas maupay po ito no, mas magiging lesser it chances nga ma-develop it mga sugadhin nga iba't ibang mga sakit if mag-engage kita ha more nga physical activity nga adagi hapon and pag-eat ha nutritious food. Mas maupay po nga iwasan naton ang mga processed food as much as possible. Kay dako gihapon it chance nga magkamiadihin ni mga sakit if everyday kita nakaunan mga processed food. Tas, ada po gihapon ang mga sugary drinks, mga powder drinks, mga soft drinks gihapon. So, if wari pa po kamo nagkitahan itong atin episode about stomach or gastric cancer, and if you are interested to watch or listen to it, pwede po kita watch itong atin episode atin Facebook page po han Eastern Visayas Medical Center. Then pwede po gihapon natin i-search atong episode ha PRTV Tacloban. Ayan. So, that's the quick recap po natin han atin last episode. Pero yun ang episode naman po, very interesting po gihapon ng atin topic and very timely and relevant. Kay damo na po yan na it apektado hinin nga activity kasi inipuhiya. If mapapansin po natin, kadak anit mga younger generation, it mas nag-engage hinin. So, aton po topic is about smoking and vaping. Ano ba it dangerous hit vaping and smoking? Siguro it's smoking and traditional cigarettes, maaram na kita, no? Kay pautro-tro nala ito natin nakikitan or nababatian. Kung ano it mga effects hininga smoke hininga smoking and paninigarilyo. But let's look at vaping po gihapon, no? Kasi it vaping, again, as I've mentioned earlier, damo na ng mga kabataan it nag-engage ni. Actually, di rila kabataan, no? Pati gihapon it mga adults. So, for this episode, masasabtan po natin kung ano ba it mga, ano't effects, it dangers, hininga activity, hininga pag-vape, paano natin hiya maiiwasan ngan, ano't mga interventions na pwede natin himuon or pwede natin kantuan if gusto na mag-quit it usa ka person hininga activity, hininga pag-vape or pag-smoke. Ayan. So ipakilala ko po anay no an aton guest for this afternoon. So an aton po guest of course usa lagi hapon po nga Dr. Ha Eastern Visayas Medical Center. Okay. All the time or all of our episodes an aton mga doctors po an aton nakakaupod ha aton program ini nga EVMC Care. So quick background la po ni education no. So she finished her degree in College of Nursing or she finished her degree in nursing from the Divine Word University. Nagkamiada po gihapon yan master's in nursing from the University of San Carlos. And she finished her degree in Doctor of Medicine from RTR Medical Foundation. So recently, I think just this year la po, no, naging nakapass po yan diplomate examination given by the Philippine College of Addiction Medicine, which is included na po on smoking, a topic po natin this afternoon. So ladies and gentlemen, ipapakilala ko na po ang aton guest for this afternoon. Usap po yung Medical Officer 3 nga senior from the Department of Psychiatry. She is also the focal head aton smoking cessation program. So may dapat kita smoking cessation clinic EVMC, so iya po it doctor po natin ngadto. So let's all welcome our guest for this afternoon. We have Dr. Lorelei Grace Cihenotiva, or we commonly call her Doc Lolay. Hi Doc, good afternoon.
1: Hello, good afternoon, Ma'am Janara. Thank you for that introduction. Ngayon, salamat

0: we are talking about vaping and smoking, which is smoking, I think, is umbrella term niya, hit vaping, tama po ba? So ano po ba yung difference po hit atong traditional cigarettes, itong atong mga napapalit ha mga tindahan nga sigarilyo, ngahin ini yung atong mga tinatawag na mga e-cigarettes or vapes, ngan iba pa na mga nicotine products.
1: Itong ira primary difference itong smoking, itong cigarettes, and then vaping, and itong mga ano tawag ini and other forms of nicotine products is that ha smoking ito nagindi deliver ang nicotine aton lawas through burning, so combustion or ginsusunog ang sigarilyo para kita maka inhale han iya smoke. Now ha vaping waray smoke and nagawa sa iya itong vapor. Amot sinisiring an alisngaw. Example would be an kung nagtutuob kita ngani, di ba? Tikang itubig na alisngaw dayon an iya vapor. So para ito hiton vape. Alisngaw it nagawas, so amot na sulod at lawas. Ikatulo an mga oral or dermal, hababa gin mamama an mga tobacco, snuff sa dito. So there are three ways. And difference nera is the way that the nicotine is delivered to our bodies.
0: So basically doc, ito nga tanan nga mga products may dani nicotine ano.
1: May dani nicotine pero may dalawat sinisiringan non nicotine e-cigarettes. Pero may gap harmful chemicals sida. Dire gudira purely safe.
0: So nag-iiba-iba kung paano i-deliver gap ang nicotine ha aton body.
1: Yes, ma'am Jana.
0: Ayan. So tuod po ba doc kasi nayakan hera nga ini kuno nga mga vape nga aton nakikitaan nga very common yan na. Kuan ko no hiya parang nakaka mas lesser ko not iya health risk kaysa het mga traditional na mga cigarette or mga sigarilyo nga aton napapalit nga mga stick. Tinuod po ba ito hiya doc?
1: Itira kasi basis ito kay nasaringera nga less iton harmful chemicals ha vape na kasi ngira nga water vapor la. No, it is fake news. It difference sa iya itong cigarette nga nan vape is that ang cigarette na may da 7,000 chemicals na kakaharma aton lawas, of which 70 na causein cancer. Pero ha vape, nasiringira, di ba, nasiringira water vapor kunot nagawas. It is not water vapor. Yes, it is a vapor, but it contains cancer-causing chemicals like heavy metals, lead, cadmium, nickel, may daliwat ya formaldehyde. Damo itong ada nga chemicals, although less number of cancer-causing chemicals it ada vape. Pero harmful lagi hapon.
0: So to clarify, harmful gihapon talaga it vapes.
1: Yes, Ma'am Janara.
0: So diri karyog sa inyo nga, mas maupay hiyang substitute no ha sigarilyo nga ang traditional nga sigarilyo. So vape pa may to or sigarilyo nga tanan kasi to may nicotine. So dili talaga hiya safe or harmful gihapon talaga hiya ha aton body. So na mention po naton doc ito nga nicotine no. Ano po ini nga nicotine ang kaino po hiya highly addictive.
1: So nicotine is highly addictive because ini outside source of nicotine man ano. Makadikit anay it normal kuan makeup it aton brain. Do you know that we have a natural nicotine like substance sa aton brain? It is called acetylcholine. Now ining acetylcholine which is nicotine like amo iton na help pa aton pag mga movements like muscle movements, it pag palpitated at heart, may dati kalabutan ng function. May daliwat sinisiring nga dietary nicotine nga nakukuha naton. Nakukuha ito natin ha tarong, ha kamatis, may daliwat ito ha patatas. Now, masaring ka, kaya may daman ngayon mga nicotine, kaya no, diri kita na-addict. Diri kita na-addict ito nga natural nga mga nicotine-like substances because low dose lahira nga na-combine ran other substances sa aton lawas para maging useful ha aton, not harmful. Now, it nicotine ha cigarettes nga na-vape, labi na ha-vape, it is a different nicotine. It is manufactured, it is synthetic. So, once mag-inhale kitahan nicotine, ano, iton, ma-absorb ito didit aton lungs, ngatot aton bloodstream, and it reaches our brain in 10 to 20 seconds. Kimalaksi ito, kay it is a vapor, it is also, and it is in form of a smoke, for example, or vapor. Pag-abot it aton brain, pag-absorb dito, diba, may daman kita sinisiring acetylcholine receptors. Instead nga acetylcholine na na-attach dito para maka-function kita, iyagin babump purparo text message.

0: message. Ginbabump niyan acetylcholine, hiyaan na sa murang dito han aton receptors. Okay. Now, ang difference han nicotine nga manufactured, nga nan aton natural nicotine is that ang manufactured nicotine, malaksira nga workers. Kumbaga, ginbump na nira, it ira effectly what? Bagahin rush it effect, bagahin tidal wave. So, iton, ining nga acetylcholine receptors, part nga pinasis nga reward system aton lawas. Kung natural nicotine, like, like we're eating something like kamatis or ano, we feel happy when it is prepared deliciously. So, nakukuha na aton reward system ha brain. Ini nga synthetic nicotine, mas grabe it effect. Kung nalilipay kalahan, marasa nga pagkaon, ini tidal waving kalipay, durot im kalipay, na producing pleasurable experience nga euphoria ha tawo. So, ang brain, tungod nga, mo pay man ang effect ha iya, di rin na niya ginagamit ang aton natural nicotine. Naguhulat na lahiya, han aton nakukuha nga synthetic nicotine, tika nga sigarilyo, tika nga vape. So, ang natatabo, nagiging addict ang aton brain hito, transform niya ang cell, ang cellula, okay? Para mag-adjust ito nga synthetic nicotine, para permila kita malipayon. Now, di rin magkita permi nakaka-vape, may mga trabaho kita, nag-smoke, di man pwede, may ginta trabaho kita, task one. So, may times nga, na low itong production hito, o itong low production, na low itong, o itong production ng happy hormone because of that, itong di rin na na-produce it at lawas, hinda mo nga happy hormones like dopamine because naguhulat na lahiyahan sunod nga nicotine nga imo igsisigarilyo. So, nagwi-withdrawal itawo, nadi-depress, kay adtunahan outside nga nicotine an narilahiya instead of the our natural nicotine like substances. So, oh.
1: Okay, so very understand po talaga naton no kun how nicotine works ngan kay ano hiyagin bibiling-biling hit aton body no. So yes. Before kita mag continue doc hit aton iba na mga questions magkakami adamo na kita guting a break so para mga pahinom dun po. So mabalik po and EVMC cares. Alright, so nagbabalik po ang EVMC Care. So before po kita nagkamiyadan break, na-explain po ni Doc Lolay kung ano ba it difference sa traditional cigarettes ngayon at yung mga e-vape or vapes, mga e-cigarettes or vapes, no? And then, na-understand po gihapon natin, or mas na-explain po ni Doc kung kay ano addictive it nicotine, no? Kasi it nicotine daw, aggressive inihiya nga synthetic product nga ginbabump off niya ang mga natural naton haton receptors natural nga
0: nicotine like
1: and acetylcholine haton brain so na bagat na overpower no
0: correct nicotine, overwhelm
1: no overwhelm oh na over bagat na mas aggressive mangud talaga
0: natin napeperdian aton oh, natural
1: so napeperdian aton mga natural na mga nicotine like substances in our body yeah so very ano talaga nga amo talaga kung kayan, but ma-understand natin kung kay ano ginbibiling-biling talaga hiya hit aton body. So, yun na naman, Doc, para mas ma-understand po natin kung kay ano damo, nagtitikadamo it mga kabataan nga nagamit hand vape. Ano po kaya ang possible reason?
0: And may daging conduct ang Department of Education nga study regarding hini. Now, yung pakenan nira ang first time nga minors nga nag-start pag-vaping, kay ano hira, nagamit han vape. An era findings was that 22% of student vapers nagamit hini nga vape. Why? The primary reason are the flavors from it. Did you know nga damot flavors sa vape? May the fruity, strawberry, mango, lemon.
1: May chocolate.
0: May daliwa chocolate. May kanan minty. May damong flavors. Mm-hmm. Very attractive. Amo ang number one reason hira, kaino na vape. Amuan kuanan mga minors, Filipino students.
1: So actually, Doc, bagat kung makadto ka somewhere nga may da mga nag-vape, naka-experience na ka sa vape, may da ko nakamutan, ano yung nga mahamot, diba? Tapos, only to find out, mga vape na yan. So, dirihiyan, sugod yung traditional nga mga cigarettes, nga mabaho, diba? Or,
0: it's a battle of the scents, kumbaga perfumes.
1: So, kumbaga, ikaw as bata, as someone nga, syempre gusto mo marasa nga kuan. Mm. So, nato ka talaga, hit may mga flavors. Mm. Ano. Kay, what, di ka magkakamay din aversion kay mahamot
0: niya. Mahamot man. Bagin candy liwat. Oo. Oh.
1: Tapos, di ba, Dok, mapapansin gihapon natin ang i-design gihapon. Yes, oo. Oh, oh.
0: In fact, ang Department of Health, nag-warn na hini before, nga ini nga mga manufacturers in vape, gintutuyo nira pag-produce hit mga vape gadgets to look like premium tech gadgets, just like our cell phones. So, inagimoy rin in clean lines, tapos sleek designs nga mahusay. Sanglit, naduri ka-attract ini kay, di ba, digital age na kita. Mm-hmm. Iton minors na view hini as fashion accessories na or an extension ng era digital lifestyle. So, mahiligir ang computer, kung ano, naka-computer na nga tanan, pati era pag-smoke, they feel cool because it is also digitally given or digitally, kumbaga, nagamitin digital-like nga product.
1: Oo, so, baga yung packaging. Oo. Kaya iti ba kasi, Doc, baga niyan flash drive, di ba?
0: Yes, oo. Gincha-charge mo, tapos kung naka-charge na, light up, mo say it on, just like yes. A cell phone.
1: Tapos, itkon pag-ihapon to, Doc, because of these designs, madali hiya matago, di ba?
0: Kasi usually, they can be hidden, hiya,
1: pwede ha schools.
0: Oo, diri, bawal. Pero
1: matago nera, kay baga, may da kasi bagat pen, baga hiya, ito, USB,
0: iba ba? Damo nga style.
1: Kukuan nera, ginhimo nera nga necklace, kay gutila man hiya. Pati kapan, parents, di ba? Dito na nakasabot nga, ay, vape nga yun
0: niya. Oo, usay, giniuwat nila parents. Kung online ni gadget at school.
1: Di ba? So,
0: di man maaram.
1: Kung baga mga kabataan, mas madali ha-air, but aside na accessible na hiya around, mas madali pagtago ha-air, Ayan, so, na-mention na po natin, Doc, no, nga, and about pagiging cool or pagiging in. So, usag gihapon hiya nga reason kung kay ano damo gihapon ng mga kabataan.
0: Ay, nagvi-vape, oo.
1: Oo, kay bagat siguro at peer pressure or social status.
0: May nga nigap study sa National Nutrition Council nga, through vaping, hini nga mga minors, na-increase ko no, nadugang itpagkita, ira kaida, daira, bagayin gintiti nga lahira, kay they look cool. And na-increase it ira social charm. That's why they use vape, the more that they use vape.
1: Kaya siguro, kunit imo mga friends, nakikitan mo nga na use gihapon and vape. So, para maging part ka, maging in ka.
0: So, you vape also, not knowing the dangers of it.
1: Ayan. So, that's why it's very important nga may dakita mga sugadinindok no, ng mga
0: forum,
1: platforms kay para ma-explain natin. Kasi siguro, it iba na mga kabataan, like, diri ra, maaram nga may dangayan effects, di ba?
0: Yes, so.
1: Di ba usually kasi, do, kung diri maupay, kung di rin maupay, ang mga, for example, like, ang mga cigarette, ang traditional, kaya siya matera nakikit ang permi nga, di rin kuno maupay. Taki, adihiya nga vape, nga marasa, mahamon.
0: May da kasi sense. Fake news nga, nasingira mo, pait vape kay water vapor la. Again, vapor from vape is not water vapor. It contains harmful cancer-causing chemicals. Just like smoking. However, less la number of chemicals, pero harmful lagi. Just the same.
1: Siguro kasi, Doc, vapor.
0: Vapor. Oh, they're thinking, waray an pag-burning, waray heating la. No, it's fake news nga water vapor la ito. No, it's not.
1: Vapor, pero may dasolun.
0: May da nga chemicals gihapon.
1: Dira lang tubig
0: la. Tubig la, o. Oh. Amot kasi pa sa muwakit iba mga kabataan.
1: Asya. Sige, Doc. Thank you very much, Doc. So, let's talk about the effects naman hinin, Doc, no? Aton mental health. Kasi, especially adolescents, di ba? It mga adolescents man, good. Amo ito time nga bagat affected. Critical pa nga hin. Amo, greatly affected by hini na mga vapes. Kaya siya it mas nag-i-engage. So, how does adolescent nicotine exposure bo makaka-alter it era brain development?
0: Iton vapor from vape, di ba nasa ako na reach a brain 10 to 20 seconds? Actually, it acetylcholine receptors is found in the prefrontal cortex. It's a portion of the brain nga adiha aton front, didi. Amo iti ya, it in charge iton thinking, hit kabataan, it memory, learning, and then flexible thinking, judgment, decision making. Now, ada di daging titerada ang mga acetylcholine receptors. So once na an synthetic nicotine and ma-attach ang acetylcholine receptors did have aton prefrontal cortex, it can affect the shape and the function of the brain cell. Ito. So di ba, kung it effect kasi synthetic nicotine is to change the shape of the brain cell from pyramidal cells kasi ito dida. Ginche-change niya, pwede maging circle nala or maging distorted niya shape. So, ang function likewise will be affected. So, ang decision-making han kabataan, di ba, risk-taker hera. The more that they become risk-takers, aside anira hormones nga just growing up, mm-hmm. ada, plus pahan era thinking nga na-affected ang synthetic nicotine. Nagiging riskier ang era mga decisions. Tapos, nagiging prone hera in other substance addictions. Kay they take risk without thinking of the consequences. Mm-hmm. Because na medyo na-damage naman ang mga function nga structure and brain cells sa prefrontal cortex. Grossly, kung makita kita at brain nera ito, kung makakakita kita, wari kita makikita nga changes. It is at a microscopic level.
1: Mm.
0: Oo. Tapos, usapan, adolescents, immature pa era prefrontal cortex, plus butangan pa nicotine, iton mas na nadidestroy an era cortex, an era thinking nagiging different. Kasi, to reach maturity, mga 25 years old kita bago ma-mature atong prefrontal cortex, mm-hmm. nga makuri maapektaran liwat itong nga mga outside sources nga nakakaraot.
1: Mm-hmm. Ayan, so dako talaga ang effect ha, Doc, no? Mm-hmm. In terms of like learning gihapon, impulse control
0: nagiging mas kuan hera irritable, madali la
1: pagkon
0: masinangan ni pusil dayon. So di mga substances ito outside that is influencing their thinking.
1: Makuri pagud din na Doc, ano, kasi syempre it mga kabataan but adoperate phase nga nagde-develop pala ito.
0: Yes, oo. Immature pat prefrontal cortex. Imo pa yabubutanganhin mga harmful substances. So, mapausa ka, mo pa yung parents, kaya ano yan nagsugad?
1: So,
0: it's in him na. Adinan iya, oo.
1: Tapos, effect ganyan gap talaga hiya ito ng mga substances.
0: Synthetic nga nicotine.
1: So, Doc, kasi before gihapon yan amon mga topics here ha EVMC Cares, we talk about anxiety, depression, iba-iba lang ng mga kuan, mga mental health
0: issues. So.
1: Especially yan na, ano, kay increasing hiya, kumbaga kung makikitan natin, especially ha mga kabataan. So, makakayakan ba kita nga related po bagihapon ito ni substance?
0: Thank you, Ma'am Janara. Amo ito na kumbaga nangalimtan yan na. Very important because ito na depression na anxiety, duduha ka chemicals involved, dopamine and serotonin. Okay? Now, ini nga dopamine and serotonin, they are also present sa prefrontal cortex. Kung nagvi-vape ka, nakakakos inihin disruption ng aton chemical messengers. E bagay niya rin happy hormones. Okay? Mm-hmm. So, kung may synthetic nicotine, di ba na it aton body, di rin na-produce ang iyan natural dopamine, kaya na-rely na lahan sigarilyo or hand vape. Kaya, di ba, na-displace naman. So, hiaran na hiyahan pleasurable experience from the vape chemicals. Tapos, kada natin, kung di rin kita na-vape, may da mga in-between, nag-withdrawal symptoms kita, na-de-depress, bagan crush down, bagabahin, sinisering nga na spike an aton euphoria level na ubus liwat, nagiging depressed kita, kay waray naman kita gini-intake liwat nga vape, for example. So, an aton tendency is, mamiling nalat kita in vape, sige nalat aton chain vape, para we feel happy, we feel euphoric. However, di rin mampirmi nakaka-vape kita. Depression comes in, kaya nag-low ang dopamine level, ang serotonin level. That is why itong usang treatment it depression is serotonin reuptake inhibitors. So, gimpapa-increase ang serotonin through hininga medicine para magmalipay na liwat.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Tapos, so gin-lower hiya, so mamimiling kahan, vape.
1: Mm-hmm.
0: Para magmahappy ka, para mag-increase na liwat ini yung mga levels. Sige-sige na nga pagsinugad, eventually na di-destroy naman ang brain cells and mga receptors. So di rin nahiya nakaka-functionin mo pa, bisa nala pag-receive ang synthetic nicotine.
1: Mm-hmm.
0: So ang gawas is moody ang bata, moody ang mga teenagers. Maisog, irritable, bagahin, depressed, suicidal, kaya ang outside substances, di da naman na-rely ang iya brain. kay iya naman gin-expose ito. Mm-hmm. Kung na-rely kauntan imo natural nga dopamine, mm-hmm. like from food, nalilipay ka, nutritious foods, from talking with friends, because yeah. of laughing and enjoying, nakaka-increase kay panim dopamine.
1: Physical activity,
0: nakaka-increase mm-hmm. dopamine. Diri ka unta masusugad.
1: Yeah.
0: Kasi they are the normal things that you do to make you happy. Mm-mm. Okay? Now, kung nicotine ang imo ginbasihan, ang imo happiness from vape,
1: mm-mm.
0: so may mimiling ka ito. Pero diri maupay ka, no? It destroys your brain cells, not only your brain cells, imo lawas, kay they can cause cancers, mga kung ano lang ang mga malignancy sa lawas, anywhere,
1: mm-mm.
0: ha body.
1: So kumbaga, because of these substances ng imo gin-intake ka imo body, nagkamiyadat na talagahan bagat
0: bagan
1: changes na talaga.
0: Yeah, oh, bagan nagka-loko-loko na ang imo system.
1: Yeah, so, amo nito, Doc, nga, if ever na nga ni, umabot ha point nga diri ka nag-vape, kasi since dependent naman team body, nalugmok
0: yes.
1: ko what it imo
0: yes,
1: mood.
0: Yes, Ma'am Janara, correct, oo.
1: So, para diri ka umabot hiton,
0: mas vape na naman. So, it defeats
1: na talaga,
0: the, nasasakit na talaga.
1: No. Ayan. So, thank you very much po, Doc. Ginuna natin ang about ang mental health na
0: mm-hmm.
1: very
0: yes,
1: important and timely gihapon hiyap. Mm-hmm. Since na-mention na po natin ang mga possible na mga physical effects sa body.
0: Mm-hmm.
1: Asya gipat atin next nga pakiana. Pero, mm-hmm. before po kita magpadayin ang atin mga physical effects hit ka na nicotine or mga cigarettes and vapes, mm-hmm. mabalik po ang EVMC Cares parahan mga pahinomdom. EVMC
2: Cares. Narito na ang 3-digit Lotto Swerte result ngayong alas 2 ng hapon, Sabado, September 12, 172. Ulitin ko, 172.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Pabili sa mga butika.
6: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
7: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
8: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
9: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan!
10: DTX 500!
9: Ito ay may antimicrobial property
10: na nakatutulong sa pagtanggal
9: at pagaling ng pimples at rashes.
10: DTX 500!
9: Highly recommended
10: ng mga eksperto.
9: DTX 500!
11: Mabibili sa mga butika.
12: This is FM Radio.
13: FM Radio.
12: Favorite music radio.
13: EVMCK.
1: Alright, so EVMC Cares is back. So before po kita nagkamiyadahan break, na-discuss po natin ang mga effects of vaping or smoking, and smoking ha, mental health, no, especially ang mga adolescents. So yun na naman po, Doc, pag-iistoryahan po natin ang about ang effects sa atin physical health. Liwat.
0: Mm-hmm.
1: So na-mention po natin kanina ang kitatawag po natin nga vapor, no?
0: Mm-hmm.
1: So ano po ba yun ng mga nga chemical contents po, mm-hmm. nga vapor. Yan. Paano po yung nakaka-affect sa atin lungs?
0: Okay. So, enumerate ko ano ang mga harmful chemicals sa vape. May the mga heavy metals, as I said before, like lead, cadmium, nickel. So, once gini-inhale natin, na-destroy hiya dito ang deep lung tissues natin, yan ang mga alveolar sacs, meaning ang mga, ang aton kunahain ng oxygen na sulod. So, iya ito ginpapaguti ang aragian, ang hangin. So, eventually, nakukurean pag ginhawa ang mga asthmatic nga na-vape. May daliwat feeling of chest tightness. Iniliwat nga mga heavy metals, once nakatuha bloodstream, na-destroy liwatihan blood vessel lining. So meaning, ini nga blood vessel lining kasi, usually flexible ini iya. Kunwari kita sakit. Iton, it nakaka-flexible ini iya ang tinatawag na nitric oxide produced in blood vessel. Once mag, nicotine makasulod from vape, ini nga blood vessel lining iya ginguguba. So ang nitric oxide, diri na na nakakagawas para maging flexible na aton blood vessels, it natatabo, nagiging matigat aton arteries. Now, kung matigat aton arteries, na-accumulate hin fatty nga plaques. Mag-accumulate nga nit fatty nga plaques, nababara it aton blood vessels, leading eventually to mga heart attack, amo na ito nga di nakakadaloy ang dugo, damonan clots. Also, may effect gap ini nga heavy metal haaton cholesterol level. Nakaka-increase yan bad cholesterol na lower liwatan good cholesterol. Okay? Ang pinakagrabing effect liwat ini nga heavy metal is na causing cancer. As I said before, tungod nga na change niya ang shape and cells sa aton lawas, nagiging debris ni or mutated an cell, nagdadamo hira, nagiging tumor or nagiging malignant cancer. Tapos, an effect liwat ang nicotine, may mga cells kita kasi lawas nga tinatawag ang natural killer cells, nga amot na patay yung tahini nga na-mutate, nag-iban postura nga aton cell sa hadugo, pinapatay liwat niya ang natural killer cells, so nagdadamo ang cells, nagiging cancer. So, baga na full-blown na. Waray na bagahin vacuum cleaner hininga aton mga mutated nga cells. Another compound is called formaldehyde and acrolein. Diba formaldehyde ginagamit pag preservant patay nga lawas? And now we're taking it nga buhi pa kita. Diri maupay. So, iton effect liwat hininga formaldehyde and acrolein is once nakakasuloda aton respiratory tissue like aton baga, pagkita nato nit baga, okay pa, grossly. Pero kung kumita ka microscope, kumuha kahin portion it at lungs nga itong tao nga nagvivape, may da dito microscopic chemical burns. Tungo din ni hininga formaldehyde ng acrolein. Hinahina lahiya nga na-destroy. Sanglit di mo makikita. It takes years before makita mo an effect. Ito na-produce ng sinisira nga Evali. E-cigarette, ano pa tawag ini? Cigarette lung injury nga sakit nga duro it panubag it aton baga hini to the point nga diri na mapit at paginawa na kinanglan kita yung oxygen nala perme. Okay, so another kuan, unflavoring chemicals. Unflavoring chemicals like diacetyl and acetyl propionyl, this produces the buttery flavor, the creamy flavor like vanilla custard. It nakakakos nga iniyahin hinsamad aton lungs nga na-producing inflammation. So nanuhubag it aton lungs, na narrow it airways. Mm-hmm. Flavoring pala ha, may danhera kanya-kanya nga gindi-destroy. Another flavor, cinnamon and mint. Iniliwat nga cinnamon and mint, ibaliwat it iya ginbubuhat. Ginhimon niya nga PWD and cells, ang mga cellula, nga di rin nalago din nakaka-produce energy para kita gumios, eventually, the body weakens because hininga cinnamon and mint flavors. Okay? So, amo ito an akon baga na-research about hininga vape chemicals nga nakakaraot halawas. Ma'am Janara.
1: Okay. So, damo nga talaga it mga chemical content.
0: Content hininga vape.
1: Tapos may dagya po niya kaakibat ng mga sakit. No.
0: Oo, kung ano't
1: ira effect. Kasi lang nga content, may din na usang na sakit. Oh,
0: yes,
1: so what more kung as a whole.
0: Yes, yeah. So. And sinising nira nga naupay nira ang flavor. And flavors mismo, may dahera na dadara nga sakit.
1: Flavors pa nga na ito. Waray pa nga daan iba na
0: waray
1: mga,
0: pan iba nga
1: iba
0: effects.
1: Mga effects or iba na mga content ng chemicals. So,
0: yes,
1: in general, di rin talaga maupay doon.
0: Di rin maupay mag-vape.
1: Mag-inugo ba mo talaga at imo body
0: yes,
1: if nag-vape?
0: You're slowly killing yourself.
1: Bali, it kondok, it vaping, temporary la talaga hiya nga kasiyahan.
0: Like, yes, oo.
1: And iya pag, tawag ito, pag inhale mo.
0: You may appear cool, charming yan na.
1: Pero
0: pag medyo lagas mo in the long run, di rin na kulit imo kamatay. Damot magsakit alawas, you'll be in pain.
1: Mm-mm. Mm-hmm. Ko rin paghinga, mm-hmm. tapos cancer.
0: May heart problem, cancer, mag-heart attack. Mm-hmm. It doubles your risk. If you're a daily e-cigarette user daw, according han usang study by Minnesota nga data, it doubles your risk of having a heart attack if mm-hmm. you're a daily e-cigarette user.
1: Okay. So, amod to mga ka-cares and atin mga physical effects. Same here, Doc, han atin traditional nga cigarette.
0: So, dependihan chemical.
1: Dependihan chemical. Pero,
0: amod to, an EVALI, I'm sorry, the e-cigarette vape-associated lung injury ngayon. Mm-hmm. That's the worst thing that could happen to you, ha? Kung nag-vape ka, di rin nag-smoke ang cigarettes. Ito nga, EVALI, bata ka pa, usually kikita kasi niyan mga bata pa nga users nga nagtikang na pag-vape, nag-chain vaping. Iton, duro pa no bagit imo lungs. Iton, di rin na, baga ka na hinlagas nga 70 years old, nga kinanglan yung oxygen permi. Mm-hmm. But, difference nira, EVALI is usually seen in young, supposedly athletic individuals. The only difference is they started vaping when they were 12, 13, 14. Mm-hmm. So, ang nagawa sa nira sakit, 20s pala, 30s. Mm-hmm. Especially if you're a chain vapor.
1: Kaya may doon ko kasi nakita ang yap, Doc, ha? Social media nga. Bata pahiya. Mm-hmm. Tapos, na-hospital, like, na-ICU talaga.
0: Oh, yun. So, that's EVALI.
1: That's
0: so, EVALI.
1: Bata pa. Oh. Like, mga siguro 20s pa lang. Yeah. Possible hiya. Oh. Especially if chain.
0: Oh. One factor for diagnosing EVALI, usually, ha, young individuals ito na da-diagnose.
1: Okay, amo man good ang target kung bagahan
0: and chemical so takay kung chain vapor ka mm-hmm. faster and destruction diri la brain ha other parts sa lawas
1: oh other parts of the body. Sige Doc, Doc, can you explain gyapon ha amon kung how does it withdrawal symptom looks mm-hmm. like kasi di ba in okay. withdrawal symptom mm-hmm. di ka kami adto sa ka person if nagsa-stop hiya mm-hmm. so siya nakukuren mm-hmm. hiya pag stop kay mm-hmm. may dayo mga inaabot.
0: Cravings. So, oh, may
1: mga
0: day.
1: Cravings. Tapos may nagyapon mga iba-ibang inaabot mm-hmm. at siya nakukurian. So, ano po ba, Doc, mga withdrawal symptoms na mm-hmm. common para sa mga vapers?
0: Ito yung vape users, diri good significant. What I mean is, diri ka makakadelineate ira withdrawal symptoms from other drug addictions. Kay, present gap yun niya mga shabu users, mm-hmm. ini nga mga withdrawal symptoms. Pero ha, vape specifically, may the severe insomnia. Diri mo pitya pagkaturog. Kay may permanent crave for vaping mm-hmm. ito nga vape tapos may dahiya tremors kasi tremors are produced also kung low it imo chemical messengers like dopamine serotonin acetylcholine mm-hmm. nga natural so may daka tremors may daka headaches mm-hmm. kasi di ba nadidestroy na ang mga signaling dida because of the vape. May dakaliwat cold sweats na nahagkot ka, baga kanging kakaaw, ging kakadal ka talaga. Kay temperature regulation, di ba, adaga pa brain. Mm-hmm. Ta kay affected namang gihapon ang brain cells dida. Now, palpitations, heart, iton low an imo chemical messengers, dopamine, serotonin. Baga ka naga-anxiety disorder. Mm-hmm. So, kung ito kinanglan ito nag-examine na imong doctor mag-history go din maupay ha imo kay mapausa bata ka pa ito makakasinghira nga addict kan shabu masig ka diri lagi ako kuan drug addict kuan ngayan adto ngayon yan vape mm-hmm. natrahiya pagstopan iya vaping but he cannot do that because an malain nga pinamamati mm-hmm. so the person should be guided by a physician usually mga addiction medicine specialist or mga IM mm-hmm. or mga pulmonologist because mm-hmm. they nag-specialize gap in era ini nga mga illnesses
1: mm-hmm. so daw mo ngayon gap Doc itong withdrawal symptoms mm-hmm. same po hiya similar hiya ha mga withdrawal symptoms han ibang substances
0: amphetamine shabu oo so usahay nagunaw na kaanay, ginrurule out mo. That is, kundi lo tayo nagbibinuwa. Okay, mm-hmm. di ba usually, madinay, di ba? Mm-hmm. So, kinanglan mo pwede yung pag-istoringan, pag-alagya maiya, pag mm-hmm. sumatang tinuod, kung ano yung pinantitake.
1: How about Doc hit traditional cigarettes? Same mm-hmm. po ba it withdrawal symptoms? Yeah, and mas worse?
0: Amit at akon, funny nga na akon na research liwat, and akon patients liwat, mm-hmm. and cigarette liwat nga withdrawal, less an iya symptoms. Mm-hmm. Usually, nanlalaway kala, irritable, not mm-hmm. violent, irritable, di rin nangangaturog. Baga-amo la ito, anak nakikita sure. nag-patients. Hand vape, mas guro grabe an effect. May mental koan. Oo.
1: What could be the reason, Doc? Siguro kay damon chemicals.
0: Depend. Oo. Ang chemical siguro have and kuan na synthetic man gud ra. So ibat effect talawas. Ato an cigarette smoke may damagud component nga may natural, may plant derived, may ano. Siguro ada dida, but we have to do research pa para makita gud kay ano sugat. Honestly, an amoy to nga damo lagi pit nagsi-cigarette smoke. Kay iton withdrawal mild light. Iba nga ni waray. Waray na ginaabat. Oo.
1: Mas madali siguro ano, Doc?
0: Mas
1: tama ba? Mas madali para ha mga
0: cigarette smokers
1: mag-quit.
0: Yes.
1: Kaysa convict.
0: Oh. May the cigarette smoker na hiya for 10 years. Suddenly nag-quit hiya. For 5 years, okay hiya. Takay peer pressure na liwat. Oo. Madali ha era pag switch on off.
1: Oo. So kumbaga, Doc, 'di ba nayakan hera nga substitute kuno it vape ha, sigarilyo. No. Pero ngayon mas makore mag-stop.
0: Oo, kay amo tsaka ko hindi nga era ginaabat. Tiri nga
1: mas damot era symptoms.
0: Mas damot era symptoms.
1: Doc, may dokoy no nakalimutan ko pag question kanina. If ever it usa nga bata mag-start yet vape, bagit magiging gateway bahiya for other substances in the future?
0: Substance addiction? Opo. Yes, so as I've said before, 'di ba? And prefrontal, it involves the prefrontal cortex han mga teenagers. One, immature pa hiya. Diba, ang function ng prefrontal cortex is decision-making. Mm-hmm. Good decision-making, tapos imo judgment, imo flexible thinking. If it is affected by nicotine from vape, tapos teenager ka pa, immature pa yung prefrontal cortex, ito, di ba, risk-taker ka. Risk-taker to the point of being irrational nan imo risk-taking.
1: Mm-hmm.
0: So, for example, nag-vape ka. Then, a friend comes in. Uy, pagkuangkitan marijuana or shabu. Okay, they will not ask why. Tungod nga gin-offer man imo and you're a risk-taker because of your being a teenager. Magamit tala without thinking. Kun mature na yung prefrontal cortex, masing, anay, kanot effect ito.
1: Okay. Iisipin
0: mo anong consequences. With teenagers, diri. Sige.
1: Once makatikang na.
0: So, it opens other addictions na. Diri la vape, shabu, yes. Marijuana, alcohol.
1: Okay. So, mas maupay nga, diri nalatikangan talaga ito.
0: Yes. That's why parents should be aware of the activities of your children and their friends.
1: Yes. Sige, Doc. After the break, magkakamidala po kitang quick break. Pero after that, we will talk about ang mga interventions na possible.
0: Okay.
1: So, thank you very much po, Doc. So, magbabalik po ang EVMC Cares para han mga pahinumdum.
0: Okay. EVMC
1: Cares. Okay, so EVMC Cares is back. So before po kita nagkamayadahan break, na-discuss po natin ang iba't iba ng mga withdrawal symptoms and vaping. So na-mention po ni Doc, no, ang damo ng withdrawal symptoms. In fact, durodamo it withdrawal symptoms kaysa hit cigarette smoking based on her observation. Ayan. So it only shows nga, delikado talaga gihapon it vaping. Ngayon mas makuri, magat makagiyakan kita nga mas makuri mag-quit hit vape kontra hit traditional smoking. Ayan. So, this time naman, Doc, we will talk about the possible intervention. So, if ever po, may doon po kita mga kilala, no, na gusto mag-quit, hit pag-vape, kayo mo na-realize nera, nga diringin mo upay talaga, nga dependent ha smoking or ha vaping. Ano po ba, Doc, it mga possible natin na mga interventions? Is it kung medical man, kung behavioral treatment or support, programs, whatever, Doc?
0: May da kami ha, Smoking Cessation Clinic and Addiction Medicine Clinic na offer kami hin counseling about hining addiction, not only han client but also hit iya loved ones. We invite the family also kay involved man niya at motivational kumbaga therapy han client. Oo. So first, may da kami medication nga ginahatagunta. However, it is not available in the Philippines. So, mahanad to ma-available ini, but for the past 3 years, nawara na ini. And it's very expensive. It's called Vareniclin. Once nakaka-take ka ini, very effective talaga ini pagbulig hain mo, mag-quit hit vaping and smoking. And another thing is, it amo yan natakin pa practice, which is available in the Philippines, nicotine replacement therapy. The most effective is ginko-combine nakon ang long-term nicotine replacement therapy like nicotine patches plus an nicotine lozenge or nicotine gum. Mm-hmm. That's the most effective, okay? For every craving, instead of taking or using the vape or cigarette, nabutang kahin nicotine patch, nganin lozenge siya imo baba para mag-reduce an imo withdrawal symptoms ito. Oo. Amulat available nga nicotine replacement therapy. For psychological therapy, the cognitive-based therapy is good for vape users and smokers. So, maram kayo ni Ma'am Janara kung ano ang cognitive behavioral therapy. Using your irrational thought patterns, imo to ginda-divert to more, kumbaga, useful or to more acceptably, socially acceptable nga mga ways pag-delete imo stress instead nga mag-vape ka or mag-smoke. Mm-hmm. So maybe you can ask Ma'am Janara where to have this cognitive behavioral therapy. And then, environmental modification. So we advise the family to remove all chargers, pads, vape products sa irabalay and juices para warahin nakikita nga temptation. Mm-hmm. That is environmental modification.
1: And trigger.
0: And trigger. Mm-hmm. Nakaka-trigger ha era. And lastly is the dopamine substitution. Amo na inis. Like what Ma'am Janara said, physical activity. Instead of using these vapes and then eating well, nutritious mm-hmm. foods, going out with friends who do not vape or smoke. Mm-mm. Para diri ka na affected liwato.
1: Mm-hmm. Ayan. Tos, very important gyapon, Dok, it's social support. Ano?
0: Yes, social support from the right people.
1: From the right people.
0: Kibangin from each other lang gyapon.
1: If ever, for example, ito sa ka-person nga gusto niya mag-quit and vape, pero iyong mga friends, bagat, ay, sige, okay layo, iton, something, iton. So, dirigyapon,
0: makaka-help pa iya. The friends also should not vape, and they should be, kumbaga, medyo,
1: conscious.
0: Very, dirigyan mas inga strict, pero ito nga ni nga, you, be firm with your friend.
1: Uh-oh.
0: Ayaw ito, makakaroon ito yung lawas. Ikanilugod ito or something mm-hmm. like
1: so
0: that.
1: So, dapat surround yourself talaga with the right people na yes, mag-supported so, emo, change, mm-hmm. emo growth.
0: Oh. And you bring other friends nga na-vape to those kind of friends, liwat. Uh-oh. So that they can be helped.
1: You help each other.
0: Yes, so. Yeah.
1: Thank you very much, Doc. So, yun na liwat po, Doc. Ano pat atin mga services that we offered in Eastern Visayas Medical Center? So, pwede po ba natin i-share kung hain po it atin clinic? Mm-hmm. Ano po it atin process for consultation?
0: Okay, yeah. So, we have the smoking cessation clinic. At the same time, it's an addiction medicine clinic. Not only smoking or vaping, but for other addictions. At ito ha, Eastern Visayas Medical Center, outpatient building, ground floor, room 5. That's beside the orthopedic clinic. So if you want to consult there, you'll have to go first to the triage area, I think. Mm-hmm. Kung ka register anay, makatoka triage area, pakiana ka kunhaing ka nga clinic, masaring ka smoking cessation clinic. So i-enroll ka dito, and then matatagang kahin papel, may daka ID, and then you just ask the security guard where the smoking cessation clinic or orthopedic clinic are situated. Kay harani naman la dida. Mm-hmm. Tapos didagawa sit at clinic, may dadida ko ginbutang nga if ever closed and smoking cessation clinic kay excuse la kay usala ko dida. Mm-hmm. Mope kun duha kami or tulo. May dako times nga naatin ni meeting or may dako kinanglan i-research or something. May dako gimpaskin dito nga cellphone number. You can text me or call me. Preferably text nala. Mm-hmm. Introduce yourself nga ma-consult ka. And when can or pwede, ito nga adlaw nga ada ka, makonsulta ko ikaw. So I'll just tell you kung sige, pag-lunch laanay. Mm-hmm. And then I'll be back and sorry ni.
1: So small services doc natong yung provide
0: counseling, nicotine replacement therapy, and then also psychiatric services, and then motivational interviewing if you want that. For cognitive behavioral therapy, yes, I do some of those things, pero I prefer nga i-refer ko ha psychologist nga trained ito nga cognitive behavioral therapy. Mm-hmm.
1: Okay. So, thank you very much po, Dr.
0: Thank
1: Lalay,
0: you, Ma'am Janara.
1: For sharing your expertise po ha aton. Mahitungod din nga smoking ngahin vaping. So, libre man po aton mga services, no? Ha aton
0: yes,
1: hospital. And for those po nga aton mga higrayo, since damuman po aton mga smokers gihapon nga gusto nga mag availin ng mga services, siguro may dapog gihapon mga trained gihapon na mga doctors or mga healthcare workers nga harapit la po aton, such as our RHUs, rural health units, mga provincial and district hospitals.
0: May dako lang yan ikuan. Kay di ba pero la kami nga trained ano sa namatay na kay na retirable naman. It ako nang tagusto, matrain gyapon ng ADA Smoking Cessation Committee, hand brief intervention skills. Para kun in case waray ako, iton hiranaan ma counseling han smokers or and other my addiction medicine clients. So,
1: yes, hopefully kami rin, another training for
0: it's PTI. The DOH that will provide it. So we'll have to coordinate with the Department of Health.
1: Yes. Thank you very much, Doc. You. Any last message po for our for the general public among ka-cares po naton party hininga smoking and vaping.
0: Okay. So this message is primarily to the parents of teenagers, minors. Please closely monitor your children regarding these addictions because we have seen with the things that have happened in Tacloban City, the effects of these substances, and han aton mga kabataan nitira mga attitude nga nanira mental health issues na. Oo. Also to those minors nga waray good parents nga nagkikita-kita era, please be mindful, take good care of yourselves, do not go into vaping or smoking or any other addictions like shabu, marijuana, kung ano pa, because it can destroy your brain and your physical health and eventually your future. Duhala ito't dara, either mamatay ka early or mapriso ka early.
1: It can destroy your life.
0: Yes.
1: Thank you very much, Doc Lolay. So, before po kita mag-end, magpapasalamat la po kami ha atin EVMC Cares Core Team, of course, headed by the Medical Center Chief, Dr. Joseph Michael Haro, the Chief Medical Professional Staff, Dr. Jenilyn Desigues, the Head of the Public Health Unit, Dr. Randy Saavedra, Head of UMS, Dr. Sherilyn Malone, and the Head of IMIS, Mr. Francis Hermana. Thank you very much po iyong atanan. And of course, po ha FMR 100.7 ngayon PRTV Tacloban Team. Thank you very much po kan Mr. Emmanuel Lerin, Mr. Jade Berino, Mr. Jerry Perpignan, and Engineer Aljus Villafuerte, Editor Mr. Adonis Palancos, Segment Producers Ms. Hansel Cuevas and Ms. Sylvie Abadingo, and of course si Sir Sam na upod po natin per me every Saturday po nga niha aton studio. So thank you very much po ha aton mga viewers and listeners, hangatanan po na mga ka-cares. Please follow po our official Facebook page, Eastern Visayas Medical Center, para pohan mga updates about monthly health celebrations, about activities pohan EVMC, ngan mga advisories, ngatanan po ng mga updates, just follow po Facebook page ng Eastern Visayas Medical Center. So, that's it for our episode po this afternoon. Thank you po ha iyong atanan and we hope na makaupod pa po namon kamo ngan magkita po kamo hit aton episode for next Saturday. Again, EVMC Cares every Saturday 3 to 4 p.m. Nga nila po ha FMR 100.7 ngan PRTV Tacloban. Ngan pwede po natong gyapon hiya makitaan ha aton Facebook page ng Eastern Visayas Medical Center. So that's it. EVMC Cares signing off.
0: Thank
1: Bye.
0: You.
5: EVMC Cares.
11: This is FM Radio.
13: FM Radio.
11: Favorite music radio.
14: Problema sa fatty liver? DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: The time now on FMR. It's 4:02.
16: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag glow up.
20: My

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
2: ang lupet!
0: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Kabibes.
4: This is FM radio.
5: FM radio.
4: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña.
3: At ako naman si Dr. Remily Tuoy.
2: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan. Ang tinagurian na rin na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung paano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Supple Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santone Plus Gold at ito ay naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Pero ano nga ba, Doc, ang meron sa Santone Plus Gold at ito ay nakakatulong sa ganitong sakit?
3: Yes, Sir Wing, ang Santone Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang phycocyanin. Ang phycocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compounds na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving at antioxidative molecules.
2: Kaya, yung pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, mag-Santone Plus Gold na!
7: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
8: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit, kung ang mga kape na ito ay nagbibigay ng hindi ka nais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, ay panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santone Plus Coffee Mix na, di ba, Doc?
3: Bukod sa masarap, Sir Wing, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya, Santone Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
8: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutang uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At para makaiwas na mapabilang sa mga tao na nakakaranas ng karamdaman, humigop ng ating healthy coffee, ang Santone Plus Coffee Mix.
2: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City, na matatagpuan sa 2nd floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacio Street, Quezon City. Numero po doon ay 0969-627-12. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
3: at Dr. Remily Tuoy.
2: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: The time now on FMR. It's 5:01.

0: baby.
1: Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong alas 5 ng hapon, Sabado, September 12. 066. Ulitin ko, 066.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: ni June Aster, pero hindi sila pinayagan na makalapit. Natagpuan ang mga sunog na sunog na bangkay sa economy accommodation ng barko na nagliyab noong September 9. Bagmat batid ang mga kamag-anak na maaring isa sa kanilang mahal sa buhay ang natagpuan, ayaw pa rin nilang bumitaw.
1: Sana po hindi siya kasama dyan sa mga bangkay na hinantay namin na may ibaba dyan sa barko. Sana po buhay siya, napadpad lang sa ibang isla.
2: Yun po yung dasal ng lahat ng family po namin na sana isa po siya sa mga nakaligtas pa, or sana nangyari po sa kanya na nakatalon siya tapos napadpad lang po siya kung saang isla.
0: Sa kabuuan, 35 na ang na-recover na bangkay, 43 ang nakaligtas at 54 ang nawawala. Sa Borac Port, ipoproseso ng PNP Soco ang pagkuha ng mga maaring pagkakakilanlan pa na mga natagpo ang mga bangkay para isailalim sa DNA test. Pinulong na ng lokal na pamahalaan ang mga nag-aabang na mga kamag-anak para ipaalam ang magiging proseso.
3: Kung alam man po ang mga na-document po ng mga pagkakakilanlan ng mga authorities natin dito, kasama na po ang kanilang mga DNA lab test result, ay ipapadala po doon sa munisipyo. Once po na ma-confirm ng mga kamag-anak na iyon ay kanilang kaanak po or kapamilya, ang mga kaanak po na yun ay kukunan po ng DNA sample din para naman po i-match sa recorded identification po.
0: Sa mga hindi makikilala mga bangkay, inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang mass grave para sa kanila.
4: Sa kaninang hapon ay matapos may ihatid ng barko ng Philippine Coast Guard na BLP Capes Engaño, yung 30 mga bangkay na na-recover ay bumalik muli sila doon sa barkong nasunog na MV June Aster para sa gagawing retrieval doon sa mga nakita pang panibagong mga bangkay. Patuloy naman na pinalawak pa ang paghahanap sa mga nawawala hanggang doon sa may bahagi ng San Jose Occidental, Mindoro ay naghahanap na din ang mga tauhan ng Coast Guard dahil baka posibleng napadpad doon ang ilang mga nawawala. Zen.
5: So Dennis, may mga tulong ba na ibibigay sa pamilya? Siyempre, yung burial, tapos yung financial, dahil I'm sure marami sa kanila kailangan yan.
4: Yung mga nasugatan ay tinutulungan ng LGU at ng DSWD. Kanina ay dumating din ang mga tauhan ng DSWD at binigyan ng financial assistance, 10,000 pesos each dun sa mga nasugatan. At may mga tulong din dun sa mga namatayan. Pero kinakailangan munang ma-identify yung mga bangkay para sa gagawing pagbibigay ng tulong. Kung sino-sino yung agad na makilala, yun ay bibigyan ka agad ng tulong. Pero may naka-ready na ng mga assistance na ipagkakaloob ang LGU at ang DSWD. And Zen, doon naman sa mga patuloy na naghahanap ng mga kamag-anak ay maaaring magtungo lamang sa munisipyo ng Coron doon sa may Emergency Operation Center.
5: Mm-hmm. And syempre Dennis, so far ano bang lumalabas doon sa investigasyon? May indikasyon ba na kailangang magpataw ng sanction o suspension sa ferry line?
4: Doon sa investigasyon kung ano talaga ang pinagmulan ng sunog ay hindi pa rin malinaw hanggang sa ngayon. Ang focus muna ngayon ng mga otoridad ay ang retrieval doon sa mga bangkay na nawawala at paghahanap doon sa mga iba pang pasahero o sakay nitong barko. Ay naman sa marina ay nag-issue na sila ng cease and desist order doon sa CPC ng barkong sangkot doon sa insidente ng pagkasunog, pero hindi yung buong shipping lines, hindi lahat ng barko ay kasama sa suspension. Itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated ay may 10 barko, isang tugboat at 9 na ro-ro kasama na itong nasunog. Zen.
5: Maraming salamat, Dennis Datu. Walang patawad ang isang kawatan na pinitik pa ang mga gamit sa evacuation center ng mga nasunugan at binaha sa Mandaluyong City. Huli rin ang iba pa niyang kasabwat. Yan ang CCTV Patrol ni Liza Aquino, exclusive.
6: Mag-aalala. alauna ng madaling araw nitong Biyernes sa mahagip sa CCTV ang lalaking ito na abala sa pag-iikot sa loob ng isang kwarto sa evacuation center sa barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Isa-isa niyang sinilip ang mga magkakapatong na kahon, pati ang ilalim ng mesa. Gumamit pa siya ng flashlight habang naghahalungkat sa isang cabinet. Maya-maya pa, inilalagay na niya ang mga kinulimbat na gamit sa isang plastic bag. Ayon sa pulisya, tinangay ng lalaki ang mga gadget na pag-aari ng pamahalaan. Kabilang dito ang laptop, speaker, microphone, wireless mouse, tripod at first aid kit na tinatayang may kabuang halaga na mahigit 35,000 pesos.
7: Report sa amin ng mga abad ng 11 na ng tanghali. Permanent evacuation area sa yung mga nasunugan natin, mga binahay doon temporarily nag-i-stay. So yung opisina ay pinasok at nakuhanan nga ng mga gamit. Merong mga evacuees naman doon time. Pero yung pinasok kasi na is yung office, yung government office.
6: Timbog sa follow-up operation ng suspect na tagaroon lang din sa barangay. Arestado rin ang umano'y dalawa niyang kasama sa bahay na nagbebenta umano ng mga nakaw na gamit. Nabawi sa kanila ang lahat ng mga ninakaw na gamit.
7: Sa bahay na po na-aresto yung ating suspect at may mga initial na nakuha at during the interview nga is meron pa siyang tinuro na dalawa niyang kasamahan na siya naman na nagbenta ng ibang gamit. So sa pagtulungan na rin ng ating suspect sa kanong ating mga barangay is na-trace namin yung mga binentang gamit.
6: Aminadong suspect sa ginawang krimen. Pero walaan niyang kasalanan ang mga kasamahan.
8: Walang po mag-isa nun. Nadamay lang yung kasama ko. Makabili lang po ng mga bigas, ganito, ulam.
9: Wala, may trabaho po ba kayo, sir?
8: Wala po.
10: Kami kasama rin sa paggawa ng
9: okay ka.
10: Natutulog na asawa ko. Ginising na.
6: Nakakulong na sa Mandaluyong City Police Station ang mga suspect na mahaharap sa reklamong robbery. Liza Aquino, ABS-CBN News.
11: Nainipat na si dating House Speaker Martin Romualdez sa UPPGH sa Maynila mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. At live mula sa UPPGH nagpapatrol si Daniza Fernandez. Daniza, hanggang kailan mananatili dyan si Romualdez?
12: Adrian, dumating ang convoy ni later Representative Martin Romualdez galing sa isang pribadong ospital sa San Juan City kaninang umaga. Sa utos ng Sandigan Bayan ay dito muna sa PGH mananatili ang kongresista. Pero walang nakatakdang araw kung hanggang kailan.
6: Sakay ng ambulansya mula Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, dinala ang dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez sa UP Philippine General Hospital pasado alas 8 Sabado ng umaga. Nakabantay ang mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology sa paglipat ospital sa kongresista. Nahaharap siya sa kasong plunder kasama ang dating kongresistang si Zaldico at dalawang iba pa dahil sa umano'y pangungulimbat ng pera ng bayan na para sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, isinailalim si Romualdez sa Independent Medical Examinations para malaman kung dapat bang ipagpatuloy ang kanyang pananatili sa ospital o kung pwede na siyang mailipat sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Bumuo na ang ospital ng grupo ng mga espesyalista para sa pagsasagawa ng medical examinations. Tiniyak ng UPPGH na magiging professional ito sa pagsasagawa ng tests batay sa pinakamataas na medical standards. Magsusumite ang UPPGH ng medical report sa Sandigan Bayan Linggo ng hapon at ito ang magiging batayan kung irerekomenda ng ospital kung dapat pang manatili si Romualdez sa ospital. Base sa medical abstract ng mga doktor ni Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center, kabilang sa kanyang iniinda ay alta presyon, diabetes at cerebrovascular ischemic disease. Nauna na rin sinabi ng kanyang mga doktor sa Sandigan Bayan na ituturing na high risk si Romualdez sa atake sa puso. Sobrang depressed din nila ang kongresista at hirap na makatulog ng maayos. Sa Lunes, ipagpapatuloy ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa kanyang musyong payagang manatili sa ospital. Samantala, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pupunta siya sa France, kung nasaan ang kapwa akusado ni Romualdez na si Ko. Naroon din aniya si Senador Loren Legarda na humaharap sa hiwalay na kasong may kaugnayan sa solar firms ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Sabi ng Ombudsman, kailangang kausapin ang Financial Action Task Force pati ang European Union.
13: Ang issue dito, wala tayong extradition treaty sa France.
14: Ah, wala ba?
13: Wala. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi natin pwede iuwi yan. Dapat kasi ang EU, ang France, hindi sila maging taguan ng
15: fugitives.
13: Ng pera.
14: Galing sa masama.
13: Kinuha lang sa corruption.
6: Nauna nang ipinahayag ng kapatid ng Ombudsman na si Interior Secretary John Vic Remulla na pupunta rin siyang France para makipag-ugnayan sa Interpol, kaugnay sa hiling na red notice laban kay Zaldico. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang kampo ni Romualdez patungkol sa kanyang paglipat dito sa PGH. Pero nauna lang sinabi ng kanyang abogado na si Atty. De Fajardo na sila ay nangangamba sa risk sa paglipat sa kongresista sa ibang ospital. Adrian?
11: At yan na nga, Daniza, no? Ano yung impormasyon natin hanggang saan yung mga bantay na BJMP na nagbabantay kay Romualdez sa gitna ng usapin nga mga alegasyon na flight risk ang kongresista?
6: Adrian, kanina nga yung mga escort na naghatid kay Romualdez ay umalis na rin bago magtanghali. Pero may mga ilan-ilan at meron ding mga pulis mula sa Manila Police District na nakabantay dito kanina. Adrian?
11: At may mga nakita tayong mga dumalaw na rin ba, Daniza?
6: Adrian, base sa mga impormasyon na binigay ng BJMP pati ng PGH, ay ang kasama lamang ni Romualdez na pumunta dito ay ang mga tauhan ng BJMP na nag-escort sa kanya nang pumunta dito kaninang umaga. Adrian?
11: Okay, maraming salamat, Daniza Fernandez.

0: Sumalang na sa final testing at sealing ang mga gagamiting automated counting machines sa Bangsamoro Parliamentary Election sa Lunes. Higit 5,000 makina ang sinubukang paganahin at sinubukan din ng ilang botante na bumoto sa sample ng aktual na balotang gagamitin sa halalan. At live mula Cotabato City, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, so kamusta? Gumana ba ng maayos yung mga makina?
1: Zen, bagamat naging maproseso yung aktual na pagsasagawa ng final testing and sealing sa mga automated counting machines na gagamitin sa halalan sa Lunes, ang sabi ng COMELEC, gumagana namang lahat ng maayos at kung sakali na magkakaroon ng aberya sa mismo araw ng halalan, ang pagtitiyak ng COMELEC, mayroong pasobra na mga makinang pupwedeng i-deploy agad-agad. Higit 2 dekada nang nagsisilbi tuwing halalan sa Bangsamoro Region ang gurong si Nur Haima. Para sa kanya, may bentahe man ng teknolohiya, may agam-agam pa rin siya sa paggamit ng automated counting machines ngayong halalan.
2: Mano-mano. Mas madali yun eh. Mas madali in the sense na ikaw lang, kamay mo lang, at hawak mo ang lahat ng paraphernalia, lahat ng resources within reach ng lahat. Hindi kagaya nito, after that, kailangan pa mag-transmit. Minsan yung transmission po kasi magtatagal siya. And kung magkakaroon ng power interruption, minsan nabuting ka ng 3 oras, maghihintay ka, yung iba mga 5 hours pa.
1: Tiniyak ng COMELEC, mas mabilis na ang transmission ng resulta ng halalan ngayon kahit pa sa pinakamalalayong probinsya gaya dito sa Bangsamoro Region. Pero sa isinagawang final testing and sealing o FTS nitong Sabado, sadyang hindi kasama ang proseso ng transmission ng boto.
3: Wala pang transmission. Ayaw po natin mag-transmit sapagkat alam niyo po kasi, yung mga server, once na nag-transmit ka na, ando na po kasi yung result. Baka sabihin na may laman na, may dagdag na, idadagdag na lang yung tigsa 10 malamang. Talaga po, part yan ng protocol, hindi po tayo nakakaroon ng final testing and transmission. Hindi po, final testing and sealing lang ng mismong makina.
1: Sa Marawi City, isa sa mga hamon sa mga electoral board ang internet connection. Pero sa kabuuan, ayon sa election supervisor, napaghandaan nila itong mabuti.
4: Mga connectivity natin, minsan yung mga ginabit natin kapon ng mga Starlinks, nag-iba yung pan niya, yung positioning niya. So, i-move lang. So, napakadali lang. Yung iba, walang batteries. Found out natin kapon while installing na nasira yung battery ng Starlink, pero very minimal.
1: Ang butanting si Laura, kasama sa mga sumubok na bumoto, gamit ang aktual na balotang gagamitin sa Lunes.
5: Okay naman po siya, sir. Ang pinagkaiba lang po nung last election sa ngayon, yung machine po nila. At dati kasi, sir, hindi mo siya machi-check yung mismo sa machine. May doon mo lang siya ma-check yung kung tama ba yung binoto mo sa resibo. Pero yung sa ngayon, sir, pwede mo siyang i-check automatic doon sa mismong machine. May pictures po. Dati kasi pangalan lang po. Mas maganda rin siguro, sir, kung may pictures pa.
1: Pantay sarado naman ng militar at pulis ang convoy ng mga election paraphernalia sa Maguindanao del Sur. Isinagawa ang pagsaselyo ng mga ACMs sa Sharif Aguac Central Elementary School kung saan pinakamarami ang mga rehistradong butante. Paalaala sa mga boboto.
6: Bawal po ang cellphone, bawal po ang kamera, bawal po talaga dito. Kailangan yung resibo after ng voting nila, pag napasok na nila, paglabas ang resibo, tingnan na nila, tapos ihuhulog. Wala silang panghawakan na madala na resibo.
1: Sa datos ng COMELEC, higit 2.3 milyong rehistradong butante sa Bangsamoro Region ang nakatala sa lagpas 5,000 clustered precincts. Mahigit 140,000 ang rehistradong butante sa Cotabato, habang 62,000 na butante naman sa Sultan Kudarat. Zen, kanina umaga, sumama rin sa final testing and sealing sa Cotabato ang ilang foreign observers kung saan ipinaliwanag sa kanila ni Chairman George Garcia yung kahalagahan ng prosesong iyon at para matiyak yung integridad ng makina at yung pagbasa ng mga boto ng ating mga kapamilyang Bangsamoro sa darating na Lunes. Nito namang hapon ay nagpunta sa mga opisyal ng COMELEC yung mga kinatawan ng Japan at ng Turkey at nagpasabi rin na sila ay magiging bahagi ng mga mag-o-observe ng mga dayuhan sa mismong gaganaping halalan sa darating na Lunes. Zen.
0: Okay. So Johnson, naintindihan naman natin ano kung bakit ayaw nga i-testing yung transmission. Pero pwede mo bang ipaliwanag sa amin paano yung transmission? Via signal ba yan? Internet? At nasubukan na bang i-check yun kung malakas? At pangalawa, wala bang mga namomonitor na banta sa seguridad?
1: Zen, dun sa signal muna, ano ang pagtitiyak ng COMELEC, meron mga Starlink na nagagamitin, nakadeploy na yan sa iba't ibang strategic na locations dito sa Bangsamoro region. Kaya ang sabi ng COMELEC, kahit sa pinakamalayong probinsya dito sa Bangsamoro ay makapagpapadala ng signal sa pinakamabilis na paraan sa Lunes, hindi gaya ng mga nakalipas na pagdaraos ng automated elections na nadidelay, minsan inaabot ng 3 hanggang 5 oras, ay hindi na rin mangyayari yan sa darating na Lunes. Doon sa seguridad na tinatanong mo, kahapon niya rin napag-usapan mismo at sinagot ni Chairman George Garcia na ang tanong ko pa nga eh, ito ba ay calm before the storm? Pero ang sabi niya ay hindi, talagang kalmado raw ang sitwasyon kahit papaano dito sa Cotabato City at iba pang parte ng Bangsamoro region. Pero yan ay makikita natin kapag nangyari ng halalan sa Lunes, kung payapa nga ba o may mangyayaring hindi maganda na wag naman sana. Zen.
0: Alright, lahat naman tayo umaasa sa matagumpay na pagdaraos ng halalan. Maraming salamat, Johnson Manabat.
7: Ngayong umuulan-ulan pa rin at lumalamig na ang panahon, masarap pong humigop ng sabaw. At sa susunod na food trip, subukan nyo po namang tikman ang balbakwa na dinarayo sa Tondo, Maynila. Alamin ang kanilang kwento sa May Puhunan, Kaya Mo!
8: Actually, na pag-uusapan na makakain natin, pinola, bulalo, kung ano-ano man. Pero yung balbakwa, baka first time po natin itong naririnig.
9: Yung balbakwa po is from Cebu talaga siya, di ba? So, sa Cebu, sa Davao, sa Mindanao talaga siya usually talaga na kikita or nakakain, di ba? Yung balbakwa kasi made of talaga siya ng pata ng baka. So, dahil pata ng baka, less yung laman. Malapo talaga siya, di ba? Because yun nga yung mga pata ng baka, di ba? Because of the collagen, ayun, yung mga ganun-ganun. Pero dito kasi sa Manila, kailangan kasi only sabaw, only rice, di ba? So, nung natanggal na namin yung pata ng baka, anong ipapalit namin dito? Nilagyan namin ng pata ng baboy.
8: Ito ay nagsimula sa isang food cart muna.
9: Yes, nag-start siya sa food cart talaga. A good thing naman na ano talaga siya, like pumatok siya, nagba-viral siya. And then dahil maganda naman yung reception talaga ng mga tao, no? So sabi namin, why not kaya lakihan naman natin yung pwesto natin.
10: Sarap, mainit.
11: Parang kansi sa bakolod kasi may konting asin. Pwede rin parang pag itinghalo mo sinigang at bulalo. Bakit hindi?
12: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
0: Mangulong Marcos tatalakayin ng malayang paglalayag sa karagatan sa pagdalo sa BRICS Summit sa India. At Pinay tennis star Alex Ayala, agaw atensyon sa New York Fashion Week. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Ang ating mga lolo at lola, hindi makakalimot sa pag-aaruga. Lakas ang hatid ng kanilang mga payo at paalala. Habang buhay po ang aming pasasalamat sa walang kupas niyong pagmamahal.
1: Simula ngayong Lunes.
2: Tumawag sa akin si Boss Mariano. Ipapasundo ka raw.
3: Ito na yung pagkakataong kung ituloy ang plano na si Gabo ang inalagdan.
4: Asa ka ulit?
5: Wala ka ba't tinrabaho?
6: Huwag niyo kami pinupulis dito.
7: Ano ba kailangan niyo sa amin?
8: May tinrabaho na kayo!
9: Ito ang mahalaga sa kanya. Ito ang relo ni Sam na binigay sa kanya ng kuya, RJ niya.
10: Mahal ba to?
9: Ha?
10: Mahalaga ito?
11: Nandito ulit po kami para sana makipag-areglo at makapagbigay po ng kaunting tulong. Pero sana naman po mapirmahan niyo po itong dokumento na dala namin na nagpapatunay na nagkakaayos na tayong lahat.
12: Hindi ko papayagin tatay ko at hindi namin tatanggapin yung pera niyo. At kung maaari, ayaw na namin makita yung pagmumukha niyo dito.
13: Mukhang anytime soon, magiging pabor na sa atin ang desisyon.
14: Pwede ko na ipag-iba kung ginanto ang lupa.
15: Pinabayaan ng NCIA ang anak ko.
16: Yun yung kung gano'ng kadelikado ang Zapra case. Pero still, pinahawak ko sa kanya. And now she's gone!
17: Hindi ko napaparamdam sa kanya na anak at turing ko sa kanya. Ngayon na nga, ako. Ako humihingi ng second chance. Bumalik ka lang, Sam. Nang maparamdam ko sa'yo na mahal kita.
18: Huli namin! Makaintita, Garino!
19: Garino!
20: Ano ginagawa niyo dito?
21: Pinapunta kami ni Pops dito.
22: Upa si Sam na mistablet mo yung lugar kung saan mo makukuha yung misyon.
21: Huwag kang sasablay. Patunayan mo kay Pops na kaya mong gawin yung pinasok mo, ha?
22: Gagawin kong lahat para magawa ko misyon ko.
23: Gabo!
0: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m. Simula ngayong Lunes.
24: Totoong inanato rin nila sa kanya.
25: Kaya mas dapat ka nang magtapat para gumaan-gaan naman yung bagahe mo.
0: Isang linggong puno ng katotohanan at tensyon.
26: Hindi ko nga inakala na may in love ulit si Tita Press. Nadagdagan yung dahilan ng pagngiti niya ngayon.
24: May gusto kong ipagtapat sa'yo.
26: Ako magagalit. Ano ba kasi gusto mong sabihin? Kailangan niyo ba kung sino yung dinidate ni Tita Press?
25: Yung Eric ang dinidate ng tita mo ngayon.
26: Sana ma-meet mo natin, no?
0: Siguradong lahat masong surprise.
26: Nakuha niyong lokohin, pati yung taong nag-alaga sa akin na dapat kayo yung gumawa.
25: Ilitatay mo siya.
26: Sarili niyo lang yung iniisip niyo.
27: Ba't ganun yung tayo tratuhin? Ano ba tayo sa kanya?
26: Basura.
27: Eh, papaano kung hindi niya kayo tigilan?
26: Paano kung siya mismo magsabi kay Oliver ng totoo?
27: Naalala mo yung nakilala mo sa school niyo? Sir Eric, siya ang tatay natin.
26: Kung talagang pinaprotektahan mo ako,
27: kinagaling. Galit pa rin si Oliver.
26: Sir Jordan, si Lolo Jude. Nakalabas pero hinahanap naman ng security.
28: Please, I can't lose him too.
26: Jordan, breathe. Pahanap natin siya, okay?
0: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m.
29: Kabi-kabila ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leader at stakeholders sa India bilang bahagi ng kanyang pagdalo sa BRICS Summit. Kasama sa mga tinalakay ang pagtugon sa kalamidad, pagpapaunlad ng railway system at maging ang space research. Live mula sa New Delhi, India, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, kamusta ang unang araw ng Pangulo dyan?
30: Adrian, hektik nga ang unang araw ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa New Delhi, India bilang bahagi ng kanyang pagdalo sa BRICS Summit. Simula kaninang umaga ay 7 sunod-sunod na meeting ang kanyang dinaluhan kung saan natalakay ang iba't ibang issue. Ngayon ay haharap din siya sa mga top business leaders ng India para mapalakas ang usaping pang-ekonomiya sa pagitan ng India at Pilipinas.
29: Bago maghating gabi oras sa India, lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Palam Air Force Station sa New Delhi. Bago umalis ang Pangulo, sinabi niyang tatalakayin niya ang mga isyong mahalaga sa ASEAN, kasama na ang mapayapang pagresolba ng sigalot sa ilalim ng international law. Isa sa mahalagang pulong na dadaluhan ng Pangulo ang BRICS Summit. Ito na ang 18th summit ng BRICS, isang samahan ng mga bansang pinapalakas ang impluensya ng Global South sa pandaigdigang usapin, partikular sa ekonomiya. Bagamat hindi miyembro ng BRICS, inimbitahan ang Pilipinas bilang ASEAN chair ngayong taon at bilang isang outreach country o bansa sa labas ng BRICS na isasama sa mga dialogo. Kasama dito ang Brazil, Russia, China, India, South Africa, Indonesia at iba pang bansa.
1: We will call for fairer global governance, stronger disaster preparedness, and the responsible use of new technologies, climate action, and the peaceful settlement of disputes under international law.
29: Walang diskusyon kung sasali ang Pilipinas sa BRICS, pero ayon sa Embahada ng Pilipinas sa India, magandang maobserbahan ng Pangulo ang mga usapan dito. Kasama sa mga dadalo si Chinese President Xi Jinping. Bagamat hindi sentro ng summit ang usapin ng West Philippine Sea, sinabi ng Pangulo na titiyakin pa ding malaya ang paglalayag sa mga dagat.
1: Where the sea's currents and trade winds of yore were sufficient to link geographies, we must now ensure that the sea lanes are just as free, open, and governed by law, rules, and responsible behavior.
29: Ngayong Sabado, sunod-sunod ang pulong ng Pangulo, kasama ang mga Indian business leaders at stakeholders. May mga pulong tungkol sa disaster infrastructure, railway technology, at space research.
2: I think napakahalaga ito dahil makakatulong talaga itong koalisyon sa atin, especially do sa hinaharap natin climate change, no? Unang-una tuturuan nila tayo parang sharing to ng experiences ng mga members ng coalition in dealing with the disaster and how to be disaster resilient. At the same time, tutulungan din nila tayo to access financing, for example, to develop ngayon yung disaster resilience.
29: Sa Linggo naman ang bilateral meeting ng Pangulo kay Indian Prime Minister Narendra Modi at ang open summit ng BRICS.
30: Adrian, sinabi rin ng Pangulo na kukunin na niya ang pagkakataon na ito para imbitahan si Indian Prime Minister Narendra Modi sa ASEAN Leaders Summit na isasagawa sa Maynila sa Nobyembre. Mamayang gabi, oras dito sa India ay nakatakdang dumalo rin ng Pangulo sa isang gala dinner kasama ang mga leader ng mga bansang miyembro ng BRICS. Adrian.
29: Maraming salamat, Jervis Manahan.
3: Pinag-aaralan ng prosekusyon na ipatawag ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio bilang hostile witness sa Article 2 ng impeachment na tumatalakay sa alegasyon ng unexplained wealth. Naniniwala naman ang isang constitutional expert na hindi nakapako sa 16 ang kinakailangang boto para sa conviction. Nagpapatrol Alison Co.
4: Sa pag-usa ng Senate Impeachment Court, kaugnay ng presentasyon ng Article 2 o alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte, may hamon ang prosekusyon sa bisik.
5: Kung nakapagpakita ko kayo dito po sa grave threats, a proceeding sa Quezon City RTC, wala akong dahilan. Kung walang ebidensya, walang dahilan na hindi po magpakita sa Lunes.
4: Isa rin sa mga posibilidad na kinokonsidera ng prosekusyon ang pagpapatawag bilang hostile witness sa asawa mismo ni Duterte na si Attorney Mance Carpio.
5: Very relevant po

0: Office of the Ombudsman Records Division at Securities and Exchange Commission Director na si Attorney Gerardo Del Rosario. Sa September 16, Miyerkules, inimbitahan naman ng impeachment court ang tatlong retired Supreme Court Chief Justices at isang Associate Justice bilang amici curiae o friends of the court para magbigay ng kanilang payo kaugnay ng voting threshold sa isinasagawang impeachment trial. Ito ay matapos questionin ng ilang senador kung dapat bang manatiling 16 votes ang kailangang boto para makonvict ang pangalawang pangulo at kung papayagan ba makaboto ang mga senador na hindi nakakadalo sa mga pagdinig. Pero ayon kay constitutional lawyer Howard Calieja, hindi nakasaad sa konstitusyon ang isang fixed number kung ilang boto ang kailangan para mahatulan ang pangalawang pangulo.
1: It's a moving number. Hindi naman nilagay ng Constitution 16, hindi rin nilagay ng Constitution 24 because it admits to the moving number of members of the Senate.
0: Sa September 23 naman, inaasahang magdedesisyon ang Senate Impeachment Court sa issue ng voting threshold matapos ilatag ng depensa at prosekusyon ang kanilang mga posisyon. Alison Ko, ABS-CBN News.
2: Naliwanag ni Senador Pia Cayetano na nagpunta siya sa Singapore para suportahan ang Philippine National Padel Team sa kanilang tune-up games bago sumabak sa Asian Games. Sa kanyang live stream nitong Biyernes ng hapon, pinabulaanan ng senadora ang mga usap-usapang tinakasan niya ang pagsisiyasat sa kanilang pamilya kaugnay ng maanomalya umanong mga proyekto. Bumwelta siya sa mga kritiko na anya ay masyadong interesado sa kanyang pag-alis. Sinabi ng senadora na imbitahan din siyang lumahok sa kompetisyon pero tumanggi siya dahil hindi siya maaring magtagal sa ibang bansa. Hindi naman binanggit ng senadora kung kasama niya o kung nasaan ang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano. Nauna namang sinabi ng Bureau of Immigration na walang rason para pigilan ang mga Cayetano na lumabas ng bansa nitong Webes.
3: Balita ako. Dami naghahanap sa akin ah.
4: I'm in Singapore, guys, and I'll tell you why. Because I am with our national team. Oh, bumati kayo.
5: Hello po.
4: Our paddle national team. Alam nyo naman, I am an avid supporter of our national team. Kung kaya kong puntahan, kung nasan sila para mag-support, I will do that.
6: Hindi lang pang sports, pang fashion at rampahan pa si Alex Ayala. Sentro ng atensyon sa New York Fashion Week ang Pinay tennis star matapos siyang maimbitahan at maupo sa front row ng tatlong malalaking fashion shows ng ilang sikat na brands. Agaw eksena si Ayala sa kanyang little black dress na may kasamang gloves at kitten heels na hango sa klasikong estilo ni Audrey Hepburn. Ang kanyang pagrampa at hilig sa fashion ay una nang napansin ng tanyag na dating editor-in-chief ng American Vogue na si Anna Wintour. Ilan lang naman sa nakasama niya sa front row ang mga bigating Hollywood celebrities. Nagkasama rin sina Alex at ang Filipino-American supermodel na si Kelsey Merritt na ibinahagi pa ang kanilang larawan. Sunod na aabangan si Ayala sa Singapore Open at sa Asian Games sa Japan.
2: Iba-ibang sektor, mabibigyan na ng boses sa Bangsamoro Parliament sa pagdaos ng kauna-unahang halalan sa farm. Pagpapatato sa ari ng isang dayuhang turista kay Apo Wangod, sinita ng lokal na pamahalaan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako?
9: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
8: Oo, kape.
9: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito.
8: Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: Everybody, maki-heart react.
1: It's actually my first match.
2: Taray! Isang kababayan na naman natin ang umasenso.
0: Dahil ngayong Sabado at Linggo.
3: I wore this to match you, by the way.
2: Oh, ano ba ang sabi?
4: Kaibigan niya yung gusto ko.
2: Pero nagkatuloyin kayong dalawa.
5: Ginawa niya yung nanay ko.
2: Kamusta na yung nanay mo?
5: Kasama po namin sa bahay.
0: Palaban lahat sa kantahan.
6: Nag-iisang ka.
2: Nangingisay ka?
7: Pinatay di alam.
2: Girl, pinilata ka, girl!
7: Pag-ibig.
5: Gusto ko lang kausapin muna itong mga...
2: Oh, kayo na ba? Ang susunod na perfect match para sa 1 million pesos!
0: Everybody sing! 8:30 p.m.

0: Bukod sa mga partido at parliamentary district representative na bubuo sa gobyerno ng BARM, ilang upuan din ang ilalaan para sa mga kakatawan sa ilang sektor. Ipinaliwanag ng isang eksperto kung bakit ito mahalaga at ano ang pagkakaiba nito sa partyless representative sa karaniwang halalan. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
1: Tuwing halalan, nakatuon ang atensyon ng marami sa mga naglalakihang personalidad at pangalan. Madalas pa nga, bahagi sila ng iisang pamilyang ilang henerasyon nang namumuno sa isang lugar. Pero susubukan itong basagin sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na idaraos sa Lunes, September 14. Isa sa mga katangian ng BARM parliamentary elections ay ang sectoral vote dahil ang representasyon ay hindi lang nakasalalay sa kung saan ka tagaroon o kung anong political party ang iyong sinusuportahan. Nakadisenyo ang BARM parliament na magbigay ng upuan sa mga sektor na may malalim na karanasan sa riyon sa loob ng napakaraming taon. Base sa Bangsamoro Electoral Code, may anim na sektor na kasama sa halalan. Ang mga ulama o yung mga Muslim religious scholars, mga traditional leader o yung mga royal sultanate sa BARM, ang kababaihan, kabataan, mga settler communities na hindi tubong Bangsamoro pero matagal nang nakatira doon,
2: at ang mga lumad o mga tribong matagal nang nakatira sa riyon na hindi Moro ang pagkakakilanlan o non-Moro indigenous peoples.
1: Walong upuan sa kabuuang 80 sa BARM Parliament ang nakalaan para sa mga sektor.
2: Alinsunod sa Electoral Code para sa unang halalan, hindi pagbobotohan ng NMIP at pipiliin lamang ng mga miyembro ng mga tribo. Sa susunod na parliamentary elections na isasama ang NMIP sa pagbobotohan.
1: Paliwanag ni Attorney Benedicto Bacani ng Institute for Autonomy and Governance, mahalaga at maimpluwensya ang mga sektor na ito.
3: For instance, yung ulama, no? So kasi front and center sa Moro, okay? Sa Muslims, yung kanilang faith and religion, no? So because that's part of their DNA, eh? No, their religion, their culture and history, no? So and then of course women is important as well, no? Kasi yung kailangan mo yung empowerment talaga ng mga kababaihan. And then youth also very important, no? to sabihin nating to manage yung radicalization of young people.
1: Mahalaga para sa first time voter na si Ashima na marinig ang kanyang pasya sa Lunes, habang ikinatuwa ng youth leader na si Asmana na sa unang pagkakataon bahagi na ang boses ng kabataang Moro sa gobyerno.
4: I'm looking forward po for women representative, especially to the youth. Irerepresent nila yung kami mga youth or women na medyo walang rights yung mga women dito, walang voice.
5: It will be historic because there's a specific seat for youth. And for the first time, we will have our youth MP. Maisasalang yung mga aspirations ng mga youth sa parliament.
1: Pero mahalagang maintindihan na ang labanan para sa pwesto ng mga sektor ay iba sa nakagawiang partyless system.
3: Sa sectoral representatives, pwedeng manggaling sa sectoral organizations, not necessarily from a party. Okay? Sa party list natin, kailangan party list na registered ka. Okay? Tapos number two is if you are a sectoral organization, okay, you need to there's a validation process na you are really a member of that sector. In fact, not just a member but you're a leader of that sector.
1: Ang mga botong papasok sa Lunes sa kauna-unahang parliamentary elections ay susubok sa kakayahan ng BARM na itaguyod ang bagong sistema ng politika na mas matimbang ang tunay na representasyon sa mga personalidad at pamilya. Matapos ang dekadang gulo at masalimuot na politika, inaasahang magbubukas ito ng bagong kabanata sa mayaman at makulay na kasaysayan ng Bangsamoro. Rafael Bosano, ABS-CBN News, Marawi City.
0: Nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Tinglayan Kalinga na galangin ang kanilang tradisyonal na pagtatattoo o pambabatok matapos mag-viral ang isang video ng dayuhang turista na nagpatattoo kay Apo Wangod sa maselang bahagi ng katawan. Ayon sa LGU, iginagalang nila ang personal na desisyon ni Apo Wangod sa pag-asikaso sa kanyang mga bisita. Pero hindi anila nangangahulugang naaangkop na ang anumang nais ipagawa ng mga bisita sa Living Legend. Iginit nila ng hindi dapat gawing palabas, souvenir o biro ang kanilang tradisyon. Hinimok ng LGU ang mga turista, content creator, tour operator at iba pa na magkaroon ng cultural sensitivity at bigyang halaga ang Minanang tradisyon.
6: Ginunita sa Estados Unidos ang ika-25 anibersaryo ng 9/11 terror attacks. Sa Ground Zero sa Lower Manhattan, New York City, isinagawa ang tradisyonal na pagbasa sa mga pangalan ng halos 3,000 biktima at pagdaos ng moments of silence bilang pag-alala sa mga oras ng trahedya. Dinaluhan ito ng 4 na nabubuhay pang dating Pangulo ng Estados Unidos na sina George Bush, Bill Clinton, Barack Obama at Joe Biden. Dumalo rin si U.S. Vice President J.D. Vance bilang kinatawan ni U.S. President Donald Trump. Sa halip na pumunta sa New York, pinili ni Trump na pangunahan ng paggunita sa Pentagon sa Virginia na isa rin sa mga target ng pag-atake noong 2001. Ayon sa mga ulat, nag-ugat ang kanyang desisyon sa matagal ng patakaran sa Ground Zero na nagbabawal sa mga opisyal na magtalumpati. Sa kanyang talumpati sa Pentagon, iniugnay ni Trump ang alaala ng 9/11 sa kasalukuyang mga tensyon sa labas ng Estados Unidos. Itinuturing na nanatatanging yaman ng bansa ang 10 bagong national artists sa mga larangan ng visual arts, literature, design, architecture at performing arts. Ang kwento sa likod ng kanilang mga obra sa Pagpapatrol ni MJ Felipe.
7: Isa ng pambansang alagad ng sining ang playwright, film critic at professor emeritus ng UP Film Institute na si Dr. Nicanor G. Chongson. Isa sa mga obra niya ay ang libretong Mabining Mandirigma. Siya rin ang nagtatag ng manunuri ng pelikulang Pilipino at nagsilbing editor-in-chief ng 12 volume ng Encyclopedia of Philippine Art ng Cultural Center of the Philippines. Kasama ni Chongson sa larangan ng literatura ang writer at journalist na si Gregorio Brillantes na nakilala sa kanyang short stories. Pagdating sa arkitektura, hinirang din si Gabriel Gabby Formoso dahil sa kanyang mga iconic at modernong disenyo ng Philippine architecture. Ilan sa mga obra ni Formoso ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Asian Institute of Management at Manila Peninsula Hotel. Sa fashion, isa ng national artist ang tinaguriang Grand Dame of Philippine Fashion na si Maria Beatriz Patis Tesoro. Sa loob ng kalahating siglo, binuhos ni Tesoro ang kanyang panahon sa pag-preserve ng indigenous textile at ng muling pagbuhay ng paghahabi ng pinya. Para kay Tesoro, Filipiniana is forever. Ang painter at aktivistang si Imelda Cajipe Endaya ang kauna-unahang babaeng national artist for visual arts. Ginamit niya ang kanyang obra bilang boses sa mga nangyayari sa bansa. Isa siya sa mga nagtatag ng Kasibulan, ang longest-running women artist collective sa buong Southeast Asia. Kabilang din sa 10 national artists ang pintor na si Nunelencio Nune Alvarado mula sa Sagay City, Negros Occidental. Sinasalamin ng kanyang mga pinta ang kahirapan at pagsasamantala sa mga sakada o sugarcane workers. Ang hari ng Philippine dance na si Rafael Nonoy Froilan ay isa na ring pambansang alagad ng sining. Siya ang premier male dancer at choreographer ng Ballet Philippines. Nagturo din siya ng sayaw sa Philippine High School for the Arts noong dekada 90. Si Froilan ang nagbukas, nagbigay daan at nag-angat sa mga lalaking mananayaw ng bansa. Ang mga operang Maria Makiling at Diego Silang ay ilan lang sa mga makasaysayang obra ng composer at conductor at ngayon ay isa ng National Artist for Music na si Alfredo Buenaventura. Tatak niya ang paggamit ng mga traditional at ethnic Filipino themes and folk songs pero pinakamahalaga niyang ambag ay ang paghabi ng rondalya sa mga awiting Pinoy. Mula sa kanyang pag-ilaw sa entablado, kasama rin sa prestihiyosong listahan ang lighting designer na si Teodoro Hilado. Binuhay at binigyan ng ibang anyo ni Hilado ang ilan sa mahahalagang produksyon sa Cultural Center of the Philippines. Ang legendary scriptwriter at direktor na si Armando Bing Lau ang kukumpleto sa 10 national artists. Mahalaga ang naging papel at ambag ni Lau sa Philippine indie cinema at ilan sa kanyang mga tanyag na obra ay ang Kubrador, Kinatay at Service. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation 1414 noong September 1 para iproklama ang 10 pambansang alagad ng sining. Ang Order of the National Artist ay ang pinakamataas na pagkilalang iginagawad sa mga natatanging Pilipino na may makabuluhang ambag sa sining at panitikan. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Susunod, asong nagpapahinga sa kalsada, may request bago paraanin ang isang motorista. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend.

isa ang nasawi habang walo ang sugatan sa karambola ng 11 sasakyan sa Espanya Boulevard, Maynila nitong Biyernes ng gabi. Patay

0: Naaliw ang mga netizens sa isang asong nakahiga sa gitna ng kalsada at tila nagpapahaplos muna sa chan o belly rub bago padaanin ng isang motorista sa Davao City. Sa dashcam video ni Bambit Kapawan Gerlan, kampanteng natutulog ang aso sa gitna ng kalye sa Barangay Ula. Dead malang ang aso kahit ilang beses na siyang bumusina at mahinahon itong pinaaalis. Imbis na tumayo, tumihaya pa ang aso at tila nagpapahimas pa ng tiyan. Umalis lang ito nang tawagin ng kanyang fur parent na nakatira malapit lang sa lugar. Pero dahil parang napuya talaga si Doggy, nag-inat lang ito at itinuloy ang kanyang beauty sleep sa tabing kalsada. Paalala ni Gerlan sa mga kapwa motorista mag-ingat sa pagmamaneho at maging maunawain sa mga hayop. Panawagan din niya sa mga pet owner panatilihing ligtas ang kanilang mga alagang hayop.
1: Cute naman.
0: Cute.
1: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. 104 days na lang, Pasko na. Ako po si Adrian Ayalin.
0: Bilis ano? Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang Ibang Level Talk.

nakakap. Tayo ay lumilipad at ko'y iniwan mo pang lundipan. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
2: Pimples at rushes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
2: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rushes.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
3: DTX 500!
4: Mabibili sa mga butika.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Problemas sa fatty liver? Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya.
1: Parang bibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
2: Alagaan ang iyong atay.
1: Mag DTX 500.
2: Araw-araw,
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng orat value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, gamba!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
1: may collagen
2: at glutathione pa.
1: At sa lasa,
2: kape-kape,
1: panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: lalakas,
1: at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Napakiana la!
4: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
3: Napakiana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
3: Napakiana la!
4: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
2: Lourdes Pantay. 51. Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa GTX-500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalo nga kidney dito akong kuan, sakit. Na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, nagan bato hubag ra gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo.
1: So unsa may nakaayo ma'am?
2: GTX.
1: GTX nga medyo na wala-wala na.
2: Oo. Oh, na pag operahan ako wala gyud ko nag dit sabi sa ospital ko ni inuma nang gyapon ko GTX. Ko kun sama sa doktor nga nagmintin ko GTX na pagawas iresitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang giresita GTX sa gyud hantud ko na palit na ako sa GTX gyapon.
1: So ma'am, unsay mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miluy ang klinika di alternative?
2: Daghan man ko gi-advise sa mga tao nga may pa GTX inyong paliton inyong i-maintain kay kolesterol sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera GTX na kung gi-maintain wala in.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Inilulungkot namin gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: nabsabutan paghihapon ha naton nga sering tapa ini nga nasabi nga bar exam ang naghapapadan ngat inihin mga test questionnaire or anton mga ha mga pamakiana diri initikang mismo ha PRC diri ini mismo ha Professional Regulation Commission diri por parehas hiton ibang mga kurso nga kundiin aada ini mismo hit nagdudumara hiton Professional Regulation Commission pero hiton bar exam sering panaton hit nag-aandam ini hiton mga pamakiana mismo tikang ini ha Korte Suprema. Kumbaga pagsusublion naton hiton mga naglabay ano nga tuig ng pipira ka percentage sila adton mga nagpakapasar. Siring pa ang pinakahabubo nga passing rate ha istorya hiton bar exam. Ang lowest rate o habubo adton nakapasar didahin nga nasabi nga bar exam. Didahan tuig 1999 inahapatik nga amo ang pinakahabubo nga passing rate ha history hiton bar exam may tungod nga 16.59% la adto nakapasar o 660 adto nagmanilampuson la. Didagi hapon ang tuig 2012. Amo ang ipinaka-ikaduha nga habubo adto nagpakapasar nga nahipatik la ha 17.76%. Samtang ang pinakahitaas adton ihap adton mga nagpakapasar amo dida ang tuig 2021 nga bar exam nga nahipatik ini adton nakapasar in maabot 72.28%. Samtang kung baga aton igra-ranking didahan tuig 2023 may ada nakapasar nga 36.77% hasakub o ekwivalente ha 3,812 adto nakapasar. Didan tuig 2024 may ada 37.84% o 3,962 ang nakahardol han nasabi nga exam. Han nakalabay nga tuig may ada 48.98% adto nakapasar o ekwivalente ha 5,594 adton passers. Balitaw na kanikita kanina nakadahi may ada mga ano ini may mga tent han magkalain-lain nga mga eskwelahan magkalain-lain nga mga estudyante iton ha College of Lohan Eastern Samar State University nagbababaras ini nga mga supporters adton mga law student ha Eastern Samar State Universities mga faculty nganhan mga kag-anak ini nakadaghihapon ang mga taga Leyte Colleges nakadaghihapon ang grupuhan Devoref ganan pipira paghihapon nga mga may ada law schools dinya sinirangan itong Visayas nga may danira mga estudyante nga na take hini nga 2026 bar exam. Ang mga kag-anak, nakita kita, nakakapanmarihayaw habarahibo. Mahitungod nga ang irap pipira ini nga mga estudyante. Inha naka-house inihan magkalain-lain nga mga hotels dinhi mismo ha siyudad itong Tacloban. Pero ugsa mismo nasulod nga diha testing center itong Devoref. Nahapit anay didahirahan ira eskwilahan nga may ada grupo, may ada tent nga aada samtang ang mga kag-anak naghuhulat. Sering pa mahugup adton ira hangkup hatagsa-tagsa. Good luck. Para itong bar takers ngan aton mga kag-anak magkalain-lain nga mga sarakyan itong nakaparada didiha dalan hiton kalanipawan. Mga supporters, faculty, kag-anak, kabugtuan, ngan mismo adton era mga relatives. Siring pa mahugot nga era mismo hangkop. Kumbaga ha aton igampo kami nay. Boy nang makasangkayang kadigihapong kita itong pipira nga mga uro istoryaho na pagkayana, didi halukal. Iyo ba iniging kahibalag nga siring pa 12 anyos ang pinakabata nga nagburod diniya syudad itong Tacloban hiton niya na nga tuig 2026? Sumalahi itong city population. Ginsumat nga ang 12 anyos nga bata, lakip, ha? Ining ka 12 anyos nga bata, lakip, ha? 203 nga mga teenage pregnancy cases nga nahi-record ha Tacloban tikanghan Enero, tubtubhan Hulyo 26. Urbida ano nga mga edad. Siring pa sobra kalapsot. Bisan nga ni iniululan hantong ira mga ngipon. Siring pa itong kalagsan, itong tikwi ito, tatawagon ito, hitkag anak.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Ha, sakop inihan 203 nga teenage pregnancy. Karong signon, adton-aton mga kabataan, labi na hiton kababayinan, nga ini nga range, nga edad nga 203, so mga teenager, pa, mamay ba't 203 na, tikanghan Enero, nga dahan nakalabay nga bulan. Sigurado kita ini. Diri taman ini ginaampo. Sigurado kita hini nga mga teenage pregnancy or ini nga aton makabugtuan bisan pa maglungon. Maglungon ini nga mga batan-on. Kun baga kaswalti ha percentage nga magbubulag. Ursa sagdunan laanit mga kag-anak, maga distansya daw anay kamo. Pamuhay-puhay anay. Dako ini hiton ha percentage nga mismo magbubulag. Ngan sure kita nga ini nga mga biktima hiton teenage pregnancy hitkadam-an or magiging 100% diri ini anay magpapadayon hadton ira pag-aram.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Ngan sigurado mismo kita nga samtang ini nga mga teenager, labi na itong mga 12, 13 anyos, ini nga teenage pregnancy, kan sigurado kita, waray labot ka apiktuhi, hiton panlawas, hiton nanay, or ini nga bata nga nagbuburod, sigurado kita, maaapiktuhang gihapon, hiton panlawas sit bata. Diba? Kaysa rin pa kung ano kung ito yung i-intake, ito nagbuburod, nagiging kaparte liwat kung ano't kinakaon itong bata, aw ito na nanay, amo man taliwat itong ginkakaon itong bata. Dida ha womb, dida mismo hatiyan. So, itong pipira ini, sering man diri man kita baga paragtigo, pero kadamaan ini nga nabibiktima, inhaadi ha lowest strata ha susyidad. Kariyag singon ang aton mga kabugtuan, ini nga aadi ha kakarsadan, kadamaan hini, di rin napawaydong nga daton ira mga kag-anak, kundi ang hunahuna na nira, nga mga batanon na hira, in may ada na nira, mismo eksakto nga panhunahuna. Hito nabibiktima hini nga mga teenage pregnancy. Hito nabibiktima ini. Hiton adi hala mismo diri napawaydong hiton mga kag-anak nga ayaw ka mo ito, kumbaga uli ka mo hinsayo. Tigam ni hini nga mga teenager kadamaan ini nga nabibiktima hiton teenage pregnancy. Itbaga na inom-inom na hagawas, kaupo ditong peers or ira mismo mga kaidad or barkada. Tigam nila niyo, pag may alak, may balak.

0: Tigamni niyo, bisan nga ni hiton may adap mga trabaho, yan at mismo nga mga takna, naghihimakuri, asay pa ba? Kun ada ka inyang gintatawag nga aadakat grupo han teenage pregnancy.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Danay inibaga na pupur mga bata ha mga plaza. Sa plaza ang sarap, sa maternity ang hirap. Mamay ba itong dusi anyos? Itong kadamaan ini mga siring pa mga teenager na. Adaha 16, 17, 18. Pero kuan lagi hap ito, sobra kalapsot. Siring ko pa ini nga mga pangidaron, bisan ini ululan itong tiyan or kung ngipon, hitgin tatawag ini kag-anak. Asay pa ba itong pagpamilya nga ngaran? Maaapektuhan dahil hit iyo mga bata. Labi na kumbaga hitong imbana, imbaga hubya. Waray. Pero siring pahan mga kalagsan kundi ingka kuno kapakulub dida buhat. Kasi himua itong aleksyon. Himuat nga aleksyon. Kay di dahi itong paglakat itong mga tuig, pwede ka bumalik, mag-aram ka. Ngan ikaw hiton magiging usana mismo nga makakasagdon hiton mga kabataan. Nga ayaw ka mo hito. Kay bangin umulpot hit iyo pagbasol haur hinga adlaw. 30 minutos na ang nakalabayhan alas 6.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Oops, ayaw ka na ipagkiwa. Ikaw ba ay mahilig sa social media? Nga, namimilinghing income nga extra? Sagot ka ni Centaur AI.
6: Centaur has landed.
5: Ang Centaur AI, isa sa social media platform kundi pwede ka mag-earn by posting your videos. Oo, bisan diri ka sikat nga influencer, makakakwarta ka. May da AI chat para han iyong mga research shop, para han iyong mini negosyo. Yes, pwede ka magbalikya. Pwede mag-loan, withdraw, nga damo pa. Plus, may bonus kita kun magre-refer ka hin bagong users. More followers here means more chances of kita. Create your own account? Now na! Inquire her Facebook page Han Centaur Tacloban. Enjoy social media while you earn.
7: Wow.
5: With Centaur AI. Centaur AI.
8: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
9: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
4: Napakayanala!
7: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
4: Napakayanala!
7: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahit

0: Tungod nga hiraman ang ginsesweldohan ng mga molupyo.
1: Napakaya nala!
0: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
1: Napakaya nala!
0: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakaya nala!
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAT value, epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

0: Kasangkayan may na nakita 34 minuto sa nakalabayhan alas 6 mata na. Ayawin lorulimbag. Balikan na lahat niyo, pagsabot ka mo. Lagan warik at magtakas di kang kagab, ikay baga mauran-uran. Balika ito, ha, panmahaw anay, panmahaw. Ngan pamuriga di da mismo ha iyo balay, limpyo. Kasangkayang kadikita, hiton ha, rule hiton kuwa, manggun ano. Post audit, karuyang singon. Kumbaga, consumed an amount, an patrabaho, or kung ano man nga mga bagay, after hiton usang nga project or program hiton gobyerno, masulod na an kuwa. Karuyang singon, kung ang baga nga kantidad ini nga project or program 100, masulod na ang COA para post audit. Kasi ang basis ito, ato nga 100 pesos ba? Ngan may ada mga guidelines dida, may da mga attachment, aada ba nga makakasuporta han 100 pesos nga ginggawas ang gobyerno? Ano ang ginggamitan? Ang mga attachment aada ba? Sugat ito rule itong kuwa, post audit. Natapos anay ang proyekto or programa, amo na masulod itong kuwa. Nasiring didi, kay ada iniha rapplers. Nabasahan tayo ni kakulup. Nasiring irregularities, up to pad payout 2025. Karuyang signon 2026 yan na. Gimpagawas han buhatan iton kuwa ang mga irregularidad han programa iton duli ini nga patud. Ay, tupad. The Commission on Audit found major issues in the 2025 payouts of the Department of Labor and Employment TUPAD program. So naka-specify, magkadroon lain niya programa hadtun dole, ikadata itong TUPAD, kay amo inirat nakaput itong rinda, baga amo it driver ini, hit dole. Hini nga programa nga tupad. Ini ba nga nakahilira kakarsadahan nga naglilimpyo ini, naka-assign na magkalain-lain nga mga barangay or mismo di dahil nga barangay naka nataganhirahin pundo or slots para itong beneficiaryo hini nga nasabi nga patod or kuntupad. State auditors reported that thousands of people receive cash, receive cash aid despite missing key requirements or getting excess funds. May ada ini nagpakakubra daw nga kulang adton ira mga dokumento. Ngan may ada liwat ini mga nagpakakubra hin subra hadton ira mismo makuro. Danay ngani may tagduha tagtulo na. Kay ini nga pagtagatupad diri ini paprihas. Kay by region ini or na based ini hira hiton kada adlaw nga rate hiton usang nga empleyado. Hikita din hi 400 plus. 400 plus ba? baga hiton pinaka minimum based ini hiton regional tripartite wages and productivity board nga rate 400 plus kita dini ha takloban or ha region 8 amo manta ito rate nga kakarabaton hiton tupad beneficiaries may ada ini kay dinhi sinirangan Bisayas asya baga nagkuan kita nga may ada nasering key audit findings incomplete documents a total of 2731 beneficiaries receive money without submitting required eligibility papers such as valid government identification cards. Kumbaga aton may da mga aluday-day nagkulang ka pero nakakarawat ka lagi hapon diri ini sayop it beneficiary sayop ini mismo hito na hand in hand amount equivalent han number han akin trabahoan. So, duli. Diba? Kay kulang lang papil. Mapur abir lang pagkanto. Nga, ma'am, to follow na la. Hit kaluwi liwat itong piperan natin ng mga empleyado ha, duli. Ira iniginhata nga, baya, ha? May daliwat at mapatapod nga kagrupo or barangay officials or hinuman. Sige ma'am, ifa-follow up ko. Takat kinaiya hiton aton iba. Nakakakarawat nga ni ay, palakit mag-aariglar pa. An usa paghihapon nga factors or usa nga findings hambuhatan tong kuwa. Or hirahin o ini nga mga afektado nga mga lugar nga incomplete documents iton ha mismo adton ha findings itong kuwa. Affected regions for missing IDs. Eastern Visayas Region 1,093 beneficiaries. Davao Region 1,091 beneficiaries. Soksarjin 523 beneficiaries. Caraga Region 24 beneficiaries. Amo inihira ang nakit and during han post audit han kuwa babalikon ta hiton post audit natapos na ang programa han usang nga departamento pareha si tupad nga ada iniha ilarong hiton duli nasabutan nga dinhiya sinirangan hiton Visayas. May ada mga tupad beneficiaries nga kulang ang requirements sugad hiton ID. 1,093 beneficiaries. Pakiana ta. Ibaga basa-basa ta ini. Waray ba ini ihatag mahitungod na kulang ang ID? Or nahatag na nga waray pa ID. Pero kay diri ka makaka-replenish ini. Igpapalikwidit mo good anay nga pipersahon mo pag-uobligaron mo nga makahatag kahini nga nasabi nga ID. Hit problema kung nagdami di na lang kita nakaka-intindi ini. Kay unta, di dahit siyahan niya proseso ang atanan ng requirements AAD ng itong ID. para in kaso por kaso magtikang na itong trabaho. Waray ko na backlog ini, paghatag na lang kwarta itong akon. Pero amo init findings itong COA. Adit ang pinakamasaklap, excess payments. Around 1,275 workers, maupay na lang nga waray inidinhi hasinirangan itong Visayas. Around 1,275 workers in the Zamboanga Peninsula receive more money than allowed because of database error. Siring pa nagpanunubra at tunahatag. Ano baka sobra ng paghatag? Di rin nakakasirig la kita. Hayano la. Hayano tabala nga computation. Kay nasabot ini nga mga taga Dolly nga hiton amount para hiton usangan beneficiaries na based hiton daily wage per region. Example tatag 500, so napulo ka adlaw 5,000. Kay ano nga nag-exist? Dito baga nabu-work kita pag sayop kunuhan database. Bisan pa naton ito pag anon. Kay ini nga mga atong data nga ada mismo sa kubitong computer, ang naghimo ito tao. Kung baga chikon ni mo, ba diri man, nakatulpok ada hindi ri amo. Baka sugad ba ito't aton la, yano nga pag-intindi, kumo, anak, hinagsasagmani. Excess payments. Karong signo ng usa, kulang in ID. Ikaduha, nagpanunubra, antun hatag. Adipat masaklap. Multiple payouts. Ano, may ada ba in every year ang usang beneficiary tuntupan nakakausabala or baga nakakapwedeng duha tulo? Pero adi, multiple payouts. In Suksarjin, 330 people collected aid twice. Fifty-seven collected it three times. And 132 collected it four times due to inconsistent beneficiaries list. Purbida ano? Para haakon, kung bagay itong usang nga beneficiary nakakuha, nakaduha, nakatulo, nakaupat, diri ko sayop nga beneficiary. Kay nagpupur-abirla ako. Ha? Diri sadang pagsayupon itong beneficiaries. Kay inikwarta ini. Kwarta na kinahanglan ako. So nagpupur-abir ako. So kung may ada database dida, at usang individual, nakakuhan siyahan, pakian ako, tagpapakian na. Hasakob itong usa katuig, nakakapira hiton usa nga would be a beneficiary hiton tupad program. Hasakob itong usa katuig, nakakapirala, makakausala. Or piraanay ka years og sa ako maging would-be beneficiary tiabot nga mga tupad program. Mamay, ang finding si Tungkuwa, di rimanggo din hi aton. Suksarjin. Suksarjin ba itong nga region? Suksarjin. Collected twice, collected three times, and collected four times. So diri ko kulpa. Kay siring ko pa. Hi ako nga nagkikinahanglan hing kwarta. Waray ako swiswertiha. Pakabiling hing permanente nga trabaho. So adi tong programa hitong gobyerno, matik advantage ako. Matik advantage ako. Kung nakaduha, nakatulo, nakaupat, ako makakubra, diri ko sayop. Kaya ano, may ada ahinsya, may grupo nga nag i-screen. May ada grupo nga nag i-screen. Oo, nasabot ako, nga amoy to na palisiya. Pero, tugunit at kapobrehan, masugal ako. Bamang ko direk karauton, waray. Pero kaging karawat niyo ako, halo yung anasabot ako. Nadiri pa unta ako ito allowed, maka-benefits, hitong anasabi nga programa, kay tapos pala ako. Pero tungod hit kapobrehan, ginduso ako. Try la. Pagikad to. Kay nakarawat ako. Kay nasiring man may database niyo. Ay, kay iyo ito saliw. Iyo ito kulpa. Ngani ini nga baga pagtagatupad. Ila kita kasinahan. Danay ini napopolitisize. Dila kita kasinahan. Kay bisan liwat ito hinuitan aada dida, ipra-priority ni rahiton ira mismo tao. Labi na kung dako nga familia. Diri tayo malilik yan. Diri tayo ni ha malilik yan. Nasharing liwat hiton Department of Labor. Mahitungod hini nga ira mga loopholes or mga defektuhan mga previous nga programa nga may ada nagpakalusot nasharing. Dole regional offices agreed to tighten validation rules. They will verify worker eligibility more carefully and require refunds from the individuals who collected excess payment. Kumbaga hi ako kamot bayad. Daan pagpubri iyo pa ako pagsusuktan, hika mo ito hit sayo. Ay laka mo kasi ng mga taga-dole. Pero mas maupay din hi, kay waray ini duha, tulo, upat nga nakakubra. Ang kula lang nga ang mga IDs. Pero kung papagbay doon ako, sering pat iba, ipabarangay na lang ako. Kay diri daw. Ha? Bisan pa hinuit yung impakianhan. Diri ka ng beneficiaries ini sayo. Diri nga diri. Ha? Kaysa rin ko pa, at mas maupay nga proseso. Posible, kaya nagpatapot na mga regional lot offices, ipapahurugot. Papaginanuunahin maupay. Hiton mati abot nga mga beneficiaries itong tupad. Karuyag singon, an atong kanina gusto ba nga Beneficiary ini, waray pa magtika nga, hit programa, hit akong permanente ito pinaka-reference nga requirements, hit payout. Kung dito itong payout itong requirements na siya rin, na kinahanglan nila magdarahin ID, yan na pala, hit panlista, aaruong kung adaan. Aaruong kung adaan, hiton ID para ito hit identity. Ngahi ikaw manggod ini nga napalista para hiton tupad beneficiaries. Talpulano, kita namong testigos, may ada ba barangay official o amo ito hiya? Dada ini ipasirox, pero may ada ko may da nasirox an ahensya in case para hiton iya mismo pay out. May da ko nakopya, amo tak sinisering at pinaka reference name mo hit pay out. Yan nga step 1 hit imo pinaka reference hiton pay out nga amo iting kikinhalan. Amot arua. Diri man mo liwat ni mo ito, pwede makaptan iya ID, nga ada pala ha screening process, kay baging gamiton ini, hit mga tiabot ng adlaw. So ipasirok sila. Pero, once pay out time, dad-a ini ha, dad-a. Iablong, kasi ikon ay alimpatakan. Nga dad-a ini, may sirok snam. Pero, diri kami ma-release, during itong pay out, equivalent ang pera ka number of days ang imo, kundi rin imdad o nga original. Posible at iba, di na nalat pay out. Pag ikad to, kay tuod hanbaga imo iskrima, imo mismo mga rasunis, ma'am, di rilak aday mauli, kaya rayo God, hit amon lugar. Ma'am, ipapa, dara ko nala itak anak or itak umangkon nga niyo. Tungkol hit kaluoy gihap, hit tagaduli, posibli abo ang gine-release. O sa ito, an Eastern Visayas nga may ada deficiency. May pagkulang. Na found out during ham post-audit han kuwa. Yan na. Gimpapabayad. And may adap mga deficiencies or ikaduha, ikatulo, ikaupat nga nakakubra. Masiring nalat pobre, hitig kasi ko pobre, ipabarangay nala. Kay nagtry la ako. Karag singon diri ka nga ni ayaw paghunahuna adayon tong problema. Siya rin panak na batian. Naatim ka pala ang problema dahil. Ayaw! Tungkol ka pobrehan ini. Parihas na ini. Nga may ada twice, thrice, nga dahil ka upat. Hahay! Habang may buhay, may buhay-buhay. Ngani hito niya na, may ada gihapon, ada mga tupad na gihapon. Naging papadulot hiton ha, Dolly. Kay flagship program ini, usa nga flagship program, hiton Dolly. Hit iba ano nga, pwede maging beneficiaryo hiton tupad ang makaluluoy kaysa rin ko pa danay ini na popoliticize. Niyan, ang mga sumpayan, takay marasa ini or istoryahon ini ha barangay. Hirahin o O ano ni hiti? Ano ito structure gud ini nga pagtagatupan? Pero ginunahan ko na kamo nga diri paprihas initon rate itong tupan per region. Based ini han daily wage hiton usa nga region, based hiton regional tripartite wages and productivity board. Kaya na nga 2026 may daghihapong programa itong patod tupad. Kasang kaya na natong takna on top alas 7
1: Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
3: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
4: Panindugan karasika sa nakathan panahon daraan mga balita. Paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo sumatan han sakto nga kahintang. Tindog og komentaryo han komentarista. Panindugan.
5: Napakiana la!
6: Pakianahin mga isyu nga ito nadadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
5: Napakiana la!
6: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan han mga mulupyo.
5: Napakiana la!
6: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ngan pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
5: Napakiana la!
6: Bato-batohan langit an maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.

0: Kasangkayan, may nakita 8 minuto sa nakalabayhan. Alas 7. Kumusta ka mo? Alas 8 hiton, tikang hiton bar exam. Mamingaw na didi mismo hiton ha compound ha RTR. Posible adton aton mga examini adto na iniha iratag sa tagsa nga mga kwarto. Sering pa naton, good luck. Amo inihiton mga future lawyers. Sana mga defender of the oppressed kamo. Malitaw, good luck. Hinaot unta. Damot makapasar ito niya na nga 2026 bar exam. Kumbaga natikangan naman naton ang pipira nga mga deficiencies han 2025 nga pagpadulot han tupad program hiton dole. Yan ang atuig in may adagihapon na tupad. Nasharing di dito na ato maging tatamdan. What is the amount of the tupad payout in 2026? Sarin ko pa para maklaro kita ini. Tagpira good hiton amount. Nasharing. The tupad payout amount in 2026 depends on the providing regional, on the prevailing regional minimum wage and the number of days work ranging from 4,700 to 7,050 for 10 to 15 days of community work. Open parenthesis, based on daily rates around 470 to 486 or regional equivalent. Sakto na tsiring kanina. Nga kumpira hiton daily wage hiton usang lugar times ha number of days nga imo natrabahoan. Kumbaga 470 hiton daily wage ito di nga itong nga lugar ay hanapulo ka adlaw, kumbaga ginalotagaan kamoy napulo ka adlaw 4070. Malabsing nga sabaw. Samtang an baga nag-i-interes nga malistahan tupad, sana ulaw-law. Kunwaray kaupod halista. Tupad payout structure. Daily wage rate tied to the current regional minimum wage where the beneficiary is located. For example, approximately 486 per day in some regional offices. Two, 10-day work period. Commonly, amounts to around 4,700 to 5,500 depending on the specific regional rates. Ato na ito mismo na explicar. 15-day work period. Commonly, the amounts to around 7,050 or higher depending on the regional daily wage. depending on region's daily minimum wage. Sixteen-day work period commonly amounts to around 4,700 to 5,500, depending on the specific regional rates. 15-day work period commonly amounts to around 7,050 or higher, depending on the region's daily minimum wage.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: So, baga amo ito itong paglaro, itong programa, pagtaga tupad. tagpira ka oras bahit kada adlaw itong kanang tupad. Pero ang baga pinakakuanggo dito itong pagtagatupad, labi na barangay kamo nga baga recruit, ha akong pagkita, at itong baga nagkikinahanglanggon. Ano mga nagkikinahanglan? Kay ini nga ayuda da na itong gobyerno, nakakahatag isinihin kasamok. Ano pa kasiringta nga nakakahatag lugodin pagkasamok? Pagka may ada faction, hasakob itong barangay. Kay kundiri nasusunod, kung hirahin ula itong sadang ilista, bisan haluyo, nga during ang mga previous, naging tupad beneficiary na hira. At iba ini, binalik pensyering papalik-palik naman lahiya. Pero waray ta ini mahihimo kay kaladnganan ini hiton happy pira nga mga tawo ha barangay. Oh ginsas bisan pagi igsusubmit ngadto mismo ha dole, pero hiton dole na base na ini amo gud ada ini hiton kwalifikado dito ha era barangay. Pero mostly diri gud nalilikayan bisan hin upat magkabut ha barangay. Kung hiton baga selection process nagtitikang habarangay, bisan hin o hit aada nga sitting barangay officials permanente good na prevail hitong gintatawag nga politics. 16 minutos na ang nakalabayhan, alas 7.
3: This is FM Radio. FM.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, good vibes.
3: This is FM radio. FM.

0: Kasangkayan may nakita di si 8 minutos sa nakalabayhan, alas 7. Karasika sa aga na dangat inihaiyo itong adlaw, itong Sabado nga itong Domingo. Ha oras itong alas 6 nga da itong alas 7 itong aga. Nababatian niya PRTV 12 nga 100.7 ha FM nga ban di da itong iyo mga transistors. An Palacio Malacanang anong nagpagawas na hadton mga ha holidays and special non-working days para hiton tuig 2027. Inibasar naghiapon hiton gahom Han Proclamation number 1427 nga kundiin. Nahipatik dida ang mga regular ngan special non-working holidays. Possibly, itong pinaka-main purpose good ini para gihaponan mga magnerigusyo. Labi na itong kalendaryo. Kadi rin na good usot kalendaryo yan na ano. Itong negosyo, itong mga printing press, itong pagtaga-kalendaryo, kadi rin na good. Ha, akong baka pagkita, baka di rin na masurong. Di rin purparesan doon, waray pa cellphone. Kahit itong cellphone, ada na nga tanan. Pag-compute it interest na utang. Mga vocabulary. Or ano man nga yung pagbibil ngon dida. Kumbaga pizza, ada naghihapon itong cellphone. Kit iba pa ini napatronize an may ada mga tindahan. An may ada mga tindahan ini napatronize it iba. May tungod nga. Magpahimo ka ganing kalendaryo nga ikaw may da tindahan. Aada gud ini hem panimalay. Aada nim inigbubutang hasala. Nga para may da makapagkita. Labi na ko nagpipinamiling itim bisitahin usa nga produkto nga ito di da ngayan ha kalendaryo nga may ngaran nga tindahan aada ngayan ang bibiling madali ka dayon di ka na maglilibot-libot kadamu-damuan ini ano nga hiton regular holiday para hiton sunod nga tuig New Year's Day January 1 Friday so long vacation gihapon Sabado Domingo waray klase, pagka Lunes nagruroog-doog ka pa. Monday, Thursday, March 25, Good Friday, March 26. So katapos it Biyernes Santo, Sabado Domingo waray long vacation liwat. Araw ng kagitingan, April 9, Friday. So long weekend. Labor Day, May 1, Saturday. Aray liwat, bawi liwat. Bagalan natural. Independence Day, June 12, Saturday. Aray gihap. Duhala kadlaw. National Heroes Day, August 30, Monday. Pwede, Sabado, Domingo, Lunes. Bonifacio Day, November 30, Tuesday. Filan lahit leave, 29, Lunes. Upat gihap kadlaw, igo. Christmas Day, December 25, Saturday. Rizal Day, December 30, Thursday. Special non-working day, Ninoy Aquino Day, August 21, Saturday. All Saints Day, November 1, Monday. All Souls, may trabaho. File ng Gapiton Lib. Problema lang eh kung ha, no work, no pay ka nga empleyado. Pero mga regular employee, basta ka pa may leave credits, isugal. Feast of the Immaculate Conception, December 8, Wednesday. Last day of the year, December 31, Friday. Holiday ano? 31, 1, 2, 3, 4. Special working day, EDSABA, People Power Revolution. Feb 25, Thursday. Pwede gihap, file and leave, Biyernes. Mapigil na talawag nga bakasyon kung may nang kwarta. Eh, pwede ka ini, kumadto ha uma, dito ka magpahangin, magpaihaw kang Bisaya, karas at iraid. Additional special non-working day, Chinese New Year, February 6, Saturday. Black Saturday, March 27, Saturday. All Souls Day, it All Souls Day ngayon. Special non-working day, Tuesday. Iba't computation, ano? Itong special nga itong regular holiday. Xmas Eve o Christmas Eve, December 24. So, ini nga kung dako hit kadam-an ini, diri ini nalilipay itong ha-business sector. Kamatoran la. Diri nalilipay ha-business sector. Kay once damo itong holiday, na double pehira. Ang gibubuhat tala ay pagsara kita. Pagsara. Possibly, ada, mag-aabot yung bubuhat. Pagsara kita. Kay waray man nga nito ha baga mapalit ha aton kay iton iba ito ma out of town. So baga na sinunga man kita pag ni studio ada dito iabot aton nga bar exam. Diri balitat, kadaman ito nga mga negosyante, diri naruruyang hit damo ito na holiday. Kay ano, hit double pay ito, hit mga nasulod. Kay based ito, susundong ko niyo yun eh. Kay may ada dole memo ang ipapagawas. Based itong computation itong per day, special, non-working, regular holiday. So, nakalot ito itong negosyante. Base din kung siya patay na liwat, ludlod na liwat, init at ganan siya. Lutaw itong alkansi. May aday ni pipira nga mga dagkong ahog po itong business sector. Nag-comment inihira. Nga itong Pilipinas, amit pinakadamo itong mga holidays. Kabisa nito aton mga national heroes, ginuupod good ito dida. Kasi pagpahinumdum, ano mismo ang era hanabuhat, samtang hira inaiksiher pahabaw-baw itong kalibutan. Pagpahinumdum, atong era mga gawi, atong maupay nira nga binuhatan, ano ang era kontribusyon ha gobyerno, o sugat man gihapon ha nasod. Kasangkayan may na nakita 28 minutos ang nakalabayan. Alas 7.
1: This is FM Radio.

0: world-class quality.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sampon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DJX 500. Para sa malusog na tayo. DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DJX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kasangkayan ba'y nakita 30 minuto sa nakalabayhan alas 7? Kumusta kamu? Para nga dayton aton mga kabugtuan, adihin baga rekomendasyon itong DILG Secretary Junvic Rimulya. Hiya inagihingita nga kung mapwede hiton sangguni ang kabataan hiton era age limit 15 to 19 years old. Kahiton niya na 15 to 30 pero it makakakandidato pagka iski official 18 to 24 baga sugad ito ang range. Ini nga rekomendasyon, so di modo, naghihimo na luwat ini, pag-amendar, hiton age bracket, han matatawag nga iski. Kaya diba, kumbaga, may pinalitay habarangay, ay pinalitay, may pinili ay habarangay, an 18, 18 ba ito to 30, duha ang ibubutusan. Sugad ba ini? Iski nganhan barangay officials. Kumbaga ada kay ito nga edad. Yan na, 15 to 19. Hit ba ginduduso? Pero anay, bangin kamu pakiana, madadayon ba itong eleksyon? Ha, personal ko lang nga opinion, dayon. Dayon, hayana ha personal ko la kay bisan nakapasar na ini ha third reading ha lower house para third reading na pasar na kasi waray na urustoryahon naton didi ha kongreso ha lower house didi ha upper house second reading pala. Pero sering pa, good as cash na ito. Okay na ito para third reading. Waray na pag-polish nala ito. Guti ay nala ito nga pag-fine tune. Bis pa maka pasar ha upper house or senado ini nga postponement itong eleksyon. Bis daw buwas it Lunes maaprobaran nera, mapakiana kamu. Yul, dayon deri. Dayon. Dayon nita kung tindog. Kaya kung may da panira deficiency, lower nga na upper house, baga may da panira guti ay, nga pagsasarabutan nga, adi na lahat nun aton, ipadulot hit amon version. Kaya baman didi, nagkopya kami han iyo version. Maaprobalan ha, bay kam, yul, dayon ba, kundiri, dayon. Dayon lagi hapon it akong tindog.

0: Tayo nitong eleksyon.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte! Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: Masyari nga, napakamakarit. Approve na ha lower house, approve na ha upper house, nag-bycam na, anak ang nagsasagmani na siya rin dayon, hingan dayon daw. Diri ada na ako masering nga diri dayon once mapirmahan na ni PBBM kay may ada pa niya gintatawag nga veto power. Pwede siya sumiring nga idayon ta, may explanation ito niya. Within 30 days nga ada mismo ha iya palamisa nga diri mapirmahan sa kubing 30 days dayon eleksyon. Diba? Kay hinuos itong final say. Chief Executive. Asya ko pagsiring adat napakiana ha akon. Madadayon ba itong barangay eleksyon? Dayon! Kay both houses nahangyo hirangad to ha Chief Executive. Nga Mr. President, adi hit amon balaod, balaod nun. Gusto namon, lower nga nitong upper house, i-extend hiton election, ikadaha 2028. Diri nga ni aksyonan pahit presidente, pero kaadlaw, itak lang yap tindog dayon. Amot kon makakuha ka mo. Hiton akong karuyag signon. Until such time nga diri papirmahan hit Chief Executive hit anuman nga balaod nun, diri pa enforceable. Di pa pwede ma-enforce. Diri pa pwede mapadulot. May dapangani ito 15 days publication. May dapangani gihab protesta. Basta itong akong mga kukala, kung mapirmahan na, ada nakmasering na dayon. Uy, ang mga tag 20,000 na barangay nga waray pa niyo ipanhatag o ipanhatag niyo yung ibang tao. Dako ito nga isyu ha iyo. May ada pipira nga mga barangay officials na gimbuklo han ira mga constituent diri din hiya Region 8. May ada nga yan din hiya Region Itasamar area. Tungod ang kaawod, gimpara ang listahan iya anak or umangkon. Amo na tagsinisiring daw. Hit aton mga barangay officials, hitiabot nga eleksyon, may mga bahaw ini nga isyu. Pero kung iyo manggod hagin sarahin maupay, ang mga beneficiaryo niyo hininga 20,000, parahan mga pobre nga graduating student, waray niyo ito mismo baratunon. Pero, kundida mismo may adaging kilingan niyo, di rila ni kanan barangay kapitan. Pwede ini, kay kumbaga eksakto nga proseso, kumbaga akong barangay chairman, didaha iyo purok, panlista ka mo. Han iyo gudging kikita nga graduating student magpapadayong gud iniya kay porsigido, pero itong hindrance la iniha iya, hit kwarta, nga makapadayon. Ilista. Ada hasakubit aton barangay, lilimala hitong islat. Tatagbarantihon ta hito. Kung ako ikakada ko hitong desisyon, ha, council. Diri ako nga kumo, chairman, ako't magbubuot. Kay basta sayop inihai mo, ada. Limala, pero an nakita han bugus nga council via purok by purok, nag-abot hingkinsi. Siyahan ko nga pakiana, iniba, hatagsa-tagsa niyo nga purok, amo bagod, hitagihimakuri. Siyempre, mabaton oo. So, hitak desisyon. Pakanhi a ini, hiranga kinsi. Ngan, igdro drone by lats natun. Diba? Kuan ini nga kapili, ano ikaw, nanay? Haiyo puruk, unum. Takadiri man ini mapupuydihi ka mga tananla kay adilotin usang apuruk. So, hit decision nitong council, rafulon ta ini, maruruyag ka mo. Diri, ayaw, ito ini paggastos ah. Adat minutes nga nadiri hira. Pero ito nga decision, puro parehasituhan decision ni King Solomon. Diba? Nga damo ang na-claim han bata duduha. Nasa ringan usang nga nanay, tunga ah, nala King Solomon. Simiring ang usa nga nanay, ihatag nalat haiya, direk makikigtunga. So ang decision ni King Solomon, ang tag-iyahini ang nadiri pagtungaon. Sir pa, wise decision. Puro parehas ini. 15. Ikaw, sige na la. Alaswerte man la ini. Kay lima la ini nga islat. Worth 100,000 la ini. Tag-20 kada usa. 15 kamu. Kay dito nga purok may ada gihapon. So ano't maupay buhaton? Aanhin naman ka mga 15 nga mga estudyante at kag-anak. Kukulugo ko uguon ta ini or kundiri. Kay pwede nam inibalik, diri nam inigastoson, may minutes namon, nga diri, kita nagkakaarasya. Sige, kukulugo ko go. So didamis mo nga pantag, bis paanon iratsismi sa iyo, ha council, ging kasarabutan nga kulugok-kugo. Ha? Bisan ano? So usa ito nga isyu nga mabutho, diri ito malilikyan, diri nga malilikyan. Pero panmutos ka mo, hinrason. Pero ang kikinhanglan lahat, ay itong nga graduating nga baga bugoy-bugoy liwat, baga kita-kita. Ang baga waray good gin gigiusan. Ang waray good gin gigiusan. Kaya amo ito ang purpose. Han gobyerno, nga diri ini nga bata umukoy haiya pag-eskwila tungod lahin kakablasan. So, adit gobyerno, iya. Anton interesado ha, nga mga graduar, dirihan na graduar. Kay waray na ang purpose. Nawara na. Kundi graduating hiya 2027. Graduating hiya 2027. Yan ang nga school year pag open fourth year hiya or fifth year hiya kay may ada kurso wa taglima katuig. Basta graduating hitong 2027. Iya. Permahi. Amo itong pinakadako nga isyu. Iniluwat nga pag-aro ni Remulyahin 15 to 19. Baka naka-encounter akin, may dako nabasan ambot kung baga eksakto yung paghinumdum. Tipa unan o, hitong 19 anyos, hitong 19 anyos nakakakuha na bahin hinsidula? Or 18 anyos at diri pa. Basta may ada ito, kahit high school diri pa ada maka makakakobra. Itak pakiana ba? Hiton 19 anyos kun amo hiton magbarangay mag iski chairman. Iski chairman. Makakasulod na bahiyahing kontrata. Karo yung signong ko, eh di ba, kumbaga, masaring, pagkuang kitahin, kalugaringon na naton nga iski building, iski hall. May da dito ginhahatag, haaton, o ginpapahuram, tubtub 20 anyos. Kahit gobyerno, diri liwat, bagas to, kundi 20 years or 10 years ababa ito. Kay sayang ang kwarta. Dida, kung may ada kontratista na magbubuhat, magtutukod ang nasabi nga proyekto, allowed ba ako allowed ba kabalaod nga minor di edad pa maka-enter into contract? Kontrata ti kang haakon administrasyon ko mo iski chairman. Hikami nga iski chairman. Nga pipira dida mga 19 anyos. Or 17 ka 15 to 19. Pero mula nasabot kita ini magkukwanhira hin parameter sa libat kung hindi makakakandidato lahit edad. Pero ikadata, hit mga sugad nga mga edad 19 or 18 haubos. Makakasulod bahing kontrata na. Usa tayo ito nga, baga, kay may data ito ging ka-encounter. Pagbasa tayo ni kakulop nga news item regarding hininga ibalik ka 15 nga da 19 anyos itong usa nga iski officials, iski member. Umulpot it dahil, makaka enter into contract ba itsugad niya mga edad? Kay anha pinaka rason ni Remulla, ini kuno nga edad 15 nga da 19 amo na itatawag nga mga batan-on. Makaka-represent hiya han iya igkasibatan-on. Kay hito niya na kuno nga edad, may donate iba mga asawa, may mga trabaho na. Na may dangani inasawaan na hindu si Tracy. Hahay ano? Damulay itong baga napaabot nga mga problema ha gobyerno or mismo ha personal. Pero sering pa kalmala nalabay la ito nga mga problema. 47 minutos na ang nakalabayhan, alas 7.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS, ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Kasangkayan may na nakita 48 minuto sa nakalabayhan alas 7. Kumbaga update iton aton ha igsusun adya na. Kakalupan ha death toll han MB John Aster didahan aton paglingkod kakulup. Nakada pala ha 35. Pero itong death toll yan na inaada na ha 36 han MB John Aster. Tika itaas ano? Nan may ada gihapon ha papatay nga ayam nga nakitaan. Kay didahan ira video nakahigot an ayam. Mismo nga ni ang mga nakadiha sagka nga ang ira mimrang familia nakad to. Labot lahat ton ira pag-ampo nga ma-safety at ton ira mimro ha familia nga sakay o sa gap nira nga gin-ampo ang ayam. Kay hikita nga mga Pinoy, we bak pira ka dekada naglabay. Baga sugad-sugad, dirigod kita, dirig kita nga tanan in mga pit lover. Pero hanya na nang baga bag-o, mga pera nakadikid liwat, nakakupya kita ka pit lover. Labi na hadton mga diklase nga hayop. Ini nga atong kip mga Bisaya, mga Layaw, baga maupay man ini pagkugus-kugusong kung atamanon la. Pero ada ka nga ini nga diklase. Dani nagsasalmong kami. Pero tamduha. Baga im tutubungan na piling-piling. Halitingan to in manog katapos kaluto. Ginihimay-himayan mo pa. Diri puro parihas iton mga anbisaya. Self-service latira. Baga namimiling la ito hirat baga pagkaon, baga tukdagan mo't dida, okay na. Tapos sigit buro biyahe. Pero ini nga mga diklase, budoy. Pero maupay ka doon pagkugus-kugusot. Ada tigam niliwat. Baga gimpapa register ni mo ito. Ngaran, an edad. Pagpapakonsulta niyo nga dat mga veterinary doctors. Ada pagbantay liwat may ada nimbaga igurukan. Bisngat pagpapaarot na kinintos. Iikaw pagpaarot daw pwede na 50. Pero ini nga aton mga hayop. Tapos permanente pagod maghamot. Pero maupay ganunog. Baga na nasubad-subad ka na itong aadaha alta susyidad. Baga nakanto kahit mga dagong atindahan, maging babadoan mo. Pati maghihapon, anto din to. Nakadaya perpa. Nagtutugway, waring nga ni Brip. Amoy ni Janet Destol han MB John Aster. Destol umitaas na. Pero tira baging bibiling ha, ingod kong kapitan. Kay amo ini mismo hiton makakasumat. Hiton istorya kung ano kasugad. Hahay ano bisan ha, ingkala. Amo na sinisiring. Nga kinahanglan kada adlaw, kada minuto, permanente ka ito andam pag atubang kan Lord. Ay bangin pakianhang ka kung nag-inano ka, kinahanglan may ni mga mababaton, may ni mo kaupayan nga nabuhat, hasakob han imo pag-istar din niya bawbaw ang kalibot.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula!
1: Mula Batman Kaorte.
0: Ginmalatumat ni Senador Bam Aquino during han committee a budget hearing. Sering pa niya tigilan ang kutom. Bam Aquino calls out BIR, BFP, FDE over MSME corruption complaints. Kasi ang mga gunti nga magnerigosyo. Og sa kaini makarenewhan imo mga business permits, naagi kahini nga mga ahensya, BIR, Bureau of Fire Protection. Nakasabot ba ka mga Bureau of Fire Protection? Di ba? Piper analagpot. Kay once ikaw usang nga negosyante, usang nga requirement sa imo, eksakto, fire extinguisher. Ang iba nahihimo ini nga negosyo. Palit maduha, nandito na laha kanda Jerry Maui Hardware or Enterprises. Barato dito. Baga gintutudlok kagod nga dito. Katapos, ipasirok si Tresibo. Kasi ano pa yung pag-interes si Tresibo? Katapos, ipasirok si Tresibo, babalikon pag-inspeksyon kung aadan na ito, ha? Hit iba kuno. Diri dito. Dito na Manila ka-discovery. Hakay hit iba, ba diri amo nga enterprises. Diri ini, nasing pag nga dito, palit pa ma, papalit ang mausa dito. Nagkulang na lugod ang requirements nga doha. Kay diri dito, kan Jerry Maui Enterprises pinalit. Ika di Tresibo, ha? Itaging papakian, ano nga nag-i-interest ka mo Tresibo? Dwaray ini din, hey! Parain din he. Dito ini ha Luzon area. Kay, ini ngay ang for bida, for Diyos, for sinto. Kay, ini ngay ang nga Xerox copy, hit resibo. Dadadong ko. Baga, usap pala ini. Di danala ini hiton. Katapos it bulan. Ha? Magka-20, magka-napulo ini. Nga nasabi nga resibo. Kung tagpira ang porsyento, di, ay, igo. Malabsing nga sabaw. Labi na sabaw. Pero si ring pala Engineer Mawi, di rin kuno manatok. Matalab na ako, no. Bisan, ano nga exhibition nim kuno nga mga panakot. Matalab na ako no basta diri binalasan. So, BIR. Nakakuang kamuhan BIR han issue letter of authority. Kasi an ahinsya nahataghain mo pagkandak hin personal audit. Dida ito, bagang tatahapan niyo. Dida, danay nakakaremedyuhay ko no. Kukumpyutan mo. Ay may da order ini ha iyo. Nahital pula. No baga obserbari daw. Kadakot na tindahan nga amula ini. Kay may dalot ito niya din to picture sa kum. So papa operiton ang mga inspektor. Itim armas ito, bisan Sabado or Domingo or weekdays, ito nga luwa. Letter of authority. Kasi may da mukatungod pagkaykayhan iya libro di binta. Kukumpito, ba di rin man ahamo anim gimbayad? Ay nagadla. Andaw, anim gimbayadan? 1,000,000. Hit computation ko didi. Bumarayad kahin 3,000,000. So, may da mo pabaraydan nga 2,000,000. Masintag iya, Sir, yun agadla. Sige, para win-win solution kita. May din baray da na gobyero nga 2 million. Pwede ka. 1 million ha akon, 1 million ha imo. Di. Nakatawad kayo 1 million. Ano karo yung singon, sir? Ay, kaluya mo man pag-intindi. Ikadi daw ito mo 1 million. Ito mo 2 million. Yes, sir, adi. Okay. Akon, adi, imo adto. Mamay, kung gimbayan mo iningatan ng gobyerno, waray ka. 3 million. Baga, ihimplo tala ito nga waray ito. Hasa ko, uy, mati kang net aton board exam. Aubar, nagtikang nadidian. Ano ini? An alarm clock, kumbaga. Alas 8 na manggod, ano? Tikang net aton, masayo ako pag gawas. Nabati ka mo, adi, nga, kuan, ha, alarm. Hinautunta, balita mga bar examinees. Magpakapasar kamo. Kasangkaya na technical side aton mismo ging kaupod ang aton mga engineers, Engineer Emmanuel Mawi Lirin, the pride of Abier Leyte. Engineer Jerry Perpinyan, the pride of Picas, Barangay Picas, Tacloban City. Kasangkaya ini naman iyo angkor man, kun si Haliol Batman Kaorte ha PR TV 12 nga FM Radio Tacloban, para yung nagpapabilin pagsering. Kung may adakuman pagkukulang, kamu nagadla itong pagpuno, maupay nga aga, hatun nga tanan.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My body.